0: 101.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: O kun, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton na purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan!

0: 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan? Kamustahan with Pedro.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Maayong aga gid sa inyo tanan-tanan. It's another great Saturday morning for everyone. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamuda mga ka-purpose naton, mga ka-K5 naton. It's already June 6, 2026. Kag matutom gid, kag maayo gid ang aton nga Dios. Shout out gid sa inyo tanan. We would like to thank syempre Doc Ramel Uy for having us, the CEO and the man behind K5 News FM Iloilo 88.7. God bless you Doc, kag sa inyo mga family. I would also like to thank K5 Ray Umalay, SB member dira sa may Pavia, and also the reason kung nga nagadako gini ang istasyon, no? K5 Ray Umalay, SB, God bless you. God bless imo sa pagserbisyo dira sa may Putotan. K5 Ted Francia, thank you very much for paving the way for us to be here. May God bless you. God bless inyong mga outreaches, and God bless man sa imo perming programa diri, taga-aga, diri lang sa K5 News FM. Tito Ted, salamat, salamat. Kagisimpre, ari, grabe. Ano ni man, doon hindi kami kabalo, kaya alas 8:30, masugod ang game mo. Pero hindi, ah, tapos ang dani sa plan na yan. Kamustahan, Minmen? Abi ko gani, ano siya, black and white sa agali, ano man sa orange man sa kagbluti. Grupo high kami nga duwa. 1-0 na mga kabiyanan. Grabe gid. Ni wala po na natin nga tech. Thank you very much K5 Paul Dihada. It's 4 minutes past the hour of 8. We will be having a lot of things that we will discuss today. So kung ara ka mo dira, malantaw pa ka mo sang hampang karon na. So imidya pa to pamati. Come on, Idris Saman. And we will be listening and watching this video. For those of you, by the way, who are in your radios at 88.7, please do go to K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Like the page and share it with others. Share man ang aton subong nga programa diri nga aga. Kag shout out kid dira. Medyo challenging subong adlaw. Nagubang ako ng cellphone. Baka naman sa inyo dira kami mga extra ng mga cellphone, no? Pwede nyo gid kami tagaan ni Sir Paul. Wala kami gapili, basta Pro Max lang. Ay, nako. Anyway, kidding aside, watch this video. This song is called Pastor Padayon, and hopefully this would be an encouragement to all pastors out there, ministers who are thriving sa ilang mga ginaobra. Tandaan nyo gid, hindi kita kagindi tungod sa aton, kagindi tungod sa aton abilidad, sa aton kaalam, sa aton tanan nga nabalaan. Yes, that's part of it. But may it be that we would honor God with everything that we do. And shout out sa tanan nga mga pastor. If you have a pastor, you could tag them. This song is called Pastor Padayon. Listen to this and watch this and be encouraged. Here we go.
2: Pagdasal kita, nagbigyan ka ng Lord ng strength.

0: kailangan na natin tanapin at isuko ang aking buhay at sakit kalooban. Lord, sa iyo ako kakampi.
1: Please come. Consistently to bear much fruit. Ikaw

0: kailangan na natin tanapin at isuko ang aking buhay at sa aking kalooban. Lord, sa iyo ako kakampi.
1: Christ, consistently to bear much fruit.

0: they're getting for sure.
1: All right. Pastor, padayon lang ta mga pastor ah. Kaga, ladies and gentlemen, we would like to welcome again Bishop Lerio Celeste here. Upod naton diri sa istasyon. Bishop, maayong agagid sa imo, Bishop
2: Lerio. Good morning sa inyo tanan. Kag madamo nga salamat Pastor Val sa liwat nga ang buluhaton sa Ginoo nagapadayon sa sining istasyonan.
1: Amen. Ang aton subong akon nga pamangkot kay Bishop is very very simple. Bishop Lerio, kung ari ay hansubong si Jesus, upod naton physically ha. Ano matyagan mo, Bishop? Or ano ang iyang ginaubra dapat?
2: Kunari si Jesus, di may pabor gitaya mo. Wherever we are, hambal sa Ginoo, God, I am with you always. Ara mang Diyos ang kuput ha, mas more kung personal ari dire. At least,
1: amen.
2: Pagpungko yun pa lang si Kuloya, hita, tandog yun na kita. Because it's in winting, ara din sa Ginoo na the burden si mo, back district because of career siya sang gahong sang Ginoo, anak sa sang Diyos, siya ang Diyos.
1: Amen.
2: So kung ari sa diya sa ato, nabali sa Ginoo, igintaga, transfer niya, dayon ang anwinting niya eh.
1: Wow.
2: Di wala? Kaga ang nabali, ang purpose niya sa 1 John 3:8 man is to destroy the works of the enemy. Destroy the works of Satan. Butang balon, ang tanan niya kasablak sa blessings, nagbalabag tanan sa tanas, pagpungko niya palang rasuwaag na tanan.
1: Amen.
2: Because a clean vessel si Kristo. That's why kung hindi kita tumuloong a clean vessels, ano paggamit sa Ginoo, ano pagpalapit sa Ginoo, that's why we are separated from God's presence because of sala nga nagudako, nga sala nga nagatapik sa aton. Damo tumuloong subong nga nagalakat sila, napakita iyang plastic ang maskara mangyapon sa kinabuhi nila. Tanod lang mabatsagan mo gid makita mo kung anong espiritu. Matuod nga may Kristo sila, a clean vessel sila, tugungan sila sang Ginoo, sang gahom sang Ginoo, kag yan ulaon sang Ginoo ang mahigko hambal niya, kag isulod niya, limpyuhan niya amo na hambal niya Ezekiel 36:26. Dapat amo na pa mo Lord, tagai ako sang bag-o nga kasing-kasing panguna kay hambal sang Ginoo, ako ang imo Dios kag ikaw akong katawhan. There is the acknowledgement ni gugma. Kun limpyuhan kita sa Ginoo, if you are willing and obedient sa Ginoo. Ang budal sa aton, kaya ang bugal ang demonyo, kampon sa tanas, kaya nagpamati kita. Hindi kita gustong limpyuhan atong kasing-kasing, kaya gusto naton ang bugal. Gusto naton, may standard yung Ginoo mo. God has a standard. Ang tao ya gusto yung man, may standard, pakilala, masang agamanan, kaamu man tanan. Apag makita mo yun, amigong mako, ano ka nga klase, Bizel. Career ka sang blessed, makita mo ang tao nga matarong, makita mo ang anak sang Ginoo, that's different subong amo ambal sang Ginoo. There is a separation in this last days.
1: Wow.
2: Ang iya tao sang Ginoo kag iya hindi.
1: Wow.
2: That's why ang mga maritis man niya, mga bugalon nga pangsira lang sa kapwa nila, gatingob na sila. That's why ambal sang Ginoo, disconnect ka sa ila, connect ka mo sa mga matao nga gitawag sang Ginoo. He called sila, gin-commission sila, gin-send sila, kaya nga ang mga tumuloo sila, mga followers sila ni Kristo. Amo na ang matutuog gitao sa katawan sa Ginoo. Nga encourager sila, hindi sila discourager.
1: Wow.
2: Piliun mo subong ang mga katawan niya ina. Kaya ambal sa Mateo, chapter 5, ano ambal ya? Haling sa 8, hasta sa 10, hasta sa 14, blessed those people of pure heart, for they shall see God.
1: Wow.
2: Tiyemo na sumuno pagkakita nila, nakita nila ang tao, ginatulok nila, tapos comment sila dayon. That's how a big lie of Satan ang sala, ara na katapik. That's why do not listen to the voice of Satan. Listen to the word of God.
1: Amen.
2: Because only the word of God can change us.
1: Amen.
2: Because the name of Jesus Christ in these last days, sa ano hambalya, sa Bugna 19:3, ano hambalya da? Ang ngala ni Kristo Jesus is the word of God in these last days.
1: Amen.
2: His word is the word of God. His name is the word of God.
1: Wow.
2: Kung wala sila pulong, kaya ang pulong niya nagalimpyo sa aton mo.
1: Amen.
2: Kukulang kita sa meditar, kakutso-kutso lang sa aton, ginfeed ang aton yung flesh. But about the word of God.
1: Wow.
2: Sali kita delta subong yung Ginoo. Kaya siya mismo naghatag authority. Hulam ta ini nga kabuhi, hulam ta ang gahom, kag hulam ta ina ang authority din na hatag sa aton sa Ginoo, kung takos kita sina, masaligan kita. So kita nga mga tumuluod, dapat dumdumo naton. I-fulfill mo ang righteousness sa balsang Matthew 3:11. Fulfill that righteousness sa vessel nga ginpili sa Ginoo nga clean. Kasi subong in this last days, kinanglan tang limpat. Pero may mga kasing-kasing mingog, mga ara sila sa Ginoo, puro wala nila ginahatag. That's why Proverbs 3:26, sambalya, my son, give me your heart.
1: Wow.
2: My son, give me your heart. Ang rightly heart habal sa Ginoo, it leads to a right living, insaktong pagkabuhi, bangot sa heart.
1: Wow.
2: Because God is looking at true heart, at true worshiper, from the heart.
1: Amen.
2: Dasay minggo mawala di gina question niya. Ha kuya, 30 anyos na kuya sa Ginoo, 20 anyos no. Dasay habali sa Ginoo, my son, give me your heart.
1: Wow.
2: Amula na ang biruan, di mo kung sakto nga kasing-kasing, hambal sa Ginoo. Amuna matutuod, nga ara siya magapuyo. Magpalapit ang Ginoo. Dasay habali, ang Ginoo malapit sa mga buo nga kasing-kasing, nga ginabuli, nga nasakitan. Ang iba niya migugma namin, siya magbirada sila sa mga, ano na, bunon ka, panaon ka, labon ka. Wala ka kabalo ang ginahambal nimo sa kapwa nimo, that's curse. But habal sang Proverbs 26:27, return back to the sender, that curse.
1: Jesus.
2: Dasay hambal ya ang nagpaligid sa bato sa imo, mandaran mo, decree nimo, ay decree and declare, balik ka nga pana, nga nagapana sa akon. Kagambal sang Bible, magatali sa ina, balik atong nagpadala. That's why I warning you and stop you, Bible believer, pastors man, obispo man, hindi na kamo magpana sa kapwa ninyo nga mga pastors, amen, mga believers, kay hambal sang Proverbs 26:27. Maghambal sila, send back to the sender, tell you, magabalik sa inyo ang curse. That's why the demons, the spirits of lying, the spirit of curses will not depart from your family and your children's children. Why? Because of the word of God. Muna dapat maintindihan ato, migugma, nami lang ta maghambal. Medyo manami, medyo man malain. Di ba? That's why dapat kita tutok ta, ano tagi dyan, Gino, i-deal tang Gino kay pulong niya ina.
1: Amen.
2: Ang pulong niya hindi magbalik na walay kapuslanan. O to na nga mong Gino, brother, there is assignment sa mga warrior angels nga gina-assign before kami magkato diri in the Psalms 91 sa 14 to 16. Nahambal sa Ginoo will save, send his angels advance sa magkato kamo in order, with protection in order, hambal sa Ginoo nga ang buluhaton ko, nga inhatag ko sini makatawan ko, i-bless ko ang ning makatawan, bagos gamiton ko ang microphone nga as a trumpeters in these last days.
1: Amen.
2: Kag amo ni number 1 yan, nag-declare kita, nga nag-declare kita that K5 is number 1. Kag amo na magginataas ang Ginoo. Why? Kaya dire ang mga tinawag sang Ginoo, kag hindi kami laglaw, mga special kami, mga anointed kami, mga career kami sa anointing, that the burdens removed, that destroyed because of the anointing of the Lord, Isaiah 10:27. That's why gininuwin kita dire sang Ginoo. That's why ako nagli ang ministry ta.
1: Wow.
2: Dapat maintindihan nato, hindi lang talang gusto magwali sa pulpito. Wow. Not anybody nga nagawali ang gahom sa Ginoo ara dira. No, kundi maginhaplas ang Ginoo. Kung inbutang kami, ginaplas kami isang Ginoo nga rin diri. Hambal sa pulong sa Ginoo, no one can close that door. No one can shut that door. Wow. But God opened those opportunity. Kaya ining bulaton, iyas ang Ginoo, hindi ni Amon.
1: Amen.
2: Ginenongin kami, ginpahulam, iniyas sa Amon. But ang himaya sa Ginoo. Amen. That's why Isaiah 42, versikulo 8, so, I will not give anybody or somebody for my glory.
1: Wow.
2: Even the idols, I did not give the glory because the glory belongs to me.
1: Amen.
2: Ang glory hindi ni sa amo ni Pastor Peter Ball. Ang glory iyan na sa Ginoo. Gamit kami a clean vessel siya in order mapalabot na mo ng hope, mapalabot na mo ng salvation, mapalabot na mo ng healing, mapalabot na mo ng deliverance, mapalabot na mo ng peace, mapalabot na mo sa inyo ang love, mapalabot na mo ng joy kung kamo makabate sa buhay ng pulong sa Ginoo. Amo na ginasili nga rima. Rima is the word of God. Logos is the word of God. Kagnyan, it is written, hamas Ginoo. It is written, it is written. Preach my word, tell my word to the people, because my word amuna makahilway sini makatawan.
1: Amen.
2: And the demons and the shames, the devices of that Bible shall already cancelled, yes, and Jesus, cut off because of my word. He came to destroy the works of the demons, 1 John 3:8. That's the purpose.
1: Amen.
2: Kasi kung ari si Jesus, kag-ari gimang si Jesus.
1: Amen.
2: Because abalya 2 or 3 gather in his name, ara siya sa tunga naton. Kagya na mo ng katahong duha tatlo nga naga-join sila, no one can stop sa amon. Kagya ng chilusing spirit will return back to the sender. And all the curses return back to the sender. Then ang blessings sang Ginoo i-release niya. Why? Kung naginawali ang pulong sang Ginoo, kaangay nga naga-worship sila, kagya naga-forms ang clouds hambal ni Sikiraya. That those people did not know nga kun ari ginapamatian nila ang pinakabutang nga hindi mawala sa ila, ang treasure, gin-treasure nila ang oras, ang time nila, gin-treasure nila sa ila kabuhi ang pulong sa Ginoo, like Mary. Si Mary, dira sa Lucas 10:42, ginpili niya ang butang nga hindi mawala sa iya, masin ano siya kasako, amo ang pagsugata kay Kristo, pagatubang kay Kristo, pagintitinar kay Kristo, pagkatipan kay Kristo, pagpagaon kay Kristo Jesus, kapaghatag sa mga Filipino kay Kristo Jesus, gitagaan niya.
1: Amen.
2: Kagamuna one thing sa subong inyo man mabaton. Gitpamatayan ninyo ini nga buluhaton kag i-bless kamo sang Ginoo.
1: Amen.
2: Because nabuluhan those people heard my voice. Kag keep that word sa ilang tagipusoon. Kag yan that fruits nga ilang nabatian subong that seeds the word of God magagrow ina nga magapuno ina kag magataas ina kag yan ang Ginoo magapalambo sina because that word iya sang Ginoo nga that seed sa inyo kasing-kasing kapanguna-una.
1: Amen.
2: That's why your heart is a seed.
1: Wow.
2: Ang seed ang heart niyo tamnan sang Ginoo, amoy na ang simbahan sang Ginoo. Nasa ano nga klase ka mo ka templo subong pawbog-hubog.
1: Mm.
2: Patuyang kaya Christian sila ka simba sila pero abot sa balay demonyo man gyapon. Mm. Your house is balay na sang Ginoo.
1: Wow.
2: Kun ano nga matarong halin sa simbahan dal anyo sinyo panimalay.
1: Amen.
2: Kung ano de hambal sang Hope 22 hambal ya waswasan niyo sang asin na inyo balay. Mm. Ispirihan niyo sang ano intingo buwel agud nga demonyo o hindi makasulod. Ang malas hindi makasulod kag ang favor kag ang peace ara sa inyo. Ang kwarto ninyo, kwarto ina ni Jesus. Amo na imo ginambal ang presence sa Ginoo ari di si Jesus. Ari diri sa Kristo Jesus. Kawas nga ari kita diri kay katawan niya kita.
1: Wow.
2: Kag may espihu dira sa kwarto ninyo, migo magitagaan yo ang evil eye nga magbantay sa inyo, madisturbo sa inyo. Amen. That's why ang espihu paguan niyo dira sa inyo nga kwarto nga katulog kamo may mata nga nagatanaw sa inyo.
1: Amen.
2: That's why that's the purpose of niya mga singgi na sabwag ina sa mga bubon nga wala tanan-tanan kag ang preserve sa Ginoo ang covenant niya, ang blessings niya, ang favor niya.
1: Wow.
2: Why agud may peace kamo sa inyo. Panimalay. Mm. Ang di malas mag-realize nila. Migugmad, dapat maintindihan yung pulong sang Ginoo.
1: Mm.
2: Ang olive oil man, release nimo tabugod yung demonyo, kubig sa balay, balay iya sang Diyos.
1: Mm.
2: Kung mga palahubog, isilod nyo sa balay ninyo, ang palahubog espiritu, mabilinda.
1: Wow.
2: Ang kasigarilyo, isila, mga nikotin, nagsalablay sa ano, sa inyong daraang mga habol, sa unang nyo, tapos ang bata nyo, una pati ngala, kung may mga kanser.
1: Mm.
2: Dasa ko, isigarilyo, hindi papasudla sa inyo balay.
1: Mm.
2: We need kita subong hindi sa lasis. Kaya yung presensya sang Ginoo, ginadalat ang hambal mo.
1: Wow.
2: So, sa mo panimalay, ang peace, ang joy, ang favor, ang promotion. Intindihan lang ninyo ang pulong sa Ginoo because Jesus called you, because Jesus called His followers, because Jesus equip and send ang iyang mga tumuluo. Tinga, ginano ka mo, himuon niya ka mo, ikomisyon ka mo sang Diyos. That's our life. Nga manging kasana kita sining kalibutan.
1: Amen.
2: Amo nang purpose in this last days. Ignite na mo nang gahom ang pulong sang Ginoo sa tanan nga nagapamati.
1: Amen.
2: Ignite na mo nang gahom because that's the purpose sang Ginoo. Ago na pagto nagatubo nagatubo sa pagpamati ninyo sining oras Roma 10:17. Ang tanan nga makatawa nagabati subong ang pagto nagabati sa inyo.
1: Hallelujah.
2: Nagkasakay kamo maskin din kamo mo utod ang presensya sang Ginoo ang gahom sang Ginoo nagatandog sa inyo kag may paglaom kamo kag ginadelyo ang inyo problema kag may Kristo kamo kag gintagaan kamo otoridad ni Kristo kung kamo Bible believer nga hambalan ninyo haling kasagwa sa akong lawas kini nga lawas templo sang Ginoo dahil nga masakit ari di mandaran ko sa ngalan ni Jesus kag namandaran ko na decree ko kag na declarear ko amo na subong dili pangamuyo ko we need to decree and declare. Kag amo na ang gahom ng otoridad ginatan sa imo.
1: Amen.
2: Hambal mo ara si Jesus, ikabalo paghambal mo ara si Jesus, ari diri sa atong Jesus.
1: Amen.
2: Ari si Jesus nga makita ninyo kag ara masubong sa inyo kung kamo nagapamati.
1: Mm.
2: Because God is spirit.
1: Mm.
2: And wherever you are, hamal spirit. That's why idili yung problema mo, spirit, ina nga makita nyo. Kita yung sumong problema nyo, baligya yung hindi mo, boss, idil nyo.
1: Mm.
2: Because only the finger of God, habal yan, makatandog sina.
1: Wow.
2: This is representing at hambal sa Ginoong tudlo ta. Manudlo lang kita. Tudlo mo baligya mo kung hindi ka maubos, ubos yung tagig kakaon.
1: Mm.
2: So kalbaan ang imagin na baligya, maubos in. Why? Because you decree and declare. Because
1: wow.
2: You deal in authority, ang itagaan kita sa Ginoong sang ulang magahong. Kagyan
1: wow.
2: Mamati ina sa ngalan ni Jesus. Sa hambal yan, you can cast out demons, you can cast out sickness, you can cast out poverty, you can cast out demonic spirits. In my name, Jesus. Until now, you don't have because you do not ask and cast out in my name. John 14:13-14. Cast out. Release.
1: Amen.
2: Kasi ang yabi, ari sa bata. Nakita niyo problema. I-deal niyo kaya munang pulong sang Ginoo.
1: Yes.
2: Tuhin niyo kaya munang pulong sang Ginoo.
1: Amen.
2: Because without faith, it's impossible to please God. That's why may pagtuo kita, may kahilwayan kita.
1: Amen.
2: Kagini mga buta matodo na sa ngalan. Eh. So, can you imagine 1986, nagapastor ako sa Haniway sa Matagob.
1: Mm.
2: Kada katukod dera sa Merimat nagyan ko nasuna bago lang nagwa ng mga topsider. Kada katukod na tudlo ko ina sa ngalan ni Jesus makasuksok ko na ako sina. Kaya nga akong ginasuksok sa tuwa na imagine na lang barong ko sa isa katuig, isa lang.
1: Wow.
2: Ang akong yung sapatos, huli nga, dako, hole, galing sa buho, sa idalom. So kung nagbalik ko diri sa Mirimart, magbalik ko sa Iloilong na tudlo ko, wala na abutan 6 months. Wow. Nga ang declaration ko nga makuha ko pag birthday ko may nagbakal kag amuto ginatan sa ako.
1: Hallelujah.
2: Kag amo na gali gusto sa Ginoo, i-remind kita nga i-delta ang pulong sa Ginoo, hindi ang tao, hindi ang namationg kita sa nakita na batian naton, kundi mationg kita ang pag-focus naton 100% sa Ginoo.
1: Amen.
2: Kaya makita natin ang gahom sa Ginoo, just ma-perform ang Diyos.
1: Amen.
2: That's why ang balsang Jeremiah, sang Jeremiah 17, ang ambalya, curse is the man who trusts a man.
1: Hmm.
2: But those people looking to Jesus, the author, the finishers of their faith, hambal sa Ginoo, blessed ini mga katawan.
1: Amen.
2: Kay ang Diyos, focus nilang tag-iya sang langit kag sang duta.
1: Amen.
2: Because there is no other name in heaven and earth but by the name of Jesus Christ that you must be saved. Amen. Saved sa kurente, saved sa balay, saved sa pamilya, saved sa imo kinanglan, saved sa imo nga gina masakit nga ginabatyag. Only the word of God, that's Amen. Why Amalia always declared it, your healing, receive it.
1: Hallelujah.
2: Your blessings, receive it and declare it in your mouth and proper time, in Chronos time, that's God's time, sang Ginoo, mabaton mo. Kaya so mong madiscourage kita kay ang ginapangayotan ni paghatag. But wait in a proper time, in Chronos time, ang oras sang Ginoo. Nga ihatag ina sang Ginoo para sa imo kay imo na na time.
1: Hallelujah.
2: Kaya kung imo ni time, itaas ka sang Ginoo, maskin butungon ka pa nasang kapwa mo. Kaya ang Ginoo na nagtaas sa imo.
1: Amen.
2: Kag amunang tinion nga ato na time, kintaas kita sang Ginoo. Why? Magod sa karaan na wag naton sa kahanginan ang buhi nga pulong ni Kristo Jesus. Kag nai-deklarar ta si Kristo Jesus, buhi, hindi siya patay.
1: Amen.
2: Ginlansang siya si katlo-katlo na banaw siya, wala sa nagpabilin sa cross, na sa cross na lang nabilin. Ang iba niya, ay, wala na tao na butangan pa sang tao. Ano nga klase? With the front of the cross, that's your salvation, that's Jesus.
1: Amen.
2: But don't forget at the back of the cross, that's your redemption.
1: Hallelujah.
2: Without the blood, without remission sa aton ng mga sala.
1: Amen.
2: Doon sa pakita mo, kung hindi ka mangurus, ilansang mo liwat si Jesus. Doon sa tanay mga tao, pakita nila ignorante, nagpangurus, ilansang si Jesus sa cross. Cross na lang ganin na pakita mo, so nag-represent nga na nakalina siya na cross na lang kay bangot sa dugo yung nag-inig sa cross.
1: Amen.
2: Ang imo niya ay lansaw mo pa mangurus ka because you are ignoramus. O to, ang pulong sa Ginoo, focus ka mo kag idil. Ang espiritu na sa Ginoo, kunari di, amo ka panandog sa inyo.
1: Amen.
2: Basahan niyo ang Biblia, kaya ang pulong niya espiritu kakabuhi, ang pagkaon sa kalag niyo. Kaya nasa'y subong kinapakaon ka mo, nasa'y gintawag ka mo sa Ginoo, agad na to, ka mo followers sang K-5. Hindi, gintawag ka mo subong nga followers ka mo ni Kristo Jesus nga namatay sa krus ang Kalbaryo. Nasa'y kung ini, gingamit sa Ginoo, hari kami diri, i-bless ini, dalatanan mo, halin sa CEO. Pagkanto sa idalom nga, nagatrabaho sa K5. Can you imagine sina?
1: Hallelujah.
2: Nagapangamuyo kamu, dala kamu tanan.
1: Amen.
2: Kialaw ninyo ang blaton sang Ginoo.
1: Amen.
2: That's the purpose, to ignite the word, the power of the gospel.
1: Hallelujah.
2: Hindi nilaglaho ng witi-witi lang ang gospel. Kaya ang gospel nga ini, amon ang kaluwasan niya, iya niya sang Diyos, hindi niya amon.
1: Amen.
2: Makubos lang kami din nga gamiton sang Ginoo. Wala kami panayodiyo itaas simbahan namon. Nataas namon ang pagagamhanan ni Kristo Jesus. Kag iwali sa bilog ang kalibutan. Kag iwan ini sa airwaves to airwaves. Amunang truminter sang Ginoo. Nga warningan yung mga katawan. Magtalikod sa sala. Warningan yung mga katawan. Nga hindi na magdinalok. Invest bala ka mo sa bulaton sang Ginoo. Ari kami Pastor Balo. Magpatindog kami simbahan. May duta kami. Building na lang kinanglanon. Masyalis ko kamo. Kudala ka mo.
1: Amen.
2: May duta kita di, oh. Kadrubli ang lupa, tas umong gusto ko patindog. Apang initanan, iya sang Ginoo, hindi ni amon.
1: Amen.
2: Pero kung gusto nyo, gamiton ka mo sang Ginoo kang Diyos, ginatandog ka mo. Pangitaan nyo ang duha nga nagapungko diri. Kaya ang Diyos magabindisyon sa inyo. Bulahan ka mo ka nag-invest ka mo. Hindi sa kalibutan, nag-invest ka mo sa Ginoo. Kaya Eriko, di na sa book na 24-15, kung naghatag ka mo para si Mani, para sa amon.
1: Amen.
2: Merisibo man mo si Mani, atag ka mo da. Hindi mo na malayan, no? 50,000 ka mo, 100,000 ka mo, 50,000 ka mo, kung natindog simbahan. Ang muna brahan nyo! Hindi na sari hala pagdudit ka mo sa gobyerno. Gobyerno, mga kawatan ka, gobyerno ya demonyo. Kaya nagapunggo, hindi tumulo. Oh, tanawin nyo, Black. Subong balik kita sa pulong sa Ginoo sa Proverbs 3:17. Ang manggad sa mga malaot, magkakanto sa mga mataraw. Kagyan na muna ginadeklarar namon, ginahulat namon. Agad magpakita ang himaya sa Ginoo nga ang gahom sa Ginoo magahublag si Dingin last days. Amo na ang ginahulat namon ang Kronos, ang time sa Ginoo. Sa subong ginaklaim namon.
1: Amen.
2: Wherever you are, subong nga nagkapamati dira sa amon, iniiminsay para sa imo. Kagintawag ka sa Ginoo, agad mamati ka, agad followers ka namon. Amen. Followers ka ni Kristo. Kaya kami inhaplas ang Ginoo. Kung mamati ka mo, iya ka mo sa Diyos.
1: Amen.
2: Kung hindi ka mo mamati, mati ka mo sa Satanas eh. Kampo ka mo sa Satanas. Balik ko sa imo, Pastor Val.
1: Bishop, we have already 6 minutes na lang. Maklose na lang kita, Bishop, sa prayer, Bishop.
2: Ginoo, salamat sa mga kalagma katawhan yung ginbuksan mo pang huna-huna nila. I command you, I decree, declare to open your spiritual ears, be open. And your eyes spiritually be open. Kag ang kasing-kasing nyo, Ezekiel 36:26, kabay guhon ina sang Ginoo ang katigaan nyo, ang kadalok-dalok nyo, ang kasungak-sungak nyo. That's why tanan nyo, brati, ang nag-abos yung tanan nyo malas. Subong, I command you to open your heart and to give it to the Lord right now. Kung ginatando ka mo, gapamate ka mo, niyan ang Ginoo, mag-haplas inyo, mag-bless inyo, kagintawag ka mo sa Ginoo, na ka mo, followers ni Kristo, wisdom to know what to know. That's your direction. That's your protection. Right now, partner ka mo sa mga nuwintay gataw sa Ginoo, kag niyan ang kwarta, kag niyan ang butang sining kalibutan, dire sa transfer sa mga mataro, magtawan, dapat maging mataro. Tarong kita, agutakos kita ng tagaan sa Ginoo, kag ang Ginoo ay tanispektar marilisya sobra-sobra pa. Utod maskin din ikaw, na failure ikaw, na discourage ikaw, hindi niya sang Diyos. Ang discouragement belongs to Satan. Gusto niya, take that word, kapromise mo, agud may discourage ka, kag madismaya ka, kag mapalayo ka sa Ginoo. Lord, salamat sa pagpalangga mo sini mga katawhan nga nagapamati sini nga oras. Ikaw magtandog sa ila panimalay, ila kabataan. Hugpo nga sila Ginoo. Your purpose is to destroy the works of the enemy. Ato nagbangbahin nga nawala ang pangunahuna sa pamilya nga wala nagaisa gina destroyed ko sa ngalan ni Jesus. Kag ina-release ko ang unity ng espiritu Ginoo. Nga kundiin ang pag-isa nila may bendisyon, may blessing sila. Kundiin ang papatawad nila ma-release ang blessing sang Ginoo sa ila. Bangod wala na sa magtapik ka sala sa ila Ginoo. Kundi ang gugma nagakaber sa tanan nga sala. Kag ang gugma sang Dios, kag himaya sang Dios, mabalik sa iya kay siya lang himayaon no ina sa iban kag ila pasalamatan. Kag ila acknowledge ang Ginoo sa ila kwarta, ila propiedad, ang ila salakyan, ila balay ara iya na sang Dios ka upod nimo kun ikaw tumulo. Kag amo nang yabi pos wagun pag id ikaw sang Dios. Kay nga ama tinumanon ikaw tutom ka sa Ginoo, indi nga dira ka lang sa balay nimo. Go, go habal sang Ginoo. Kag nyan ang kamot sang Ginoo. There is a distance in prayer mas giniin subong pamatii ang pulong. Hindi pagpamati ang Satanas nga katamad ninyo. We need to go to church tomorrow. Mag-worship kay Kristo Jesus. Yan ang Faith Mission Church. Yan ang simbahan ng kapangita ng ang mapuno inaagudayawon ng Ginoo. Yan ang simbahan ng kapangita ng ang kasing-kasing ihatag nyo sa Ginoo. Kaghambal sa Proverbs 23:26, my son, my daughters, give me your heart. When the spirit sang natawag ng mga my heart sa pag-worship sa Ginoo, kagyan ang heart ninyo mag-control sang life ninyo. Kung where is there is your heart, your treasures, there will be also. Kung di ninyo kasing-kasing, ara ang inyong treasure. Kung sa mangga nyo, sa balay nyo, no, ang treasure ta ara sa pulong kag-ara kay Kristo. Namangin matinumanon. Salamat kay Pastor Bal, ikaw kabataan, ikaw panimalay, ikaw magabindisyon, ato mga katawang nga nagapamati. They are blessed today, yes. Coming in and going out sa ila panimalay, sabta Ginoo ang ila pagpanawag ng sakto nga kasing-kasing. Busa ang tanan niya, paghimaya, pagdayaw, ginabalik namon sa imo wala na sang iban, sa ngalan sa Amay, Anak, Espiritu Santo. Amen.
1: Amen and amen and amen. Thank you very much, Bishop. Upo ni Bishop Lerio, ni Sir Paul, kaga sa inyo tanan nga tagpalamati. God bless you, good. Tandaan niyo, good. Si Jesus, although He's not here physically, but even more, He's kuhara sa atong tagipusuan. Ang munang pinaka-importante, Bishop, salamat. Good. God bless everybody. Join us as we declare a purpose. By the way, hindi ka mo magtakop sa inyong mga radyo. May harap at agabay sa Bagong Buhay After This with Bishop Lerio. God bless everybody and see you next Saturday. Dari lang sa Kamusanod, Pedro. Bye.
0: Salamat gid sa pagpamati, mga ka-purpose. Dapat mo mabal-an nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kit-anay kita liwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya, hindi lang para sa aton kaluwasan, kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad, kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sa rebellion, wala na sa druga, kung ang Ginoo God-fearing kakahadlok sila kay mga katawan, kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong buhay.

Praise the Lord. May gaga sa aton mga kuturan, kag nagapanamyaw ko sa pinakamataas, kag langit nun nga pagpanamyaw sa ngalan ni Jesus. Maskin diin ka musubong, ang Diyos nagahaplas, nagapanandog, hands of God is moving wherever you are, the hands of God. Kag niyan ang kamot sa ginaginapalabot ko, kag ang kalipay ginarilis ko, kag ang gugma, kag ang joy. Sa ngalan ni Jesus, may gahom, I decree and declare. Kag saliwat buksan tayo ni sa matahom nga pagpangamuyo, kay ang tanang ang pangamuyo, matahom mo. Kay ang Ginoo gina acknowledge naton. Father, I thank you in the name of Jesus Christ and by the power ang gabay sa among kabuhi amo ang imo Espiritu Santo. The Holy Spirit my comforter, my deliverer, the Holy Spirit my guider. We acknowledge you Holy Spirit. And I thank you today your favor sa tanan nga ginhatag mo sa mga katawan. Maskin din sila may nagatrabaho sila, gasakay sila, nagadrive sila. Maskin diin sila, ginusubong ang imo kamot, itandog mo sa ila. Mamag-an ang imo kamot sa mga katawan nga mag-acknowledge kag magpalapit sa imo, kinuara ikaw. Salamat, pagbindisyon mo sa ila, ikaw magpakamayo sa iya. Amen and amen. Saliwat, may kukumamadamo nga salamat nga nabalik kita sining programa natong gabay sa Bagong Buhay kada Sabado. So, subong dira sa Gimaras ang mga radyo ninyo, patunugan ninyo, dira kagalupo kuno sa ilang tindahan, dira madamo nga salamat sa family, dira yang Sanchez, dira kay Sister Ana, ay San Bisal sa Kagbang Uton, kay Sister Malo Baltero. Kagnya nagapamati man, subong dira sa Sister Adelfa, dira sa Kalumpang, kadamudamo nga pamati, migugma sa Dika, dira ya, nagapamati, subong dira sa Anday, Brother Ron, the Lord, magbindisyon sa inyo, Sister Catalina, dira Galigo, sa Dika, ang Diyos magkapagamayo sa inyo tanan. Kagilabot nato ini pagtamyaw sa inyo tanan-tanan sa Bulilaw dira ka kapamati dira nabuksan nila mga radyo sa mga cellphone nila ni Brother Michael sige sa family ni Joel kaday Tintin kadamo indi ta kamo tanan marapal kag Sister Bibing ara da subong sa Faith Mission Church nagapamati sa West Timawa ang Dios magkapagamayo ka magabindisyon migugma siningaga palabot nato nang tamang ka importante nga maintindihan naton migugma. Diri sa Mateo 10:1, ang pulong sa Ginoo nagasiling. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast at them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Ang Ginoo magkapakamayo sini. Number 1, migugmana ang palabot ko sa inyo diri. Nga amo ni ang ministry ni Kristo Jesus. Una-una ya migugmaya, gintawag niya kita personally. Ministry begins with personal call from Christ. Ang tanan nga mga tumuloo, gintawag si Ginoo mangin tumuloo niya, mangin followers niya, those people who believe that Jesus Christ is Lord. Migugma ang gahom sa mataro nga tao sa pagpangamuyo, amuna ginapamatian sang Ginoo. Nga ang pagahom sa pagamuyo sang Dios wala sang distansya. Ano man kadako problema mo, utod kuno itugyan mo sa Ginoo, ang Ginoo magabuligid sa imo sa tanan nimo nga problema. Subong nagapamati kamo idilyob lang problema. Hambalan yung problema, hambalya. Gitagaan ka sang Ginoo sang awtoridad kun ikaw anak sang Ginoo. Subong nagapamati kamo tanan. Sa Juan 1:12 ang sa Ginoo may ara nga nakabati kag nagtuo. Kaya nagtuwi kag binuksan mo nga mo kasing-kasing, kapasili ka Kristo patawara ako, puyo ko sa akong kasing-kasing. Once again, imbitar mo si Kristo Jesus, magkapuyo sa imo nga imo Diyos. Jesus, ikaw na mag-control sa akong nga kabuhi. Si Kristo magkapuyo na sa imo nga kabuhi. Kagunara na sa imo migugma, yan ang otoridad, ang ginhambalya nga ginhatagya sa mga followers, ginhatagya sa mga tumuloo. Una-una, Jesus, gitawag niya personal, tagsa-tagsa, nga magpamati, nga magtuo sa iya mo. Namuna, migo ba dapat maintindihan ta? Nitawag kita galis ang Ginoo. That's why ang purpose ni Kristo Jesus, pagkarigingin na matay sa krus sa Kalbaryo, buongon ang tanan niya sala, ang tanan niya malas, ang tanan niya nagasabla. Kaya nga, si Satanas nagkaridiri a good torment ikaw. Nga walay paglaom, apang si Kristo nagkari. So one Jesus, nga may paglaom. Kag ang paglao may kalipay, kag ang kalipay may gugma, kag ang gugma may pagtuo, kag ang pagtuo nagilusugot sa tatlo kabutang, pagtuo, paglaom, kag gugma. Migugma mo na dapat maintindihan ito, may kabuhi kita mo. Karon kung tumuloo kita, galiidil mo, hambalon mo, deklarar mo. Hambal ka ineo, akon mga tinda subong maubos, initagaan ako pabor sa Ginoo na deklarar sa akon nga baba. Hindi ka mag-untat, hambal sa bulo, as long hindi mo makuha. Kag-hambal ya, sa pulong ni Dr. Lucas 18:1,
magpadayon sa pagpangamuyo. Hindi magtinambad, hindi magkalisang ang kasing-kasing, kundi magtuo lamang. O to di sini pamangkot sa pagintuuhan mo, balang pulong sa Ginoo. Ginabasa mo bala ang Biblia, kaya kung ginabasa mo, ginaistorya mo ang Diyos. Kaya ang Biblia, ang kahulugan niya sina, basic instruction before leaving earth. Amuna ang sansaran, amuna ang ispiyuta. Maski din kamumbig mabusahan ninyo ang konstitusyon sa pulong sang Diyos. Kung may Philippine Constitution 1987, ang pulong sang Ginoo, yeah, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Deso yung muna migugma, magkataon na yung mitinil na kabuhi, nagkapatuyang sila sa kabuhi, subong migugma, subong wala na sang kalinungan ng kalibutan, malaot na. Deso yung balsang inoobulaan na tumakatuan na kabati sa akong pulong kagintipigan nila, kagnya namati sila, kagnya nang gaumara sa ila, nga makatabog sila sang malas, makatabog, masakit, makatabog, ano nga masakit, ano nga balatian, ano nga malas sila panimalay. Kagnya migugma, deklara rin yung ininga lupa, i-bless ang Ginoo. Ang tanan nga ginatanom ko pa kamayon. Hindi nga bala i-bless ang Ginoo kay ako nagapuyo kagnyan ang Diyos ko upod na kon. Hindi nga sila kini bless ang Ginoo kay ang Diyos upod ko ari subong ginaistorya ko. O to distorya niyo ang Ginoo. Ang Ginoo ni pabaya sa inyo. O subong ang tao ya balingag, ang tao ya subong ya dungol, ang tao ya gasunod sa espiritu ni Satanas kampo. Ginanasakay ako sang taxi no pagkadto diri sa K5. Ay grabe pa pong pagpanaog ko, natatak 150, 124, tag pagpanaog mo 150. Hoy, hindi kamo papakamayohon sina. Hindi kamo papakamayohon ko, amuna batasan tango, lagabag, o nga pangawat ka, tigulang ka na, ga-drive ka, sumpa, arasin mo pa ni mala, hindi mawala. Kaya nga ah, nagapangdaya ka, nagapangbutig ka, ay grabe, tao pa ako sang ginulang balang ko, tao ako sang Diyos mo. Ambal ko siya tanawa bala ang imo.

Ikurap. That's why nagkari si Satanas nga ikurap ka mo. That's why si 2 Corinthians 4:4 nagkari diri si Satanas agod bulagon ka mo. Agod hindi ka mo makabasa. Agod hindi ka mo makakita sa pulong sa Ginoo. Agod ang bungol mo nga espiritu. Bungol mo nga dulungan hindi makabati. Amo ni magma ang korupsyon. Only nga matao si Kristo Jesus sa inyo kasing-kasing. Only maborn to God ka mo. Only maborn again ka mo. Hindi nga maborn again ka mo. Ang pulong sang Ginoo ya maborn again, hindi maborn agi. Ay klarohon ta bala. Born to God, maborn matao kaliwat. Hindi ang tao matao liwat sa espiritu, hindi makasalig sa Ginoo sa Ginoo. Hindi makakauhaw ang kalag niya kag espiritu sa pulong sang Ginoo. Hindi makauhaw ang iyang espiritu sa pagkanta sa mga baron langit noon. Kay ari nakita sa luta, desayd lang ang Domingo gawain sa langit, gawain sa duta. Ang mga tao niya ganyan, hindi kasi bad lang ang Domingo, lang nga tinion nga mag-worship pa para sa Ginoo boss. Kaya amo nang gawain sa langit, ay sa langit pagabi pagatagani nga mapalangit kita nga amo nang gawain sa langit ay dir pala sa lupa ganin di tanay mo bra. Ayan buta, dasay mga ayo kamo sa Ginoo. Ang mga matito faithful sa Ginoo nga followers of Christ, wala nila nakalapitan na aga udto gabi. Uy kamo kabalo ang pagpangamuyo mi kugmaya hangga sa pulong sa Ginoo. Alas 3, heaven is open. Alas 12, heaven is open. Alas 9, heaven is open. Amo na mi gumay na Acts na 15. Magabalapuloso na sa 16, gali, 31. Now what must I do to be saved? Sang si Pablo, si Silas, nagkato sila. Adlaw nga. Pagpangamuyo nila, alas 3, alas 12, alas 6, kag alas 9. May ang langit bukas. Ito na nyo blow it and maintindihan. That's why alas 9, buwas ang pagpanimbaw, pag-worship, ang muna pagbukas ang langit. That's why ang muna ginakaltahan ninyo ang Ginoo. Kaya ang langit, bukas ang mga anghel, upo niyo, kasuran, ministering angels, kag-assistan ni Michael Gabriel, gininbitan ninyo, kag-deklarar ninyo ang kadalagaan. Hindi ka magsimba kita, ginatulod ka pa, bla, ginasugo ka pa. Subong may gugmaya ang gahom sa ginapangamuyin na ninyo. Declare na ninyo nga ang tanan ng bata ko makaraos ka may tuition. Ang kabataan namon punon sa Ginoo, hindi pagpabayan makatapos ka anak na deklarar ko anak may kwarta kita makatuition mo. Amo lang pagtuo sa matarong nga tawo kag ang kamot sa Ginoo ginaplas niya ang Ginoon na iya natawag ang problema padala sa sanghilya way kay mangod ang imo kasing-kasing matarong. Sa luwat ang sa Ginoo, Proverbs 23:26, nagsining ang Ginoo, my son, my daughters, give me your heart. Because your heart controlled manasang life, kundi your heart, the sure there will be also. Oto di si kabutang siya. Tagaan ta tiniun sa Ginoo. Siya risuhun tang Ginoo. Ihatag na to natin kasing-kasing. Hindi nga sa simbahan kita. Kung sa doon ginakatla. No, ipahin mo yung. Kung irespeto bala. Hambal sa pulong sa Ginoo. How to behave sa sulod sa simbahan. How to behave nga to bang mo ang Ginoo. Ihatag imo kasing-kasing. Hindi sa simbahan. Mangispiyo ka pa sa silpon mo. Nga itsura mo lang ginatanaw mo. Na ano ka man imo yung mga simba ka. Oto formal bala ka mo sa Ginoo. Sa simbahan niya. May silpon magaring. Tanong nyo bala nga, balay ta, dira, balay niya sang Ginoo mag-worship kita mo. For my house, I call the house of worship, a house of prayer, a house ang mga respeta nga tao. Ang tao yung kasalawayon sa balay sang Ginoo, imuun niya nga. That's why nangakig ang Ginoo na ang balay ko, balay pang may hindi imuun niya di nga. Diskuhan, balay ko imuun niya di nga. Sugalan. Atubihi, pagwapo ka mo, plaster ka mo, kamadit ka mo sa Ginoo. Ang pinaka-excited ka mo, nga limpiyuhan sa Ginoo, yung kasing-kasing pauna, because of the word I'm speaking to you, kagambal sa Ginoo ang pulong ko, magalimpiyo sa inyo, kag ako ang Ginoo, nga ginautobang ninyo, gintagaan. Tanong nyo ba, mga mayor lang gani, nakakongresman ka mo, presidente, gapapapar, lor ka pagwapa, kima atubang ka git, pastikanay git. Ginoo di ka mo papalasikanan ka ang Ginoo nagapangita sa genuine nga kasing-kasing. Ang Ginoo nagapangita sa worshipers ka matutuod. Ang Ginoo nagapangita nga simbahon siya. Namalya, worship me and I will bless you with food and water. Worship me and I will extend your life. Worship me and I will remove sickness from your body. Pumatiin ninyo ka muna paglahom nyo. Amunay kasiguruhan sa gabuhay nyo walay katapusan. Amunay kasiguruhan sa iyo pamilya. Amunay makaraos ka mo in God's chronos ang time sa Ginoo. Mga tauhan niyo, amo na pagsimbay sa mga pamati, kung mapakaw nakalag niyo, pagtayaan ninyo ang time ninyo, treasure ninyo, ining oras, ining taniyon, kaya ang Ginoo, ang langit, bukas, agot ka mo, bindisyonan sa Ginoo. Tanay nyo ba, alas 9, bukas ang langit, wow. Ang anghel upo na ton, wow, na wow. Kay alas 9 mo, huwag tagaan kita din sa Ginoo, alas 9, hasta alas
no ibi imidyata na yung la oportunidad yata sa Ginoo.

0: bukas. Iyan pa ko isang oras. Wow! Wow! Ang Diyos magabindisyon. Hallelujah. That's why may gugma, i-bless ang Ginoo ang matarong nga nagapamati. I-bless ang Ginoo ang aton mga media managers, tanan nga reporters ang K5. Why? Because this is a trumpeters, the glory belongs to God, not anybody or somebody, but the glory belongs to the King and the Prince throughout the world in Judea, Samaria, and He preached by prolong throughout the world, bilog ng kalibutan. Throw airwaves. Palupuka ang bomba, ang missile, palupuka. Sobra pa sa mount, pinatubo. Kaya ang pulong sa Ginoo, kangay sa bomba, kangay sa vulkan. Palupuka ang pulong sa Ginoo, kung sin may katawad. Agod ang righteousness. Agod ang holiness, mga tupa, sin may katawan. Agod ang pagtuon nila, makapamuot sa Ginoo, makabate sila. Faith can please God. That's it. If you hear the word of God today, faith commit by hearing and hearing by the word of God, and God will please. Kung na-please mo ang Ginoo, sining oras na naghatagatan yun, hindi mabalik, huwag kapuslanan, ining oras. Hindi mabayaran sa kwarta ang pabor, ang kabuhi, nga ginaganhawa nyo sa Ginoo. Ang ginaganhawa natin, wala tanang bayaran. Pero kung ma-hospital ka ganito, dikturos lang ka sara, utot kag espiritu mo, kung di ka makuha kwarta. Don't allow the devil. Don't give any place to the devil. Ephesians 4:27. Don't allow. Muto di sa kabutang nga ini templo ini sang Dios, lawas ini sang Ginoo. Ang kabuhi nato, ang ulo nato, ang tanan nato nga function diri mandaranta. Ubi ka sa Ginoo kay ini nga lawas templo sang Ginoo. Kag ang mga cell cancer cells, you die in my body, that spirit. Hindi mga ngayo ka pa sa Ginoo, hambal sa Ginoo. Gintagahan ko ikaw nga tumulo sa otoridad ato nagto nga nagbaton ni Jesus, si Jesus manuluwas. Kag magatabog ka mo sa ngalan ni Jesus, sa akong ngalan. Sa 1:14, 13:14, cast out demons, devil, cast out. Tabuga ang demonyo sa imo balay malas. Kaya ang Ginoo ni Jesus ara na sa imo. Tagaan ka hulam nga otoridad kay ang Dios lamang may gahom. Sa 8 hambalya sa Matthew 10, bahuy ang mga patay. Sino mabuhi? Si Jesus, hindi kita. Ayuha, mga masakiton. Kita, ordinaryo nga tao, kagnyan kung magbago ang kasing-kasing naton at clean vessel kita. Putli nga tagay posoon ang spirito madownload sa imo sa Ginoo. Kag matabog po sa ngalan ni Jesus, because you are a carrier, you are anointing carrier sa presence ng Lord. That's why nag-alayo ang mga kalab. May gumado, pala kapatay, ginpamuyan ko nabuhi. Kagi, kamusta na? Ha? That's why amo nagali ang hambal sa pulong sang Ginoo. Mateo 10:8, ayuha ang mabatay sa ngalan ni Jesus, hindi ka nagapangayoy si Jesus, kayang hulam nga gahom nga bisel nga lawas nga bulaton nga kwan sang Ginoo gamito niya. Kayang kabuhitas talang stinta extension 80-90. Tanaw niyo balang kabuhi nga ginubras ang Dios. Dapat intindi yung tautod. Tiniunin bala, natelewan tanan na tanan, inom, minaoy, hinambog, bugal, tinikal. Hamal sige, gusto niya na mga angklingin na sa aton pag-uunta, kagnyan man ang espiritu niya sa pagkapainubuson. Kasimple nga tao, nga makitaan si Kristo, hindi kita. Amuna matutuod makita ng gahom sa Ginoo. Eh kung wala ang espiritu ni Kristo kakabuhi sa imo, tell you demonyo nga espiritu masulod sa imo. That's why amo na damo gin possess demon possession sa kasing-kasing sa mga tawan. Na naging balik kita hambal sa Ginoo, my son and daughters, Proverbs 23:26, my son, give me your heart. Ano klase kasing-kasing sa inyo da? Ano nga klase kasing-kasing subong nga nagapuyo sa inyo, kasing-kasing butigon? Ministry sang marites? Sunod ka modera sa mga kulto nyo nga mga amigo. Wala ka mo direction sa inyo kasing-kasing sa Ginoo nga deal nyo tutod ang Diyos. Na kung magbarakslide ka mo, madiscourage ka mo. The work of Satan is to destroy in the name of Jesus Christ. His purpose. 1 John 3, the purpose of the Lord Jesus Christ is to destroy the works of the devil. Ako din order may paglaom ang ato niya. Kabuhi ini nga lawas templo sang Dios mo. Sakit gwa ka sa ngalan ni Jesus. I declare I'm healed. I decree and declare to see mo. May pulo kada kapulong nga promesa sang Ginoo sa imo nga kabuhi himo 20. Declare ninyo pulong sang Ginoo because his word ginabantayan sang Dios ang pulong whatever nga ginahambal mo. Mga may realidad sa imo kay ginabantayan sang Ginoo ang iyang pulong kun imo ihambal-hambal sang Ginoo. Speak my word and I will deliver it. Speak my word. I will become experience realidad in your life. Speak my word. Tanaw nyo bala, that's why speak the authority ginatang sa imo sang Ginoo. Sa ido, dapat may authority ka manabog sa inyo balay. Hambal nga, hoy koring gua, hoy ido gua. Ano na nga pagpanabog? Pungo sila ka nga, gua! Ka nga demonyong espiritu kang ido nga, ready ka sa tanan sa amor panimali. Garap laas, palagi yun. Imo na yung balaya ang tortera sa imo mo. Lawas mo imo itoridad sina. Don't allow the demons nga magara sa imo, nga magbuli sa imo. Ngayon mga tao, lina manami lang na yung buno sa imo, mga baslay. Panghambal sa Ginoo, Proverbs 26:27. The stone has rolled back to the cinder. The dart has rolled back to the cinder. Then, kamagsiling ikaw, return back to the cinder all curses. Ginhambalan mo malaot na ginhabuyan mo, ang hambal ang tao nga makaintindi sini, return back to the cinder, magabalik sa imo. That's why hambal sa pulong sa Ginoo, ang demons ng espiritu hindi magaling sa imo panimalay. Kau daw ka mo maghambal-hambal sa mga malaot na tao sa Diyos. Kay hambal niya doon at hambal niya, do not touch my anointed one. Dapat maintindihan natin ina. No, to dapat maintindihan natin subong. Kontra mo ang Diyos, hindi kami. Kontra ni mo ang pulong sa Ginoo, ginabuyayo ako mo pagtuo. Tell you. Because His word will not return to void whatever I speak it right now. I speak the truth, the word of God. I speak where I carry the anointing and presence ng Lord. Maskin din subong. Lord, I thank you, Lord, sa pulong otoridad tudlui sila maghambal sa ilababa kay ang gahom kag ang blessing sa ilababa. You will have what they say. Kung nagsiling silang kwarta magabot, makwarta magabot, way ka makubalo, kung diin wala na-expecta, amuna ang imo pangamunyo. Nagsiling ka maubo sa akon paninda, ang akon pag-drive, damo akon nga mga kliyente, damo pasayro. Yan, that's your prayer. Yan, di-declared ni mo. Yan, magpuli ako sa akon panimalayo, makaraos ako. At tarong at tagipuso ang ginapamatian sang Ginoo. Hindi nga man daya kamu. Ay grabe, kluluo yung demonyo. Ha? Sa kluluo lang ang demonyo, nga away sala, naluloy ka pa sa demonyo. Nga, kaya ang tao, yago, abi mo Satanas, mangyapon siya, iyan na yung desisyon ng mga awat siya, manunto siya. Kuyo, ay, kung sa ginabasol mo Satanas, igli, kagbalo, ikaw na Satanas. Hambal sang Juan 1:12. May ara, gimang niya nakabati. Kamay ara nga nagtuo kang nagbaton kay Jesus sa ibaba nga declared niya Jesus Christ is Lord over his life, over his family, over his car, over his job, over his promotion, declaring the lordship of Jesus Christ. Nyan ang kamot sa Ginoo, ara upod nimo, nyan ara ang pabor sa Ginoo. Psalms 5:12, wherever you are in the four corners transaction mo, may pabor ka kay ang Dios upod mo. That's why ambal sa Mateo 28 ano ambal niya sa 20 19:20, I am with you always. Ito, sino gina-updan nyo? Sino ginapamatian nyo? Isa lang may gugma, ang righteousness, ang pagkamatarong, ang pulong sa Ginoo sa imo kabuhi. Tuhi bala, hindi na ang bugal kay Satanas, hindi gusto sina. I-discourage kayo Satanas, kuhaon nyo ng pulong inyong nabatian. Ang muna ang purpose ni Satanas, apang sumong i-ignite na muna ang gahom sa iyong pulong sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo mangyara sa imo. Mag-stand firm ikaw, may pagtuo ikaw. Mag-stand firm ikaw, nga may paglaom ka. Mag-stand firm ikaw, nga mandadao ka. Mag-stand firm ikaw, nga may gahom ka. Maway ka kahadlukan. Ang Diyos wala naghatag sa kakulba, kapang duha-duha. First, Corinthians 14:33. But naghatag sa paglaom, pagtuo. Naghatag sa sangkalinungan. Naghatag kalipay. Kag ang kalipay, ang Diyos maghatag sa imo. Kag ang kusog, ang Diyos magarinyo hatag sa imo. Maskin diin ka musubong, I speak and I decree and declare, you are blessed. You are be promoted. You have life. And I rebuke every sickness, every harassment of the demons of the devil sa kabuhi mo. Ang tanan niya nagagabuli sa imo, nahambal malaot sa imo, return back to the center. All curses return back to the center. I decree and declare right now, Proverbs 26:27, return back to the center. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I decree and declare your life will never be the same again. Those people nga matarong, nga matutuod, natalikod sa sala, kag gusto na magsulod kay Kristo Jesus. Bangot si Kristo Jesus, nagapanawagan sini nga oras. Ginatawag ikaw nga magtumulo ka ni Kristo Jesus. Ginatawag ni ikaw, agud ikaw i-commission niya, agud ikaw i-send niya, nga mag-worship, mag-simba, i-commission niya ikaw, nga excited ikaw, nga magdayaw, adlaw nga Sunday ba, simba, kamo ano matabo, unahan niyo ang Diyos, kaya ang Diyos sini mapabaya sa inyo. Si Kristo Jesus magabendisyon sa inyo. Kag inyo panimalay, kag inyo kabuhi. Ngamay salamat Ginoo atong may paglaom tagaan mo paglaom sa ding oras. Ayan subong Ginoo may problema. Paliso ang panguna-una nga nawala Ginoo ang kabataan nila, pamilya nila. Paliso ang power unity Ginoo may gahom ka may blessings. Nga ang iban Ginoo nagtalang sila dalanon dito na Ginoo nagupod sa mga abya nagininom. Gibayaan ang ilang panimalay nga kakinahanglan. Lord, the family, Ginoo mo taman kay importante agud ang blessings and bendisyon. Balik sila sila ginikanan, balik sila sila mga utod agud maysa. Hindi unahon nila ikaw kag ila pamilya, hindi ibang tawo. Habang masubo, masubong Ginoo nga nabulwagan sila. Ngay napakaon pa nila ibang tawo kangay sa prodigal son. Habang unless mahatag nila ang ila kasing-kasing simo kag magbalik sa ila panimalay, then they are blessed. That's God's warning. Hindi ka mo prodigal son. Maski hindiin ka mo go back to your family. Because your family nagahulat sa inyo. Family isang Ginoo. Dalan ninyo ba sa inyo pamilya? Magsimba ka mo. Arise! Wake up ka mo agapat. Excited kayo ang mga anghel upod sa inyo. Salamat Ginoo. Pagbindisyon mo. Kahilwayan, healing and deliverance na release ko. I decree and declare, receive your healing. I decree and declare, receive your joy and peace. Hindi mabakal sang kwarta. Sumadamo nga salamat boss, hindi kita magkalipat alas 9 hasta alas 11 mag-worship kita ka mag-roar kita sa Ginoo dira sa Faith Mission Church sa West Timawa. Inibitar ka muna mon family inibitar ka muna mon hindi ka mo magkalipat kag anytime may mga problema ka mo sa land dispute yung for 13 to 12 years nga akon nga trabaho dira amo na expertise ko sa mga land dispute whatever nga sa court mediator. So, hindi ka mong pagkalibat yung tax about nila makabulik ako sa inyo. Ang inyo ko, boss, sa sininga aga, si Bishop Lerio Pacificar Silisting, ang nagapanamyaw, ang Diyos magpakamayo sa inyo, kang hindi magkalipat, mag-aman. Si Kristo magkakariliwat, busa mag-aman, ikaw, kagako. Madamo, salamat, and God bless us all. Amen and amen.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
1: K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mayogid nga hapon sa tanan nga mga utod kag mga kabyanan sa Ginoo sa sini nga tion sa atong pagmamalandong sang balaan nga pulong sang Ginoo diri sa K5 News FM 88.7. Nagapasalamat kita unaman sa Dios nga labing gamaran nga gintandog yaman ang tagipuso ni Dr. Ramil Oy upod sang sining management sang K5 News FM 88.7 nga ang pulong sa Ginoo mapayag sa sininga radio station. Salamat kita sa Ginoo nga kada Sabado sa hapon 1 o'clock to 2 o'clock kita nagapamalandong sang balaan nga pulong sang Ginoo. May pagabasaon ko diri sa inyo mga abyang uturan sa chapter 16 sang Leviticus. In verse 21 up to verse 22. And Aaron shall leave off his hands upon the head of the live goat and confess over him all the iniquities of the children of Israel in all their transgressions, in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send them away by the hand of a fit man into the wilderness. And verse 22, and the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. And verse 23 up to verse 24, and Aaron shall come into the tabernacle of the congregation, and shall put off the linen garments which he put on when he went unto the holy place, and shall leave them there. 24, and he shall wash his face with water in the holy place, and put on his garments, come forth and offer his burnt offering and the burnt offering of the people, and make atonement for himself and for the people. Ginoo Dios labing gamanan nga may salamat gid sa sininga tiun kag sa tag-iya kag kay Mr. Matthew Estrada nga nagapangamuyo nga ang pulong sang Ginoo mapahayag sa sininga radio station nga magapalapnag sang kamaturan sa kaluwasan sang kalag paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Murigi man siliwat, ini amon pangamuyo in Christ Jesus name we pray. Amen. Okay, sa sininga tiyon, magapamati kita sang isa kaambaron para gid sa kamian kagadayawan sang Ginoo.

Okay, salamat sa ng ambano nga atong gipamatian nga makapreparar sang aton tagipuson kapanahuna sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo nga ining pulong sang Dios puros kamaturan kag wala sing sala. Sa ginbasa natong kina sa chapter 16 sang Book of Leviticus nanungod ini sang sala sang Israel kag ni Aaron. Si Aaron isa ka high priest o kumpari ini. Kag ini nga mga tao kung makasala magadala sang sapat kag ihalad ini kag ang ila sala i-confess ina. Ila binigid sa gitbasa natong kaina ngang ila sala i-confess ngang ila nga mga kamot ibutang sa ulo sang sapat kag i-confessar ang ila sala sa sini nga sapat nga mo ang kanding nga ini, no? Kag ang ila mga paglapas kag ang ila mga sala ibutang sa ulo sang sapat nga mo ang kanding kag palakton ini tubtob indi na makita kun hanuton ini sang isa ka tawo nga fit man kag magalakat sa kamingawan indi na makita. Amo nang ilustrasyon sang pagpatawad sang ila sala kag ining ila sala na gina-confess nila ina kag ang ginagamit sang Dios amo na ang pari. Ang pari na ang magadeklarar ng ila sala na patawad. O, tanaw natin diri sa libro sang Leviticus in chapter 16 nga nagasiling sa versikulo 31 tub-tub 34. Tanaw natin ini mga abyang kakuturan siling sa kasulatan in it shall be a Sabbath of rest unto you. And ye shall afflict your souls by a statue forever. Sakito nilang ilang kalag. And the priest whom he shall anoint bilang ginaplas, in whom he shall consecrate to minister in the priest office in his father's stead shall make the atonement and shall put on the linen clothes, even the holy garments. Kung aton iniilungguhon ang chapter 16 and verse 32, basahan ko pala din yung mga abdang turan, kag ang pari nga haplason niya, haplason sa Ginoo, bilanggin pili sa Ginoo, kag iya sa grado, hawali na sa pag-alagad, sa pagkapari nga talos sang iya amay maghimo sang katumbasan atonement na kang magsuklob sang mga panapton nga lino sang mga panapton nga balaan. Okay, verse 33, kag maghimo siya sing katumbasan tungod sa balaan nga sangtuaryo kag maghimo siya sing katumbasan tungod sa tabernakulo sang katilingban kag tungod sa halaran kag maghimo siya sing katumbasan tungod sa mga pari kag tungod sa bugos nga katawan sang katilingban. Inot naton sa verse 34 kag ini mangin palatukuran nga dayon sa inyo sa paghimo sang sing katumbasan sing makaisa sa tuig tungod sa kanakan sang Israel bangod sang tanan nila nga mga sala kag ginhimo niya suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moses. So ang meaning sang katumbasan na bilang pagpatawad na sang ila sala sang English ini sa versikulo 34 siling sang kasulatan in this shall be an everlasting statue unto you to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. Katumbasan atonement na bilang kabayaran sang ila sala pari ni ang magahimo ng ila sala mapatawad once a year na. And he did as the Lord
commanded Moses. Amo na ang ilapagpatawad sang sala, mga abiyang kauturan. Tiataga, ginagamit ang sapat nga muna ang katumbasan sang ila sala. Karon nga panagon, kung tanawon muna sa kasulatan, ang katumbasan sang sala sang tanan nga tao dala ang Israel kag ang iban nga nasyon, ang katumbasan sang sala sang tao amo ini ang Ginoo Isokristo. Ah, pero hindi ni siya iya kanding. Pero hindi ni siya iya karniro nga sapat. Ah, pero amo ini ang korniro iya sang Diyos nga nagapatawad sang sala. Now look at here in the book of John chapter 1. John chapter 1. Tanawa ba ninyo di kung sino na si Kristo? Nga amo ini ang magapatawad sang sala sang tao sa bugos nga kalibutan. Siling sang kasulatan in chapter 1 verse 29 of John. The next day, John, meaning si John the Baptist, said Jesus, nakita niya si Jesus, coming unto him, nga nagapalapit sa iya, and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Sang una sapat, tugak buha, including sang kanding, baka, kag karniro. Pero sa pag-abot ni John the Baptist, nga natuman ang prophecy, kag nag-abot man ang Ginoo, kag nakita niya ini nga nagalakat dito sa river sang Jordan, nga nagapakari si Kristo, nagsiling siya sa katawan sang Israel. Siya, Behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Amo ni siya yung gakuha. Hindi ginhalad sa

tubtob hindi na makita. Amo na ang pagpatawad siyang Ginoo sa ilang masala. Every year na mga abyan kakauturan ang ilaginay mo. Pero ini si Kristo, siya ang gindeklarar ni John the Baptist na ang matuod na lamb, karniro, hindi karniro gikan sa Sabat, kundi Lamb of God. Ato na mentionyan na Lamb of God, which take it away the sin of the world. Gakuha sang sala, sang bugos na kalibutan. Take it away the sin of the world, or biret na gadala. Oh. Pero wala ini maintindihan niya sa mga Hudyo sa nagambar si John. Kung paano ini matabo, wala nila maintindihan na. Ambot mapati ka mo na ini nga ginsulat, wala nila maintindihan. Behold the Lamb of God which take it away the sin of the world. Nagakuha sang sala, sang kalibutan. Amo na ang Lamb of God, si Kristo na. Ginaniwat ko na pagambal para mabutang sa aton panuna, na sang una, sapat to ang ila nga ginasaligan nga makakuha sang ila sala. Every year kisa, tagakumpisar sila sa pari. Upod man ang pari sa pagkumpisar. Sa pagtunan na eksakto, matunan naton ang eksakto ang nanungod sang confession. Oh. Kay ang confession dira, i-confess nilang ila sala sa sapato. Mga abyang kaguturan. Ang ila sala mapatawad every year, imuo nila na pur wala nang padayon mangod wala nila ginatuman ang pagtulunan sang Ginoo hasta pari nakasala. Hasta ang katawan sang Ginoo nakasala daw hindi na sila mapunggan sa paghibo sang sala. Tubtob subong mga abyang kakuturan. Atag na. So karon tanaw naton ang pagtulunan sang Ginoo sa panahon na si Kristo nag-abot sining kalibutan. Kung paano sang Ginoo ginkuha ang ila sala. Pero unas tanan ang Ginoo nagtudlo sa iya katawhan na ibantala ang mayong balita sang ginarian sang Diyos. Oh, ibantala nila ang ginarian sang Diyos, ang ginsugo sang Diyos, ang magabantala sang ginarian sang Diyos, amo ang 12 ka apostol. Pero si Kristo iya nagawali na sang mayong balita sang ginarian sang Diyos. Si John the Baptist nagahambal man na sang ginarian sang Diyos, gani sa wala pa magabot ang ginarian sang Diyos. Number one, amo ang pagtudlo sa paginursol. Oh, tanaw nato na ang tawag nga repentance. So amo nang tanaw nato, number one, paano ang ila sala mapatawad kung magabot na sila sa ginarian sang Diyos? In the book of Matthew, tanawa nato in chapter 3. Siling sang kasulatan in chapter 3, amo ni ang preaching ni John the Baptist. Ang preaching niya lain sang sa aton subong. Amo na gani, ginatudlo naton, sing nagakaigo ang pulong sang Diyos sa kamaturan. Na ang preaching ni John the Baptist sa pagpatawad sang sala is by means of repentance. Na amo nang pagpatawad sang sala by means of repentance. In chapter 3 verse 1 up to verse 2, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Ang Judea na isa ka syudad ina sa Israel. In verse 2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Kung imo ini o sisawon sing athag, ang ginatuduan ni John the Baptist at that time, amo

0: ang ara sa Judea o porsyon sang isa sang nasyon o konsyudad sang Israel. Bethlehem, the city mana. Israel mana. So, ang pagtudlo sang Ginoo sa Kingdom of Heaven is at hand, gintudlo na sang Ginoo para lang sa Israel. At that time, wala pa diri si Kristo na patay. Wala pa si Kristo ginubong uko na banaw. Kag wala pa si Kristo nagkabuhi sa tao, sa tagipusoon nila, si John the Baptist, wala pa na puyan siya ni Kristo. Pero siya nagawali sang magakuha sang sala sang kalibutan. So, ang iya pagtudlo sa pagpatawad sang sala, karun na panag-on sa panahon ni Kristo, may panag-on ang panahon ni Kristo sa time ini sang law. Sa aton yang panagon is the time of the dispensation of the grace of God. Hindi pa yung time. That's why ang pagtudlo is different. Pero ini nga ginabasa naton, isa naton ini ka-learning o kung pagtuon, kung paano sang Diyos nga maintindihan nila ang pagpatawad ng sala. So number one, para maangkon nila ang pagsulod sa ginarian sang Diyos, number one, they need to repent. Oh, for the kingdom of heaven is at hand. Amuna, mga abiyan kag-uturan. Dapat sila mag-inursol. Oh, si John the Baptist niya ang nag-prepare sa way of the Lord. Tibangon siya na, gin-presentar man ni John the Baptist ang matuod nga Lamb of God nga nagakuha sang sala, sang bugos nga katawhan that take it away the sin of the world. Oh, pero ini nga minsay para na sa ila. Pero kung kita magbasa, makita natin ini nga ang Lamb of God died not only for sa Israel, kundi para sa sala, sang bugos nga katawhan sang kalibutan. Oh. Kay ang Ginoo ginauna ya pirmi ang iyang katawan amo ang Israel sa pagtudlo sini. Tibangon sina ang mga tao sa tunga tiyon kun sila mag hinorsol magabaptism magabaptize na sila. Oh. Amo nang imo nila. In chapter 3 sang Matthew in verse 6, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. So, number 2, hindi lamang nga mag-inursol sila, kung sila mag-inursol, they need to confess their sins. Ikumpisar nila ang ila sala. Oh, kita mo na ang verse 6, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Amo na ang pagpatawad sang sala sa ila. Makumpisar na sila sang ila sala. Kag mapatugman, mapatugmaw. Pero kung hindi nila pangimuon ini, mag-aabot ang kasingkal sang Diyos sa ila. Pero liwaton ko pagambal, ini nga mga gintudlo ni John the Baptist para ini sa Israel, especially sa mga Farisiyo kag Eskriba, sa mga Sadyusiyo kag sa ibang pangreliyon, at that time sa Jerusalem o kung sa Israel. Oh, kay magabot ang kasingkal sa Diyos kung hindi sila magkumpisar sa ila sala. Gani ang kumpisyo nila, mga abiyang kauturan, madala nimo. Number one, they need to repent. Number two, they need to confess their sins. And number three, they need to be baptized. Mapatugmaw pero wala pag di mahambal kung ano nga klase nga baptism ang ila pagasundon. Kundi, baptism ini confession sa sala nila. Ginatanaw ginato ng kasulatan. Kung hindi nila ina mahimo, ang pagdala sa ang Panginoon solo, hindi na sila makasulod sa ginariyan sa Diyos mo. They are teaching of the kingdom of heaven. Okay? In chapter 3, sa Matthew, in verse 7, "But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?" Gani kung hindi na sila mag-inursol, kag hindi sila mabaptize, kag hindi sila magkumpisar sa nila sala, maagumang ginila ang kasingkal sa Diyos nga bagabot, wrath to come, na mga biyang uturan. Ang murang imo nila, para maangko nila ang ilang salvation. Sang pagabot, sang Ginoo after sa ang Ginoo, nga nabanaw, amo mangyapon niya ang iya pagtudlo para maluwas sila, kag makasulod sila sa ginarian sa Diyos. In the book of Matthew, Mark chapter 16, amo ini ang ila pagyahimo ang gyapon. In chapter 16, sang Mark, in verse 16, "He that believeth and is baptized," ang nagatuo, kagintog mawan, ang ilatuan, ang ilatudlo ni Kristo kag sang dusi ka apostolis, mga biyang uturan, na ang ila iwali ang mayong balita sang ginarian. Hindi pa na mayong berita nga iban, kundi mayong berita sa ginarian ang iwali nila. Amo na ang gospel at that time. There is no any gospel at that time. In chapter 16 sang Mark, in verse 15, ini said unto them, ini sa nabanaw na si Kristo. Dapat nilatuhan ng Kristo nga nabanaw. Kaya hindi sila magpati mo. O verse 15, ini said unto them, "Go ye into all the world," ang ginatuduan niya sini 12 ka apostolis. 12 ka apostolis, "and preach the gospel to every creature." Iwali ang mayang berita sa pagsaka tinuga. Kay ang rason dira na ang mayang berita may ara nga Ginoo nga amuna ang ahari nila nga mo si Kristo, the King of the Jews. Ilagin patayin kag nabanaw amuna kun nga may maayong balita sa ginarian. Ka may Diyos nga napatay kag nabanaw nga magahari sa ila. Amunang iwali nila ang mayong balita sa ginarian. Kay bangod ang rason dira, hindi sila nagtuo nga si Kristo nabanaw. Siling sang ibang tao nga nagapamati, "Tuod na pastor Sinko, tuod na, wala sila gapati." Ang tanang nga gintudlo ni Kristo, wala nila inagin patihan. Wala gin. O tanawan ninyo sa chapter 16 sang Mark, in verse 11, "And they, when they had heard that he was alive," bilang nabanaw si Kristo, "and had been seen of her, believe not." Wala sila nagtuo. In verse 13 of chapter 16 sang book of Luke, book of Mark, Mark chapter 16 verse 13, "and they went and told it unto the residio." Kang naglakat man sila, kang naghambar ini sa mga ara nagapuyo, "neither believe thee them." Wala man sila nagtuo. Kani alin sa pagtudlo ni Kristo na nungod sa iya kagulingon, na siya ang pagapatyun, itugyan, kag mabanaw sa katlong adlaw, wala na sila nagtuo. Wala gin na sila nagtuo. Tiyan mo na nga, kung nga nagatudlo ang Ginoo, nga sila dapat mag-confess ang ila sala, kag magtuo, kag mag-hinorsol, agud maluwas sila kag mabaptize. Amo nang salvation nila at that time. Again in verse 15 of chapter 16 up to verse 16 sang Mark, "and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to everyone, to every creature." Verse 16, "He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned." Kung hindi siya magtuo, why na siya lapos? Bisa natugmawan sila. kay dapat natuhan ining Kristo nga ginpatay kag nabanaw. Wala nila gintuhan mga biyakturan. Kagamuna kunta niya ang ila tuhan na ang Ginoo nga napatay na gintawag ilang may balita sa ginilian kay nga ang hari nga maghari sa ginilian nabanaw gintawag ina nga the gospel of the kingdom of God. Tanong nyo ini niya sa libro sang Mateo. In chapter 24, ang mayong balita ginamo, ang inatudlo sa Ginoo, sa ginarian sa Diyos, chapter 24, in verse 13 and 14. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14, in this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Iwalya may ang balita. Ini nga butang wala ginila, ini maintindihan. Amo na nga damo gid ang wala, nagpatugmaw. Damo gid ang wala, nagtuo. Damo gid ang wala, naginhorsol sang ila sala. Nanungod sang ila ginimo kay Kristo. O, kagsunod, wala gid sa ila, iban, nagpatugmaw. Sa panahon ni John the Baptist may nagpatugmaw. Pero sila iya wala sang nabanaw ng Ginoo. Ini nga butang wala na intindihan sa mga Hudyo mo. Ang ining mayong balita sang ginarian, wala gina intindihan. Hasta subong kung magtanaw ka mo sa kabuhi sa mga Hudyo na. Wala na sila gapati ka Kristo nga munang Diyos kagangari nila. Kaya bangun hindi sila kangop para mamatundaan man sa kasulatan in the book of Luke in chapter 18. In verse, you look at here, in verse 31 up to verse 34. Then he took unto him the 12 and said unto them, behold, we go up to Jerusalem in all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles. Siya pag-itugyan sa mga hintil o kung ang magapatay sa ila o kung magapatay sa iya. He shall be mocked, pagapakawian, pagaurigyaton, and spitefully entreated, kagpasipalahan, and spitted on, pagatuplaan. In verse 33, and he shall scourge, pagasakiton siya, hanuton, sakiton, pagkargahon sa cross, and put him to death, kagpatyon siya. And the third day, he shall rise again. Gilatudlo na sa Diyos sa iya mga puso, pero wala gin sila nakahangop. In verse 34, and they understood none of these things, and the seeing was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Wala gin sila kabalo. Tikon kita magtanaw kag ibutang ginaton sa eksakto nga pagtunan, dili naton ma-acquire nga wala gali kangop ang mga Hudyo, wala kangop ang mga apostles niya. Hara na surat. Pero ang nangpan lang sa mga apostol niya, sang gintagaan sila sang gahom. Kaysa ginarian sang Diyos ko ni wali na, dapat sila mag-inursol. Dapat sila mag-kumpisar sang ila sala. Dapat sila mag-baptize. Dapat sila magtuo sa tanan nga gintudlo sang Ginoo. Initanan siling sang Diyos, malwa sila mo, he that believe and be baptized shall be saved. Pero kung wala nagtuo, kagbisa na tugmawan, hindi ka luwas gyapon. Amo na nga time. Pero kung tanawin mo ini sa libro sa Matthew chapter 10, ang ila iya ginatuhan, amo ini. Sa itong panahon, gintagaan siya sa ginuosang gahong. Tanawin ninyo ini sa chapter 10 of Matthew in verse 1. And when he had called unto him his 12 disciples, 12 apostles na, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Gintagaan ni ining 12 apostles sanggahom sa pagpangayo sang tanan nga sakit, sa pagtabog sang tanan nga mahigo nga espiritu, sa pagayo sang tanan nga ginabatyag. Tanangid, wala sing time nga wala nila ining ginimo. Tanan na tuman ini. May gahom na sila. Isa pagid nga gahom nila. Siling sang Ginoo. In chapter 10 sang Matthew, in verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, ayon ang masakiton, tinuan ang mga aruon, raise the dead, banaon ang patay, cast out devils, pagtabugon ang mga yawa, freely you have received, freely give. Ini natuhan nila na, kag nakita nila nga nahimo na. Pero ang kamatayon sang ginula nila na Tuhan. Mga biyakuturan, ini nga butang ginatag sila. Pero karon nga panagon, kung ikaw naga-insister nga ikaw gapanabog sang yawa, basi ma, himo nga hindi ka tabog sang yawa. Wala ka gintagaan sang Ginoo sang gahom sila mo. Mahimo nga ikaw gapangayo, pero basi hindi ka kapangayo. O kung mayara, nga wala gindi mo na ayo. Ang ila sina sa panahon ila, ginatag ang gahom, tanang nga sakit ayo. Tanang ginabatsyag ayo, tanang nga mga mahigo nga espiritu maayo na. Kaging tagahan sila gahom mo. Sang ginuara gini sila na. Tigani, mahuyan lang kita kung gamito na itong ining bersikulo na nagapang-ayo kita. Ina sa panahon sa pagwali sa mayong berita sa ginarian. Karon ang ila salvation hindi sa pagpanabog sang yawa. Hindi sa pagpang-ayo sang sakit, kundi ebidensya na na sa ginarian wala na sing sakit, wala na sing yawa. Dapat sila mag-inulsor sila. Ini nga butang mga biyang turan, hindi kita ginmang-insister. Kay wala kita gahom sa pag-ayo, we can pray sa mga utod sa Ginoo nga nagamasakit nga kabay ang bugay sang Dios manginbuga na nga makaburig sa iya makaayo kag amuna ang tudlo ni San Pablo sa chapter 12 sang 2 Corinthians nga my grace is sufficient for thee. So amuning mga ginimo natuhan nila na, pero sa panahon sang pagwali sang Ginoo nga ang paginursol o ang pagkumpisar sang sala, kag ang paginursol, you say, kag ang pagtugmaw, kag pabautismo, kag pagtumaluwas sila na. Tuwan nila nga ang Ginoo nga magahari sila, nabanhaw. Amo na ang mayong merita sang ginarian. So atag na, karon sang nagwali, si San Pedro kag gintudlo ni San gintudlo sang Ginoo kay San Pedro nga magwali sa silang mayong balita sang ginarian nang ang pagwali dira naging patay ninyo ang Ginoo kag dapat gid sila maginorso. Okay, tanaw nato ini mga biyangturan sa Book of Acts in chapter 2 in verse 36, therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom you have crucified, both Lord in Christ. Atago nato ni mga abyang uturan, ikaw kag ako, wala nakapatay kay Kristo. Ang nagpatay ni, amo lamang ang nasyon sang Israel. Kaga muna nga nagambal ini ang Ginoo sa verse 36, therefore let all the house of Israel know, ibaloon ini sang panimalay sang Israel, assuredly, siguro gid na inyo ginpatay ang Ginoo, that God hath made the same Jesus whom you have crucified, both Lord and Christ. amuning kamaturan, ginpatay nilang Ginoo. Ang Ginoo nga, gintawag nga, Lord in Christ, means the Lord God, the Lord Jesus Christ, dear Savior, ginpatay nila, ginsikway nila mo. Di nabatian ini isang mga house of Israel. Anong ginimo nila? Verse 37, now, when they heard this, they were pricked in their heart. Nabatian nila ini, kag ang ilang at tagipuso na suntok tuod gin ang ginwali ni San Pedro, nga ginpatay gin man ilang Ginoo mo. O, siling sa kasulatan, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ano nga mo ni moon? Gani, tanaw natin diri para maluwas sila. Para ang sala nila mapatawad. O, kag makabaton sila sang dulot sang Espiritu. Anong imo nila? Pariyo man sang gintudlo sang Ginoo kag sang 12 ka apostolis sang time nga wala pa si Kristo napatay. Karon kay napatay na si Kristo ginlubong kalabanaw, amo na ang gintudlo sang Ginoo kay San Pedro nga paintindihon gid ang katawan sa isal nga ang Ginoo nga magahari siya ila nga amo nang Lord in Christ ila ginpatay. So siling sang Ginoo sa verse 38 kay anong imo namon, what shall we do? In verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Sino ang magahinorsol? Amo na ang pamangkot ko sa imo. Sino ang magahinorsol? Ang nagpatay kay Kristo. Ang tanan nga nag-akusar kay Kristo. Ang tanan nga nagasinggit kay Kristo. Ang tanan nga nagpakamalaot kay Kristo. Ang tanan nga nagpakauya kay Kristo. Ang tanan nga nagdupla kay Kristo. Kang nagbuno, kang nagpurong-purong sa Ginoo nga ila manluluhas kag maghari sa ila. Ila iyagin patay kag duplaan kag pakauyan. Amo na silang maginursol. Kita wala kahimo sina mga abyang kauturan. Oh. Si sino na mga tao na makuha kita karon? Sang ehemplo, sang tanan na tao. In the book of John, in chapter 19. You look at here, in the book of John, chapter 19. Siling sang Ginoo na, in verse 6, when the chief priest therefore, and officers saw him, mga chief priest ha, kag mga officers ha, kakita siya, they cried out saying, crucify him! Crucify him! Pilate said unto them, take ye him and crucify him, for I find no fault in him. Tanan na tao, including sang mga officers, kag sang chief priest, nagsinggit nga, crucify him. Amuni sila ang mga hinursol. Amuni sila ang mapatugmaw. Amuni sila ang magtuo. Na matuod nga ginpatay gin man nila ang Ginoo. Amunang pagtuo nila iya. That they need to believe that the Christ, the Lord, the Christ, they have crucified. Amunang nila Tuhan, ginpatay nila ang Ginoo. Oh. Tibangod sina, nagsiling man ang mga Hudyo, chapter 7, ang nagpatay, kanagsinggit nga ilansang, chapter 19 sa book of John. The Jews answered him, we have a law, and by our law, he ought to die, and because he made himself the Son of God. Sila ang nagpatay muna nga sa chapter 2, sa book of Acts, na suntok ang tagipusoon nila, bagod na pamatudan, kag naprubahan ni San Pedro na sila ang nagpatay sa Ginoo, kag they need to repent and baptize. Ang baptism is different sa mga ginimo sa tao kag ang paginosor. Anong himuon sa tao na nagsinggit nga ilan sang siya? Mga biyang kauturan, bantayan yun eh. Kung ikaw maginosor, Kung ikaw nagpatay ka Kristo, kag ikaw mag-inorsol, kag kung ikaw mapatugmaw, kay namatudan nga ikaw ang napatay, kag nagpakauya ka Kristo, dapat ikaw mapatugmaw. Pero kay sino ka mapatugmaw? In chapter 2 sang Acts, in verse 38, then Peter said unto them, repent. Mag-inorsol sila. O you see? And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Nang imo pag bunyag o kon pag tugmaw sa ngalan sa ngamay, kag sa nganak, kag Espiritu Santo. Sa ngalan sila ni Kristo, mapatugmaw. Kay bangod gin patay nila. And be baptized every one of you in the name of Jesus. Kag kon sila mag-inorsol, mag-inorsol sila sa Diyos. Kay sino? Kay Kristo nga ngalan. Karon ang madamo nga tao nag-inorsol, pero why can't hindi nga nag-ahambal nga inorsol? Ginoo, gahinorsol ko. Ang nagpatay lang ni ang ginatudluan sang Diyos, ang mag-inorsol. Sa ngalan ni Kristo. Kag mapatugmaw, sa ngalan lang ni Kristo. Agod, number one. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Para sa pagtubos ang sala, pagbayas ang sala, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amo na ang mutang na matabo sila. If they will repent in the name of Christ, and if they will baptize in the name of Christ, they will receive remission of sins. Amo na ang pag-angkon sang salvation nila. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mga abdiyang kauturan at tagna. Amo na ang himo nila. Nasuntok sila, sila ang nagpatay mo. Karon kita iya sa nano. Tanaw mo ini ang panahon subong. Kung kita iya makaangkon sang pag angkon sang kaluwasan. In the book of Acts chapter 16 and verse 30, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Ini kaluwasan sa mga nagatuluo sa Ginoo. In verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Magtuo, hindi pag-inorsol, hindi pagpatugmaw, kundi magtuo. O, pero kung luyag kayo mo matugmaw, why problema? Pero basta hindi kaluwas na. Sa ilang panahon na muna, repentance, baptism in the name of Christ na. Sila yam, we need to believe on the Lord Jesus Christ. Pagto, hindi pag-inorsol ka pagtugmaw sa ngalan ni Kristo, kundi believe on the Lord Jesus Christ. Nga anong Tuhan mo? Okay, the book of 1 Corinthians, 1 Corinthians chapter 15 and verse 3. Amuni ang may balita sang bugay sang Diyos. Nga may Diyos nga nagbayad sang imo sala, nga nag-angkon na ang sala mo binayaran sang Ginoo. In chapter 15 sang book of 1 Corinthians, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scripture. Ang gintudlo san Pablo, magtuo kay Kristo, kay si Kristo daw ano nga napatay sa aton mga sala. Sa katawan sa mayang balita sang ginarian iya nga si Kristo ila tuan nga ang hari nila na banaw, they need to repent. Kay silang nagpatay mo kag they need to baptize. Di karon sa ato niya, how Christ died for our sins. Daw ano nga si Kristo napatay sa ato sila? Sila iya, sila ang nagpatay kay Kristo. They need to repent and be baptized. In order to be saved, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ang last verse nga akong pagbabasa diri sa libro sang Romans chapter 10 and verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, ang ikumpisar ko, hindi akong sala. Ikumpisar ko nga si Kristo ang napatay sa akong sala. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Napatay siya sa aton mga sala. Kag nabanhaw, kuntuhan mo sa tigipusoon mo, maluwas ka, kag hindi ka ginmauyan. Kabay abdan nga pamati, ang salvation naton karon is believing Christ. Kag kuntuhan mo si Kristo, mabaton mo si Kristo na magapuyo sa imo tigipusoon, kay ang Diyos nga may ang magbutang sina san iya anak sa imo tigipusoon. Suno sa libro sang Galatians chapter 4 and verse 6. May the good Lord mag-a-bless ini isang iya balaan nga pulong o Diyos kag labing gamanan nga may. Salamat gising banamo, ginabalik sa imo kaming kadayawan, kag amuni ang pagtrunan nga nagakaigo nga ang pagtusubong nga panagon nga si Kristo na patay sa amon sala, amo ini ang magaluwas sa amon nga may Diyos nga napatay kag nabanaw ka magadala sa amon dito sa kalangitan. In Christ Jesus name we pray. Amen. Saliwat mga abyang uturan, salamat liwat sa inyong pagpamati. Ini ang inyong kubos nga abyan, Pastor ni Misyo Tahala.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

mistakes I offered sacrifice.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating programa. Ako po ay nalulugod na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po kayong lahat na sumali sa ating pag-aaral. Magkakaiba man tayo ng reliyon na kinaaniban, subalit alalahanin natin na ayon sa salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mahabagin naming Ama na nasa langit, kami po ay nagagalak na lumapit sa inyo sa oras na ito. Sinasamba po namin kayo ng may kagalakan dahil sa inyong walang kupas na pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong pagpapawalang sala sa amin dahil sa dugo ng inyong anak na kanyang ibinuhos para sa amin. Salamat din po at kami ay inyong inaring ganap sa pamamagitan ng katwiran ni Jesus na siyang nagpaging karapat dapat sa amin na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay mag-aaral ng inyong mga salita, kaya hinihiling po namin ang inyong patnubay at biyaya upang aming pag-aaral ay maging kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin at kami ay lumago sa aming pagkakilala ng katotohanan tungo sa ikagaganap ng inyong kalooban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tungkol pa rin po sa pananampalataya ang ating pag-aaralan ngayon. Palalalimin lamang po natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Napag-alaman natin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip sa sinasabi ng Diyos at paniniwala na anuman ang sinabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Ating pinag-aralan na may dalawang uri ng sumasampalataya. Sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 1 and 2 na may mga tao na maliligtas dahil sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo, ngunit may hindi maliligtas dahil sila ay nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang tungkol sa mga sumasampalataya ng walang kabuluhan at ating nakita ang limang katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Number 2, sila ay sumampalataya dahil sa material na pakinabang ayon sa John chapter 6 verse 26 hanggang sa 66. Sila ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9. Number 4, sila ay naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad ayon sa Acts chapter 20 verse 30. And number 5, sila ay hindi nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Santiago 2:17 at 26. Tinalakay din natin ang tungkol sa mga taong makabuluhan ang kanilang pagsampalataya ng Ebanghelyo at ating napag-alaman na may anim na katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa ayon sa Titus chapter 2 verse 14. Number 2, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig ayon sa Galatians 5 verse 6. Number 3, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos ayon sa Romans 3 verse 31. Number 4, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham ayon sa Hebrews 11 verse 8. At number 5, sila'y handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25. And the last, number 6, hindi nila gustong magpapatuloy sa kasalanan ayon sa Romans chapter 6 verse 1 and 2. Ipinaalam ng Diyos sa atin ang dalawang uri ng sumasampalataya upang magkaroon tayo nang pagkakataon na gumawa ng isang matalinong pagpapasya kung ano ang ating pipiliin. Tandaan natin ang ating pinag-aralan na ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa mga salita ng Diyos pagkatapos ng maingat na pagbubulay-bulay. Anumang uri ng pananampalataya ang ating piliin, dapat alam natin kung ano ang magiging bunga nito at handa tayong anihin ang bunga ng ating itinanim. Sinasabi ng John 3:16 na sino man ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas, subalit ito ay kung makabuluhan ang ating pagsampalataya. Ngunit kung tayo ay nagsisisampalataya ng walang kabuluhan, hindi po tayo maliligtas na tulad din ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya po ipinapayo sa atin ng Diyos sa 2 Corinthians 13 verse 5 ang ganito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubok. Bakit kailangan siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya o hindi? Dahil tayo ay nandito pa sa araw ng pagbabago. Hindi pa huli ang lahat upang mag-iba tayo ng landas na tatahakin. Ano ang dapat nating gawin matapos na siyasatin natin ang ating mga sarili? Mga kapatid, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na nasa atin ang mga katangian ng hindi makabulang pananampalataya, sikapin po natin sa tulong ng Diyos na magbago. Sabi sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ipinamamanhik ng Diyos sa atin na kailangan natin ang pagbabago sa ating sarili at ito ay magsisimula sa pagbabago ng ating isip. Kaya kung sa pagsisiyasat ay nasumpungan natin na mayroon tayong pagnanais na itaas ang ating sarili at gusto natin na maging pangulo upang mapaglingkuran sa halip na maglingkod, mabuting pag-aralan natin ang magpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Ayon sa Philippians 2 verse 6 to 8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, usa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa Matthew 11:28 and 29 ay sinasabi ni Jesus sa mga tinawagan niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Ikalawa, kung ating masusumpungan na tayo'y sumasampalataya dahil sa material na pakinabang lamang, huwag po tayong ma-discourage. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na born again, kundi maaring tayo ay bata pa sa ating espiritual na buhay. At tulad ng isang sanggol, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang pagkain, pag-inom at pagtulog. Subalit huwag tayong manatiling sanggol. Kailangan na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang dapat nating gawin upang tayo ay lumago sa pananampalataya ay ganito. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, "Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon." Ikatlo, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na tayo ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos, tulad ng mga Farisyo sa Matthew 15 verse 3 to 9, ibig sabihin na may problema sa ating puso. Kulang po tayo ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Gaya ng karanasan ni Haring David sa Psalms 51 verse 10, manalangin tayo ng ganito, "Lalangin mo sa akin ang isang pusong malinis, O Diyos, at gawin mong matuwid ang aking damdamin." Ang ganitong panalangin ay sang-ayon sa pangako ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26 to 27 na nagsasabi, "Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos." Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na higit kaysa tradisyon ng tao ay hindi kayang gawin ng isang pusong sumusunod sa hilig ng laman at hindi pa nababago. Dahil ayon kay Apostol Pablo sa Romans 8 verse 5 and 7, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ang solusyon ng Diyos sa ganitong problema ay ang banal na espiritu na ipinangako niya sa Ezekiel 36 verse 27. Sabi ng Diyos, "Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos." Tayo po ay maaaring sumunod sa utos ng Diyos na higit kaysa mga tradisyon ng tao kapag pumayag tayo na ibigay niya sa atin ang kanyang espiritu at tayo ay sumang-ayon na mabuhay ayon sa kalooban ng espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na magpasakop tayo sa pagpapatnubay ng espiritu upang tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi sa kautusan ng tao. Sabi sa Galatians 5 verse 16, "Ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman." Ika-apat, kung sa pagsisiyasat natin sa ating sarili ay masumpungan natin na hindi tayo nagbubunga ng marami, dapat po tayong magising. Huwag nating hayaan na tayo ay manatili sa ganitong kalagayan dahil mapanganib po ang ating lagay. Ano po ang panganib na ating hinaharap? Ayon kay Kristo, tayo ay kandidato na mapahiwalay kay Kristo at makasama ng Diablo sa impyerno. Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 5 and 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at sinusunog. Tayo po ay inihalin tulad sa sanga ni Kristo na niihalin tulad naman sa puno ng ubas. Ang inaasahan niya sa atin ay mamunga ng maraming mabubuting bunga. Ano ang mga bunga na inaasahan ng Diyos na makita sa mga Kristiyano? Basahin po natin ang sagot sa Philippians chapter 1, verse 9 to 11. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Sabi din po ni Pablo sa Colossians 1 verse 9 and 10, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin ay mga mabubuting gawa at bunga ng katuwiran. Nais ng Diyos na tayo na mga Kristiyano ay mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Nais niya na ang ating buhay ay lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang Kristiyano daw po na hindi namumunga ay hindi nananatili sa puno, kundi ito ay naihihiwalay, natutuyo at naitatapon upang sunugin sa apoy. Ano po kaya ang dahilan ng isang Kristiyano ay hindi nagbubunga ng marami? Basahin po natin ang sagot sa Matthew chapter 13 verse 3 to 7 at 22. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halaman ito at sinakal ang mga binhing tumubo noon. Ang binhi na nahulog sa may damuhang matinik ay naglarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ayon kay Panginoong Jesus, ang humahadlang sa pamumunga ng isang Kristiyano ay ang pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Kailangan po natin ang magtrabaho at kumita upang matustusan natin ang material na pangangailangan ng ating pamilya. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Thessalonians

at mayroon din tayong magagamit para sa paggawa ng mga kawang gawa. Kaya kung ang pagtatrabaho ng anim na araw sa isang linggo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ano yung tinutukoy ni Kristo na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan? Ito po ay nangyayari kapag yung panahon na inilaan ng Diyos para sa panalangin, pag-aaral ng kanyang salita, pagpupuri at pagsimba sa kanya ay ginagamit pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ano ang panahon na itinakda ng Diyos para sa pag-aaral ng kanyang mga salita, para sa panalangin, pagpupuri at pagsamba sa kanya? Basahin po natin ang sagot sa Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa lahat na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano ang layunin ng Diyos kung bakit inutusan tayo na magpahinga sa ating karaniwang gawaing panghanap buhay sa ikapitong araw na tinawag niyang araw ng Sabat? Ito po ba ay upang tayo ay matulog sa araw na yan o mag-relax lamang? Basahin po natin ang sagot sa Leviticus 23 verse 3. Anim na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan. Isang banal na pagpupulong, huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ayon sa Biblia, itinalaga ng Diyos ang isang araw sa isang linggo, ang ikapitong araw na araw ng Sabat, at pinagpapahinga niya tayo sa ating gawaing panghanap buhay upang tayo ay pwedeng makagawa ng banal na pagpupulong. Kung ang araw ng Sabat ay para sa banal na pagpupulong, dapat lamang na tayo ay magpahinga sa ating trabahong panghanap buhay, dahil sino pa ang dadalo sa banal na pagpupulong kung ang lahat ay nasa kanilang trabaho? Ngayon, kung naghahanap buhay ka na nga sa loob ng anim na araw, tapos sa araw ng Sabat na para sana sa banal na pagpupulong, ay gamitin mo pa rin sa paghanap ng kayamanan, ito na yung sinasabi na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ang iyong pagkahumaling sa kayamanan ang talagang sasakal sa iyo, at ang mga salita ng Diyos ay mawawalan ng puwang sa iyong puso dahil hindi ka na dumadalo sa banal na pagpupulong upang makinig ng salita ng Diyos. Ang resulta, hindi ka talaga magkakaroon ng maraming bunga ng katuwiran at mabubuting gawa. Ang dapat nating gawin kapag natuklasan natin na hindi tayo nagbubunga ng maraming bunga ng katuwiran dahil sa ating pagkahumaling sa kayamanan ay ganito. Mabuti po, mga kapatid, na pakinggan natin ang payo ng Diyos sa bayan ng Israel nang sila ay nasa ganyan din na kalagayan. Sa Haggai chapter 1 verse 5 to 8 ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, "Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan." Anong payo ang dalawang beses na binigkas ng Diyos sa kanyang bayan? Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yan po ang nararapat nating gawin. Isipin natin kung dapat ba na magpatuloy tayo sa ating pagkahumaling sa kayamanan o magbago na tayo. Kung tayo po ay magpatuloy, mauuwi po sa walang kabuluhan ang lahat na pinagpapaguran natin. Maangkin mo man ang maraming kayamanan dito sa mundo, hindi mo rin mapapakinabangan dahil gusto mo man o hindi, ikaw

0: ay mamamatay na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? Kung titimbangin po natin ng mabuti, tama po talaga ang sinasabi ni Jesus na wala po talaga tayong mapapakinabangan sa paghuhumaling natin sa kayamanan kung ang kapalit nito ay hindi tayo maliligtas. Iilan lamang po ang pwede nating mapakinabangan sa malaking kayamanan na maari nating makamtan sa pagkahumaling natin sa kayamanan. Tapos, kung namatay ka at bata pa ang nabalo mong asawa, mag-aasawa siya at iba ang makinabang sa pinagpaguran mo. Kaya mabuti pa na sundin natin ang payo ng Diyos na mababasa sa Matthew 6 verse 25 to 33. Ito ang sabi, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalulalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama na lahat na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nandito po ang solusyon na ibinigay ng salita ng Diyos kung tayo po ay hindi nakakapagbunga ng mabubuting gawa dahil sa ating pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Baguhin po natin ang ating priority sa buhay. Sa halip na unahin natin ang paghahanap ng kayamanan at isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at huwag tayong mabalisa sa ating buhay. Kung ano ang ating kakainin o kung ano ang ating iinumin, kahit sa ating katawan kung ano ang ating isusuot, dahil ang sabi ng ating mahal na Ama sa langit, ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Magtrabaho lamang tayo sa anim na araw sa isang linggo, at sa araw ng Sabat ay magpahinga tayo at dumalo sa banal na pagpupulong. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ng malaki ang ating pinag-aralan upang ang bawat isa ay mahikayat na sumampalataya kay Jesus at maligtas. Tapusin natin ang ating programa sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan ninyo ang aming mga kapatid na nakakaalam sa Ebanghelyo na sila ay sumampalataya ng may kabuluhan tungo sa kanilang ikaliligtas. Kung meron pa pong mga kalituhan sa kanilang kaisipan, hayaan ninyo na ang inyong espiritu ang siyang magbigay ng linaw, magtanggal sa anumang kalituhan, upang sa ganon ay masundan nila ang tamang landas tungo sa ikaliligtas, hindi lamang ng kanilang personal na buhay, kundi sa ikaliligtas din ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas binabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500. 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rika Effective. DTX 500 E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may PCO. Ang PCO yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
16: Oi!

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Ga? Gapati ka ba lang, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
4: Ah, nugay da gani. Kabataon pa gani si Muga.
1: K-5 Galinga One Time.
0: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman, ang ginahalina. maganda sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agad yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
0: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
12: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
16: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
18: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplanta na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matilo nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo nga tayo.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligad.
22: Epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
23: Nga nagapanupo.
22: Kagakontrolar.
23: Sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Masalikan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
22: Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
22: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
22: Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Uy, anak, wala ka man nahuya. Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay, mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
7: My
9: family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Ara mismo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauhaw!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compact.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabakasamagabutika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula. Galginhungod. Obra. Para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Vitamin E. Zinc. Galginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na
7: kombinasyon para sa marami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Oata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C, mabakal sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
18: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
23: Kadragsa nga punggod,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Galaw magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman for men.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
0: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for men.
20: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
20: DTX 500.
0: Masaligan.
20: Epektibo.
0: DTX 500.
20: Mahigo ba na ang imo dugo?
0: DTX 500.
20: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
0: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
0: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
0: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
20: Masaligan.
0: DTX 500.
20: D3 Bio.
21: O si Karen, kadamong isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
20: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
20: nga may D3.
0: D3 Bio
20: with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumar sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsalon.
0: D3 Bio.
20: Ang D3
0: nga may Visio.
20: Ang Visio
0: nga may D3.
20: D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Milpuy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
29: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
3: Mabagal!
4: Ano, baklon?
3: May dulce ka mo?
4: Wala.
3: May soft drink?
4: Wala.
3: May tinapay?
4: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
3: Mas mango kaya eh! Balan mo nagin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano, baklon ko!
1: K5
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may kumso.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
9: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
9: Dapat hindi gidya.
10: Dapat ini magwa Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
9: kada sa atay,
10: atay no?
9: Kidney.
10: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
11: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI. Nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
9: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
11: Correct.
9: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
14: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow.
9: Ayos,
10: gid. Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masalikat.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masalika.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar.
3: Pilasco, dugay magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang magayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio,
13: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati, hindi sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galingawan Time.
2: Mabakal.
3: Ano to?
2: Bakal ko dulce.
3: Pila ka bilog?
2: Pila pa na datanan ka bilog, how?
3: Dali lang, isipon ko. Isa, dua, tatlo, apat, lima, ano, pita, wali, jay, jay, jay, sinkwinta, pa na di ka bilog.
2: Ah.
3: Te, pinain mo.
2: Isa lang ah.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: E3Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay Happy Kanunay DTX 500. Masaligan Epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
11: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
13: Sa lecithids, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, mabakat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
18: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Gortez!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500 500. Ikaw pa lang.
22: Ang may diabetes.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanupok.
21: Kagakontrolar.
22: Sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masal rikas.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3.
22: Mga butika.
21: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3.
22: Mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
5: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingaw on time. Salawahan ka? May kabit kagalinga 18 years old?
2: Oh, hindi na yung matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
2: Hindi gani ina matuod.
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Hey! Five! Galingaw on time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carots.
7: Oo, hindi lang carots, mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
4: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
4: Sini ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Basta.
4: Ano tayong insider ba?
0: Maidukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sa ang gitawag pancreas, liver, gallbladder, kag mga bakterya that lives in the gut. Pero, ang pinaka-importante sa tanan amo ang gitawag power combination sa DTX 500 Mighty C. Bangod, ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kung hindi healthy ang ginakaon mo.
5: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal, sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may TC ka kada adlaw.
5: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover, agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
5: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
5: Sobra pang iba, no?
8: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
9: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka rin.
10: 470.
5: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
10: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times at
5: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
10: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
10: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
9: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang mga porma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo.
8: Hmm.
5: Pag tungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C.
8: Hmm.
5: Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ako ya, Sir JP, kaya inongi ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
5: Abaw.
8: No? Kadamo sang balatian sa mata, posibleng magresulta sa gituag pagkabulag. Mm. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
5: Mm.
8: Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. Mm. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gituag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan.
5: Mm.
8: Grabe kataas ang gituag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gituag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gituag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no?
5: Mm.
8: Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
5: Carrots da, orange da,
8: mga orange. Oh, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Sir Kevin?
11: Ang isa pa gid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Sir Boy.
12: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
8: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
12: Correct.
8: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laingid niya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
5: Mm-hmm.
8: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals,
5: oh,
8: no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
13: Ha? Anong sekreto niya?
5: Milig sa taguay?
8: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaedad, sir boy.
12: Dizzy ko no,
5: dizzy. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, 19 ah.
12: Ah, kampiyon ni
8: McPeach. Kablog ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: TJX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So, wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
3: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
9: TJX 500.
14: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tutuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
5: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
12: Uh-huh.
5: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
12: Uh-huh.
5: Kung baho, pagindang ilok.
12: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-gapon.
5: Ah, wala magtaas.
12: Wala magtaas.
5: So, wala.
8: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
12: Confident.
13: Confident.
11: Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
12: Mm-hmm.
11: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
12: Mangapi na ta.
11: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
12: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo thionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
8: Kaya na ka namin, sir boy, yes, sugar.
12: Mm-hmm.
8: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
12: Natural sugar.
8: Natural sugar.
12: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
11: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
8: Iba na yung pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
5: Thank you sa suporta, sir boy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Fat boy. Hindi man tanan nga fast line, ha?
12: Correct.
5: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
12: Mm-hmm.
5: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
12: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
8: Permen ato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
12: Oy,
8: building blocks na mo. Kinahanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
12: Uy, messenger, no?
8: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
12: Uy!
8: Ga work hand in hand, Sir Boy.
12: So no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo posplan.
8: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
12: Insulator.
8: Kung sa kurinti pa,
12: covering.
8: Sang dapat may cover para di ano,
11: hindi mag-ground.
8: Importante gid ka tama ining fats kay amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
11: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sang kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase.

0: kaon mo. Kag ang nakanami gid sa ditribayo pagin sir boy because of extra virgin coconut oil, mm-hmm. ginaprotektahan niya aton nga brain, nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
1: Uy,
0: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa ang mga sakit sa brain.
1: Dementia.
0: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka ditribayo. Kag nakanami ipagid, kung ga inom ka ditribayo, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
2: Kampyon. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga, ang ditribayo, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang ditribayo, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga-ditribayo ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa ditribayo is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang ditribayo.
1: Kampyon, paano ba lang ginihimo ni ditribayo? Ditribayo being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalong mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang ditribayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni ditribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang ditribayo para sa imo.
3: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang ditribayo bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: Ditribayo.
5: Ang ditribayo.
3: You may Physio.
5: Ang Physio.
3: You may D3.
5: Magabuti ka.
3: Ditribayo.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton. I-try namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa ditribayo.
3: Ditribayo!
5: Ang ditribayo!
3: Yung may Physio!
5: Ang Physio!
3: Yung may D3!
7: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3 Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, barang Gay Poblacion Ilawod, Pasig City.
8: Sa mga dugang benepisyo na makatag sa pag-inom sang ditribayo, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang ditribayo, kampyon.

0: Katama. Kaya nga man, mismo ang ditribayo na ang mapatay sa mga kagaw, mabayros man kag mabakterya, bangod sa medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo, it will turn to monoglycerides, nga which is potent nga natural antibacterial, antiviral agent. So, especially ning monolaurin, nga ara sa ditribayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawas. So, ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyulawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kon wala ditribayo, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung ginom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
2: Kalma lang.
1: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
3: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
1: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
0: May ara kang ito ang import immune system.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Kapalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epic. Demo. DTX 500. D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
19: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agad bala.
3: Ah, tiwala ta na mahi mo.
1: Hey, hi, Galingawan Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes! Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una, problem. Magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar.
3: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Kapamati din ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na git kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: Hey, hi, Galingawan Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan.
5: E3 Bio.
7: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
9: mga butika.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500,
11: ang may mataas nga antioxidant,
10: nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tay,
10: happy kanunay,
11: DTX 500.
10: Masaligan,
11: epektibo,
10: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo,
10: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy,
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500,
10: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
11: nga sa masami
10: amo naman
11: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500.
11: Masaligan, DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika. sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
20: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplanta na!
23: Ganito ako!
24: Tigasing!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi, ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
23: Mas tatino ang atay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500 500. Ikaw ba na ang may diabetes?
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
24: Yan ang kapanupo
23: kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Sa Rican
23: Epic Tipo.
24: DTX 500.
23: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
23: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
23: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
23: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
23: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tupad na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinga One Time. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matyag mo sa akon? Ispiho?
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
0: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
0: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
0: Garantisado!
5: Epektibo!
0: Ara mismo!
5: DDX 500!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin. hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
5: I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C,
12: mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Gasakit ang tiyan?
5: Max4Biotics.
1: Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
5: Max4Biotics.
1: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
16: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro kapulkatol,
18: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
5: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
19: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay.
19: Happy kanuna.
5: DTX 500
19: Masaligan
5: Epektibo
19: DTX 500
5: E3 Bio
19: with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang medical adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3
19: yung may Physio,
5: ang Physio
19: yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. tunay na ka-K-5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K-5 News FM. K-5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakan sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Para sa matinong nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
11: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial.

isa't isa. Di pong sabay tayo nag-aalala at tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay. Kaso,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikuso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masami ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Dortes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500 masaligan. Epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio ang D3 Bio yung may PCO ang PCO yung may D3 mga buti ka D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio ang D3 Bio yung may PCO ang PCO yung may D3 mga buti ka.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
4: My D3.
0: Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. My powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang my powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka. Butika.
0: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol. Mag Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini. Sang superior antioxidants. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
0: epektibo. Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline nga Vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio.
19: Ang D3
18: nga may Physio.
19: Ang Physio
18: nga may
19: D3.
18: D3 Bio.
19: D3 Bio
18: with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
18: Yung may D3.
19: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. Bye.
1: News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Bakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So na.
6: Pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow.
9: Ayos,
10: gid. Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio.
0: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabuli ka din sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay visio. Ang visio. Gamay D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Can Gold. Ang superior eye formula. I Can Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold. Ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagkita ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
14: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
18: para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalikan,
18: epektibo.
19: DTX 500.
7: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
21: Yung may D3.
7: Matatags mga butika.
21: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
21: Yung may D3.
7: Matatags mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi kit bala makomplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alinsaharo, tunay nga ka K5.
24: O
2: ikaw. Ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: Yung may
5: D3. Mabakas, mga buti ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Ara mismo!
2: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauhaw!
5: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Garantisado.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka.
2: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko. Kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc, kag bilberry berry extract, I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nagayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman Roman.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
14: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Mas tinlo ang atay.
17: Happy kanunay.
14: DTX 500.
17: Masaligan.
14: Epektibo.
17: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
14: Masami ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
17: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
17: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
17: DTX 500.
14: Masaligan.
17: DTX 500.
14: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
14: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
14: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
14: Yung may D3. Mabagat
17: sa mga butika.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio.
17: Ang D3.
14: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
14: Yung may D3.
17: D3 Bio.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gin.
10: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa liga epic. DTX 500 E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may PCO. Ang PCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa tanan taong tagpalmati, mga suki sa aton nga pagturunan o palatuntunan na tinig ng informasyon, kamusta kamo? Tanan naman nga mga tagpalmati sang K5 News FM Philippines, kamusta kamo? Sa Gyapon, dayaon tang Diyos, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagpakamaayo na iyagin buko sa aton. Nga permi kita na kapaton sang physical, mental, spiritual nga protection ato nabaton sa iya, financial nabaton ta siya nga ato na supplyan ang aton mga needs. Kay importante masupplyan ang needs ta. Amo na nga kamusta man ang inyong pagtuo, kamusta man ang inyong pag-alagad. Nga permi naton diri ginabalik-balik nga hindi gid naton pagkalipatan nga ang aton kang tanan sa Dios amo ang pinakaimportante nga bagay or butang diri sa kalibutan. Kay bisan pa mabaton mo ang bilog kalibutan, way man ang tawo nga nakabaton sang nagapanag-iya sang bilog kalibutan. Wala man gani bisan isa ka nasyon, wala man gani bisan isa ka probinsya, di ba? Wala man gani bisan isa ka isla, luwas ang kung gamay nga isla. Muna nga si Kristo, grabe gid niya nga padasig sa iya mga gitutunan nga ano pulos sa tao kung maangkon ang bilog kalibutan pero madula iya kalag. Ang butang balon, maangkon mo ang manggas kalibutan bisan bilog pa kalibutan pero may impirno ka naman lang, wala iya pun pulos. Ang importante, buhi kita, biskan nga kita pigado, biskan nga kita bisan maambaltan lang ang imbol, hand to mouth. Pero kung nag-alagad ka sa Ginoo, paglabot sa tiyon, mangin man garanon ka, kaangay sa ginhambal ni Kristo sa sulat ni Apostol Pablo, nga ang Dios nga manggaranon sa tanan, nagpakaimol, agod nga sa iya nga pagpakaimol, mangin manggaranon man ang mag-alagad sa iya. Muna ang pinaka-importante sa ato nagabuhi. Walang na nga, dumunta na pirmi, kay kung hindi tana malumbuman, malipatan tana siya. Muna nga, diri sa kalibutan malingaw kita pero paglabot sa tiyon, paglabot sa katapusan sang panahon ang matabo impyerno ang aton katuan kadilikan. So magtuon kita karon sa Gyapon sa puno sa Ginoo kag anti kita magtuon mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po ay lumunulog sa inyong banal ang kulukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at nubay at nubay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Kami ay magpapatuloy sa pag-aral sa inyong banal ng masalita. Nawa ito'y aming maunawaan. Aming may lata, may bibigay sa inyo ang aming buhay. Nanawa ang aming sarili. May karapat-dapat sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, pagpalain mo man ang Siyuro Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling, pagpapala na physical, mental, spiritual, financial, at protection. Ganoon din sa lahat ng mga kawani. At ang kasama, ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, nawa, maunawaan namin inyong banal na masalita upang ito ay maging gabay sa aming pamuhay. Sa aming pangarap sa aming sarili, sa pagpalito na inyong bugtong na anak. Ito ay aming hiniling, kasabang kapatawaran sa lahat na aming makasalanan sa isip, salita at gawa sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Ginoo Jesus. Amen. Ang aton nga tun-an subong sa gihapon mag-utoran, importante katama. Ang ginhalinan sang ginhalinan kagtuyo sang matuod nga edukasyon. Sa aton na kalibutan subong, perti kalipay ang ginikanan, mga kaparintihan, mga friends. Kung ang isa ka tawo post dahil sa Facebook, nakagraduate tapos cum laude. Dayon, labi na kong magna cum laude. Labi na gid kong summa cum laude, perti na kalipay. Pero sa totoo lang, hindi na siya ang matutuod nga alam or edukasyon. Ang edukasyon sa kalibutan, temporal. Kung mapatay na, halimbawa, kaagay na lang kay Jose Rizal, nagpabilin ang iya monumento, nagpabilin ang iya El Pilibus Turismo, ang
nagpabili ng iya no limit ng hiri. Ang iya kasaysayan nagpabili, yes. Pero diin naman siya. Diin naman siya. Ginhimo pa ganit siya nga Dios-Dios ang iban. May mga grupo, may mga Rizal yan. Nagpati sila nga si Rizal. Ang muna to ang ilang Ginoo. Mga anting-antingan. Mga may orasyon. Ang orasyon na sa Espanyol, pangamuyo man lang na siya. Now, ang point of three is, ang importante nga edukasyon is ang pagkadok sa Ginoo. Ha? Anong ginhambal sa ato na basa sa Proverbio 9:20? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of holy is understanding. Amuni ang pinaka-importante katama. Nga man. Kay ang pagkahadlok kali sa Dios, ang pagkahadlok kong ginhambal dira is amunang respeto, pagtahod. Pagtahod. Nga man. Kay kung hindi kita nagtahod sa Ginoo, amunang wala kita pakialam siya pulong. Hindi kita magsunod siya pulong. Hindi kita magbasa siya mga pulong sa Biblia. Wala kita respeto. Labi na sa subong nga, damo na kita, ara na kita permis sa social media. Ara na kita permis sa cellphone. Ang hampang, ara sa cellphone. Ang mga kung ano-ano, tanan, ara sa cellphone kung ano ang gusto mo. Basta may load ka, naka-wifi ka. Ah, grabe. Ang pulong sa Ginoo, wala. Ginpahigad lang. Muna nga, hindi malipay ang Ginoo. Madumduman na lang nato ng Ginoo kung may mga trahedya na. May mga bagyo, may baha, may linog. Ah, grabe, puro ba, ang baba, puro Ginoo. Pero wala na sa kipusoon. Wala na sa una-huna. Nga man, kulpyada lang na nagwa, bangod kay may ara katalagman. Ba? Amo na nga, hindi tani amo na siya. Hindi malipay ang Ginoo. Kung madumduman lang siya, kung may katalagman, may balatian, manaara ka pigaduhon, or ara ang kalipayon nga daw imo gusto nga malabot kay grabe nga kalipay, pero talagsa lang na siya. Talagsa lang ang nalipay nga nagapanawag sa Ginoo. Muna nga, aton man tunan maayo, sinugid bala ang ginhalinan kagano tuyo sa matuod nga edukasyon. Ang matutuod gibala. Manang atuntunan siya. Unas tanan, basahon ta ang Proverbs. Proverbs man to 9 verse 6. Yan verse 10. Kay ang sunod ng basahon ang Ulubaton Yapon or Proverbs 3, 1 to 9. Hasta sa 9. O 8. Diri mga kuturan, baton ni baton. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of holy is understanding. Ano nga knowledge gali? Knowledge kuno sang balaan. Amo ang paghangop, pag-intindi sa pulong sang Dios paagi sa Biblia. Muna nga diri sa Kolobaton or Proverbio 3. Ambal diri. Anak, hindi pagkalimti ang ginatudlo ko sa imo. Dumdumi o dumduma sa gihapon ang akon mga sugo sa imo. Ang Dios naghambal diri pagi kay Hari nga Solomon. Kay ini maghatag sa imo sing malawig kag mainuswagon nga kabuhi. Kung matinumanon ka sa sugo sang Ginoo, maglawig ang imo kabuhi diri sa kalibutan. Labi na gid maglawig nga hindi na mapatay kon maluwas na. Kay hindi maluwas ang tao nga nagalapas sa sugo sang Dios. Hindi pagpabayi ang imo pagka mainunungon kag pagka matutom, kundi ipangulintas ini kag hupti ini sa imo tagipusoon. Kung himuon mo ini, mahamuot sa imo ang Dios kag mga tao. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon kag hindi magsalig sa imo kagulingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo kag siya magatuytoy sa imo sa matarong nga dalanon. Hindi ka magunahuna nga maalam ka na gid, magtahod ka sa Ginoo nga kag hindi maghimo sing malain. Kung himuon mo ini, mang
mangin kaangay ini sang imo sang maayo nga pulong nga nagaayo sang imo mga pilas kag nagakuha sang mga kahapti. So muna nga dirihi makuturan, self-explanatory ang mga pulong diri ni Hari Solomon nga unas tanan ginagamit ni diri nga ang sugo sang Dios. Unas tanan kinahanglan nga iligid pagkalimtan, hindi pagpabayaan. Naman agod magmahatagan sang kabuhi nga malawig o kag mainuswagon nga kabuhi. Dayon ang pagka mainunungon hindi gid tani mapabayaan. Ano matbalon ang imo nga kamatinumanon padayon hindi off and on daw kan bala daw marumduman o makatuman maayo kung hindi maayo lang yapon hindi man balay pa ang Ginoo. Kay kun himuon ta nga kita mapinadayonon aton tipigan aton huptan sa aton tigipusoon tapos kangay daw sa isa kakulintas ipangulintas ang iyang mga pulong ang iyang kasubuan ang matumalon ang imo nga kulintas na hindi mangina makakas na pirmi diara man na pirmi si mudiog. Lagsama na siguro nga may naligo ngayon kuha ang kulintas. Laban, kung nagkulintas na, basta maayo lang ang pagkatakod. Hindi man na madula, hindi man na mahulog. Amuna, dali ang kaimportante ang pulong, labi na ang sugo sang Diyos. Amuna nga, ang aton pagkahandlok sa Diyos, ang ginambal to fear God is, amuna ang pagtuman sang sugo. Kaya kung basahon taman ang Ecclesiastes ining ara sa Ecclesiastes nga libro 12 mga bersikulo 13 kag 14 importante man kaayo gyapon nga aton maintindihan kay kun indi nagsiling diri ang aton mabasa ang importante gali is ang kasuguan sa Ginoo na sa tapos sa tanan. Amo na lang ini ang akon masiling, ambal ni Solomon. Magtahod ka sa Dios, magtahod diri ang fear God, na magtahod ka sa Dios kag tumana ang iyang sugo. Ang pagtuman sa sugo sang Dios isa na siya kapagtahod kay kaangayan na sa aton nasyon sa Pilipinas. Nga nga may ara kontra ang ginkabig nga mga New People's Army in PA. Kay nga aman nga ang mag-inaway sila kung magsugata sila ang mga sundalo man sa gobyerno. Kay mga sundalo man adaw sila sa bukid. Muna na sila. Pero nga ang mag-inaway sila. Tungod kay nagsupak sa sugo sang gobyerno ang mga amuna nga mga grupo. Mga rebuilding ang mga tao. Kulay-lain nga grupo sa mga rebuilding ang mga tao. Muna kung hindi kita magtahod sa Dios, hindi kita magtuman sa sugo, wala kita respeto sa Dios. Muna nga dari, balikan ta pagbasa dari sa Manugwali or Ecclesiastes 12, versikulo 13, 14. Tatapos sa sinitanan, muna lang ini ang akon masiling. Magtahod ka sa Dios, kagtumana ang iyang mga sugo, tungod kay amu ini, ang bugos nga katungdanan sang tao. Hindi gid kita makalikaw bisan ano ka nga rasa, insik ka man o hapon ka man o Pilipino ka man, bisan ano kay pati man kadamo kita diri sa kalibutan nga lain-lain nga mga rasa, lain-lain nga mga nasyon, bisan gani sa Pilipinas lain-lain man nga mga kaliwat kay lain-lain nga probinsya, lain-lain labi na dito sa Luzon, bisan diri sa aton sa Visayas o sa Mindanao, pero may lang sa Visayas Mindanao kay damo Bisaya o bisan na Ilonggo, ari magkita sa Visayas. Pero ang pointer is, bisan ano kita nga klase nga rasa sa tao, aton bugos nga katungdanan ang pagtuman sang sugo sang Dios. Kaya nga man, ang Dios maghukom sang tanan nga aton ginahimo, maayo man o kon malain, bisan ang mga butang nga ginahimo sa tago. Damo kita ginahimo sa tago, kay gusto kita nga hindi mabalaan sa atong mahal sa kabuhi. Di mabalaan kung sino, pero ang tanan nga nakatago, abre na siya, kitao na siya sa mga mata sang Diyos. Kaya para sa iya, ang gabi kag adlaw parehas lang. Kung inyo basahon o basahon natun ang sa mga awit,
or Salmos, diri nagasiling sa 139 magkaturan diri makita ta. Amo na nga tandaan ta gina siya. Nagasiling diri ang mga sulat ni David, mga pulong ni David naman kita. Diri samtang si David naga pamalandong sa kagamhanan sa Dios. Ambal niya diri, O Ginoo, inuusisa mo ako, kag nakilala mo ako. Nabaluan mo ang tanan nga ginahimo ko. Gikan sa malayo, nahangpan mo ang akon mga pangunahuna. Makita mo ako, bisan nagaubra ko kon nagapahuway ako. Nabaluan mo ang tanan ko nga mga ginahimo. Bisan sa wala pa ako makahambal, nabaluan mo na ang akon inugsiling. Yari ka sa palibot ko. Sa atubang, sa likod, sa kilid, ginaapinan mo ako sang imo gahom. Ang imo na ibaluan, nahanungod sa akon, tama ka makatilingala. Tama ini kadalom para sa akon paghangod. Diin bala ako magkanto, agod, makapalagyo sa imo espiritu. Diin ako magkanto, agod, makapalayo sa imo presensya. Kun magsaka ako sa langit, dito ikaw. Kung maghigda ako sa lugar sang mga patay, dito man ikaw. Kung maglupad ako sa unahan sang sidlangan o kung mag-istar sa pinakalayo nga lugar sa nakatundan, dito ikaw sa pagtoy-toy sa akon. Dito ikaw sa pagbuling sa akon. Mapangabay ko ang kadudulman sa pagtago sa akon o kung ang kapawa sa palibot na akon nga mangin gabi. Pero bisan ang kadudluman hindi madulom para sa imo, kag ang kagabihon subong kasanag sang adlaw. Para sa imo ang kadudluman, kag ang kapawa palariho. Ginhimo mo ang tanan nga mga bahin sang akon lawas. Gindihon mo ako sa tiyan sang akon iloy. Gindayaw ko ikaw tungod kay dapat katahuron. Ang tanan mo nga ginahimo makatalanghaga kag makatilingala. Nahibalaan ko ini sa pugos ko nga tagipusoon. So diri makuturan gibasa ta ang Salmo 139 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 14 kag diri aton nabalaan kun ano gid pala ang Dios. Amo na nga kun indi naton irespeto ang Dios sa iya nga makatilingala, aya nga grabe kagamhanan, amo na nga paglabot sa tiun ang tao. Gusto magpalagyo pero hindi na maka-iskapo, hindi na maka-ikyas. Amo na nga, ang importante, tagay sila nga aton diri, aton tunan maayo, diin gali gahalin ang matuod gid nga edukasyon, kag ano ang tinutuyo. Ang aton mga ideya sa edukasyon, nagakuha sang tuman ka makitid kag tuman ka manubo nga kasangkaron. Nga man, sa ginasiling ko na, nagsaling kita kay suma cum laude, magna cum laude, o cum laude naman lang, o bisan wala cum laude, basta bright school. Ah, lipay na ang ginikanan, lipay man ang estudyante, ah, pabugal da yun. Post din sa Facebook. Damo da yun mag-like, damo mag-dayaw da yun. Pasalamat, damo na. Pero kung ikumpara naton sa espiritual ng edukasyon, ang aton ideya gali sa edukasyon, tuman ka makitid kag tuman ka manubok nga kasangkaron. Kinahanglan ang mas malapad nga kasangkaron, mas mataas nga kinatuyuan. Ang matuod ng edukasyon, nagkakulugan sing kapin pa sang sa pagtinguha sa isa kakurso sang pagtuon. Nagakahulugan ini sing kapin pasang paghanda para sa kabuhi nga amo karon. May kaangtanan ini sa bugos nga pagkatao, kag sa bugos nga panahon sang pagluntad nga posible sa tao. Amo ini ang nagahisantuay nga pag-uswag sang physical, mental kag espiritual nga mga gahom. Ang matutuod nga edukasyon makaturan, amo gid galining nagisantuay nga mga pag-uswag sa physical,
mental kag espiritual nga mga gahom. Ginahanda sini ang estudyante para sa kalipay isang pag-alagad sa sini nga kalibutan kag para sa mas mataas nga kalipay isang mas malapad nga pag-alagad sa kalibutan nga mag-abot. Ang kabuhi na nga walay katapusan. Ang ginhalan sang among edukasyon ginapakita sa sining mga pulong sang balaan nga kasulatan nga nagatudlo sa isa nga wala sing katapusan. Sa iya natago ang tanan nga mga bahandi kag kaalam pulong sa 2:3 may laygay siya sa kag paghangop Hob 2:13. Ang kalibutan mayara sang iya dalagko nga mga manunudlo, mga tao nga may higante nga intelekto kag malapad nga mga pagpanalawsaw, mga tao nga ang ila mga hambal nagpukaw sang pangunahuna kag nagbukas sa pagtan-aw sang malapad nga mga patag sang ihibalo kag ining nga mga tao ginpadunggan bilang mga giya kag mga manugbulig sang ila rasa apang maisa nga nagatindog sing mas mataas sang sa ila. Tuod gina siya, sino man siya ang Dios. Kaysa subong tuod man nga may Grolier Encyclopedia, may Encyclopedia America, di ba? Bandang mo kita encyclopedias. Pila na ko volumes perti kadamo, sobra 40 ng ibang kadu volumes. Nga man kay ginsulat na sa mga tao nga ginkilala sa kalibutan nga perti ka lapad ang ilang nga ibalo. Sa ilang nga patag sang ibalo. Pero may isa, sino man ang isa? Ang Dios. May isa nga nagatindog sang mas mataas pa sang sa ila. Mahimo naton nga masubay ang linya sang mga manunudlo sang kalibutan tubtob sa mga record sang tao apang ang kapawa yara sa ila atubang. Subong nga ang bulan kag ang mga bituon sang aton solar system nagasilak paanggi sa ginapabanaag nga kapawa sang adlaw amuman tubtob sa matuod ang ila manudlo ang dalagko nga mga manugunahuna sang kalibutan nagapabanaag sang mga silak sang adlaw sang pagkamatarong. Ang tagsa kasilak sang pangunahuna, ang tagsa kapagsilak sang intelekto naghalin sa kapawa sang kalibutan. Sino na siya? Amot ang balon, kung ano man kaalam ikaw subong, ano ka man ka bright, ano man kurso na tapos mo, hindi mo na maabot kung hindi bangod sa Dios. Amo na nga siya ang aton dayawon. Hindi nga dayawon ta ang aton mga professors. Although nga gin-recognize ta sila kasi lang manudlo, pero tanan ang ginpangop diri sa aton nga ginatunan is ang tanan gali nga nabaton nga profesyon sa mga tao sa kalibutan, tanan nga alam naghalin na siya sa Ginoo. Amo na nga ang Ginoo ang aton nga dayaw. Sa sini nga mga inadlaw, madamo ang ginahambal nanungod sa kinaugali kag importansya sang mas mataas nga edukasyon. Pero ang ang matuod nga mas mataas nga edukasyon amo ang ginhatag niya nga sa iya may kaalam kag usog. Hob 2:13 nga gikan sa iya baba naghalin ang ihibalo kag paghangop. Kolosenses 2:6. Sa isa kay ihibalo sa Dios ang tanan nga matuod nga ihibalo kag matuod nga pag-uswag mayara sang ila ginalinan. Bisan diin kita mangliso sa physical, mental o kon espiritual o espirituhanon nga duog, sa bisan ano nga aton makita magluwas sa kalalat-an sang sala ini nga ihibalo ginapahayag. Bisan anuman ang linya sang investigasyon ang aton ginasunod, ang nga may sinsiro nga katuyuan nga magakalabot sa kamatuoran, dinadala kita sa pagpakingangot sa hindi makita gamahanan nga intelihensya nga nagapanghikot kag paagi sa tanan. Ang unahuna sang tao ginadala sa pagpakigupod sa unahuna sang Dios, ang may katapusan sa wala sing katapusan. Ang epekto sang amo nga pag-ambitanay sa lawas kang unahuna kagkalag hindi mabana-bana. Amo na nga amo ni ang pinaka-importante nga edukasyon nga tani aton maabot. Sa sini nga komunikasyon
makita ang pinakamataas ng edukasyon. Amoy ini ang kaugalingon nga pamaagi sang Dios sa pag-uswag. Ipakilala mo karon ang imo kaugalingon sa iya. Job 22 versikulo 21. Amo ang iya mensahe sa katawhan. Ang pamaagi nga ginbalay sa sini nga mga pulong, amo ang pamaagi nga ginsunod sa edukasyon sang amay sang aton rasa. Sa himaya sang walay sala nga pagkatao ni Adan, nagtindog sa balaan nga idin, amo ini ang gintundo sa iya sang Dios, sang hindi pa siya nakasala. Agon mahangpan kon ano ang mahangpan sa pilikoton sa edukasyon, kinahanglan naton binagbinagon ang kinaugali sang tao kag ang katuyuan sang Dios sa pagtuga sa iya. Kinahanglan man naton binagbinagon ang pagpag-o sang kahimtangan sang tao paagi sa pag-abot sang isa kay hibalo nanungod sa kalautan kag ang plano sang Dios pagtuman gihapon sang iya mahimayaon nga katuyuan sa edukasyon sang katawhan. Kang sang si Adan naghalin sa kamot sang manunuga, nagdala siya sa iya physical, mental, kag espiritual nga kinaugali sing kaanggid sa iya manunuga. Gintugas ang Dios ang tao sa iya kagulingon nga larawan, Genesis 1:27, kag iya katuyuan nga kun mas malawig ang kabuhi sang tao, mas bugos niya nga ipahayag ini nga larawan, mas bugos nga ipakita ang himaya sang manunuga. Lamang maguturan ang aton nga utol, aton nga oras nagkaubos na gali, dili lang kita anay aton nga siya padayunon sa sunod nga aton nga pagtuon, aton na lang inisya tapuson sa lubog nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, lumudong kami muli sa banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at awa. Maraming salamat sa paggamit ng K5 News FM Philippines upang maipalaganap ang inyong katotohanan sa mga nangailangan. Pagpalain mo ang siguro kami looy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Pagpalain mo man lahat mga kawani. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kami man ay maging karapat-tapat sa inyong mga pag-iingat at patawarin. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ang hiniling sa pamilitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapot ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong nulo.
2: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, pag-pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gitawag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: including na na Sir GP ang gitawag cortisol hormone nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MITC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like avocado do Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado cells. Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang makapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
11: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at it.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sa madamo nga gitawag free radicals or tok-tok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan, is more on fruits.
6: Ngrutan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer-free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
9: Anong sekreto niya?
3: Milig siya taguay?
6: Once siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
9: Dising ako nung, dising.
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plus mo. Uy, ka 19 ha.
9: Nakakampiyon ni mag-pitch.
6: Kabula ko ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Oh, maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunti to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pila ka importante. Hamot-hamot ka, kunang imo hapon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
12: 500. Si Edil Grace Paglimutan, 45 years old. Kagahilamunan, barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang apon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: So, wow.
12: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
11: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan, after ka maligo,
9: para mapapalit ang ilo,
6: di siyempre, Klinika Dio Fresh.
9: Klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
9: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si malat na ka na. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa mga diabetison.
14: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
9: Mm-hmm.
14: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
14: may
9: pa.
14: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kayo, kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
9: Oy, kampiyon. Anyway, naming extend, kinaming mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, oil, wala kaagiinit, Sir Boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo black sini, lipids.
6: Tikong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly nag-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, anak na.
6: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
15: may ga-repairman.
6: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
14: So importante na ang good fast sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
14: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
14: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
15: Nerve cells,
14: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
15: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
14: Para hindi mag-short circuit. Amo man na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
14: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
14: Makurinti ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga ada asig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
15: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagod may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio but there's more Dr. Ramil.
6: Kung wala kagainom D3 bio sir boy hindi gid matipanan ang imo selula nga kung wala D3 bio wala sang may mo protekta sa imo selula against virus and bacteria.

0: imo mga immune cells hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Cool. Isa lang.
1: Mm-hmm. Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala man na sang ano, wala side effect, wala...
1: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag
2: cancer.
0: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento ditribayo no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
3: Ditribayo with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: Ditribayo.
5: Ang Ditribayo.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Magabuti ka.
3: Ditribayo.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa Ditribayo.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, Corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
1: virus
0: no? Kinanglan inom Ditribayo.
9: Bisan dengue gani inom ko.
0: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag Ditribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo ginaturn niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
2: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon
1: sa
0: ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo Ditribayo.
9: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga, mga buti ka.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalikan. DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!

0: K5. Maayad ayad nga aga sa aton siring nga mga suki nga tagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. How are you? Good morning. Sa mga ka-K5 naton, plaster na sang inyo tagsa ka mga radyo, inyo dra nga mga Bluetooth speakers, inyo nga mga cellphones. Agod no nga magtutok diri sa aton nga pagpangalaga sa K5 News FM sa programa Sunday Morning News. Pakaupod ninyo ako subong nga aga from 4:30 a.m. tubtubala sa isang aga. Ang inyo alagad ka K5 Kim Montaño Kaluyo. Sa mga ka K5 naton, talaga pamati sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Sa nagkalain-lain rin ang mga distrito. Sa nagkalain-lain man yung mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas. Across the country, kaya siyempre subong mga ka K5. Mga nagka-live ba kita sa aton ng mga social media platforms at K5 News FM Iloilo 88.7. Kag K5 News FM Iloilo. Mati na ka mo mga ka-K5 sa atong siring pagpangalaga this morning. Para sa good vibes, para sa balita, para makayo humiyuhum man ka mo subong nga aga. O mga pilaman bala ka oras ang inyong natulog subo. Mabaganin nila mga ka-K5, bulubalansi lang ang kabuhi. It's a matter of rest, it's a matter of enjoyment, and it's a matter of hard work kung baga mga ka-K5. Bulubalansi halang ah, importante nagatrabaho ka, pero nagapanupahuway ka man. Mabaganin nila kung for example, kung ubus-ubuson mo gid ang pwersa mo na sa inyong mga trabaho, maabot gina yung tiyempo mga ka-K5. O nga tibasi, mabalda ka ang tanan mga pinagabudlayan, wala na sang tupa. Sa mga ka-K5 naton nga busy na subong kahit since nga on Monday, June 8, o bukas klase na naman no, sa mga pampubliko nga eskwelahan para sa kinder tubtob grade 12, no? K-12 kumbaga. O sa elementary and secondary level na nakabakal na bala ka mo sa inyong mga school supplies. So far, no, may pala ka mga LGUs o kung lokal nga panguluhan ang may mga initiative na sila ang nagbakal no, sa school supplies for their residents nga mga naga-eleskwela pa subog. O te mayo kung amunang sa LGUs ninyo. Galing te kung wala na sa amunang nga mga inisyatibo ang inyong mga LGU. O di matumato, bakal si nanay, bakal si tatay, o kung si tito, kag si tita. Para naman kamo, ano naman subong ayahan ng mga design na sang ano man? Sa mga notebooks, no? Okay, nabla kung madumduman, kung inyo madumduman, no? Sang kamo pang nag-iniskwela, no? Sa mga mommies dira, sa mga titas, sa mga lolas. Ano bala sang una inyo yung mga notebook? So, ang una ya, mayara man niya nga mga itsura sa mga, kung ano nga mga sikat nga pelikula, o usually, amuna ang cover sa notebook. O kung sa mga elementary level, ang multiplication table sa likod sa notebook, amuna ga-exist gina sa una. But kung ara man na sa gihapon, mga ka-K5. Ano subong mga design nyo? Basta mga K-pop, mga P-pop na subong ang design. O kung subong nga ba yung mga tao mahilig subong sa minimalist. Arab lang gamay lang ang mga designs. Not that distracting kumbaga. O ang pila ka mga designs. Oh my. O te basi, ginabaklan nyo naman da bata nyo sang ano no, sang guyod-guyod. Alabrang may mga ruida-ruida na bala nga mga bag. O tapos sa ti, syempre kung lalaki, mahilig sa mga Superman, sa mga Spiderman, sa mga Batman. O kung ang imo naman nga bata, isang babayi. Mga manog nursery abi, or manog kinder, or daycare. Usually, ang daycare kag nursery, doon mga ulu-ulihi pa sila gawa, no? Usually, sa kindergarten, doon mo nagasabay sa mga elementary and secondary level. Ang depende, ganit sa school. O mga ka-K5, kung di mo, yakon babaeng bata mo, Hello Kitty! Ano bang mga cutie pie nga mga design subong man? O kung mga tawag na SpongeBob! O si Dora. Lain na guro subong mga Peppa Pig na guro subong. Mga Peppa Pig, ano na subong ng mga cartoon characters man. O ba si mga Charmaine? Tama mo na, balik ka kay Pabalira. Mga Charmaine, mga orange na siya, no? Pero kitaan ko, wala na viral na sa social media. O, ti ikaw naman, nga nanay, timprano ka pa magbugtaw, kada adlaw naman, no? Kada weekdays. Pwede siyempre, lutuan mo naman sang pamahaw ang imodara nga bata. O, ikaw naman ang mag-aserve, kumbaga nga alarm clock sang imo nga mga kabataan. Nga ba nga raga in eskwela mo naman nga pagkuso-kuso mo sa mga uniform. O, di mayo lang na sa mga hindi agot, no? Hindi pinakalamha ron bala kay ti syempre hindi na sinaluan ang ilang mga uniform. Ay importante tinaplastar niyo nang tanan niya mga kiranglanon sa inyo mga kabataan ti buhas na nga daan no ang bukas ng klase. Di ang iba na nga mga estudyante excited gini kay ti syempre makita na nila ang ilang mga crush, ang ilang mga best friends. O ang ila dara nga mga tawag na no nga mga favorite kumbaga sa eskwelahan. Favorite teacher, di ba lang? Sunday morning, up with the dark. O, naibala nato niya ang pinakamanami ng mga chapter of our lives. Arab lang sa mga tiyempong estudyante. Kapan lang, especially kung high school, no? Do ka sadyagi, do ka tawag na, no, matyagan mo, do damo ka problema kung kaisa sa mga project-project. Pero ma-realize mo, do amo na ganun, pinaka-cool lang a part sa imo sa nga pagpangabuhi, mga kakifan, ang imong high school life. Kuna naman ang inyong mga sitwasyon subong dera. Kuna naman ang inyong mga ginahimo. I hope you're fine, ha? Kung may mga problema man, sige lang, maabot nirang tiyempo na nga malumpuasan mo gid na ang tanan niya mga pagtilaw sa kabuhi. Don't let. Don't let others be out on other people's judgment. No? Ang ilang mga paghusgar sa imo, ang mga pagpakalain sa imo nga makaapekto sa imo nga pag-define kumbaga. O kung ang imo yung pag kilala sang imo nga kaugalingon. O sila na yung mga kakifay, damo sa mga libakero, mga libakera, mga chismosa, mga chismoso. O sa aton yung mga kabuhi nga tiwala man na kumbaga sa mga ambag bala, no? Abugin na kung sino pa ang mga wala sang kontribusyon sa kabuhi, ta, sila pa matyagan nila bala, no? Nga tawag na nga dodako, gadya ang kinanglan mo nga ilisinsya, tanan mo nga kakalatabo sa kabuhi mo, di ba? O pari, sa kon for example mag-abroad ka o magpira kayo ka gani isang imodra nga balay do may mga issue man hindi kang na magpakayo issue man. Ang importante, you do things that makes you happy. Sa mga ara-dara subong, sa mga merkado publiko, sa First District of Iloilo, kamusta? Kaway, kaway! At tayo'y mag... magiging hayahay. Kabay pa nga, mangin hayahay, marang imunga kabuhi. Pila na lang mula subong ka bilog ng mga estudyante ang kiranglan mo nga eskulahon. Oh, by the way, no, graduation season naman subong sa mga colleges. So, kahapon, no, ang graduation sa University of San Agustin o sa nagligad nga adlaw sa June 4, graduation sa West Visayas State University main campus. I don't know lang sa iban pagid yung mga sa Iloilo Doctors College do medyo nagligad pa to sa yung semana. No? I hope dara sa mga estudyante nga nagapamati isubon nati somehow no after graduation visualize mo na bala or ma-envision mo na anong gusto mo nga trabaho. There are times abi nga ti bisan na mo ng kurso mo you don't end up sa amugid na nga career, no? Pero pwede man na, pahuway ka mo anay. Kasi siyempre nakapuoy man ka mo sa eskwela, pahuway ka mo anay. O kung pwede man nga, baka-baka ka mo na yun, trabaho, da yun daw. Mga kaka-K5. Kagi, it's a matter of guidance ang man, sa mga ginikanandara. Hati, muna, no, kung anong gusto nga mga careers ang inyong mga kabataan. Kaisa, no, kung college ka pa, very, tawag na, no, very optimistic ka nga ti ang sweldo mo dako dayon pagkatapos mo. Oh, pero mga labo 30,000. Kung college graduate ikaw, but then kung for example ara ka na mismo sa tawag na no sa trabaho mo mismo, ma-realize mo ay maagunto ka anay sa mga tag 12,000, 15,000. Mga ka K5 sang halos pila ka tuig, pero it's a matter of ano lang ay. Pagpili isang trabaho nga nagasuot sa imo, kagdi syempre nga maka-compensate man kumbaga sa imo nga pinangabudlayan dera. Otro nga isa, no? Gawgtas ka man bala sa mga kumpanya. O nga ti ga-require yasang experience, no? Tapos gabaton interview sa mga fresh graduate. Tapos bangkuton mo kung may job experience. Good morning, good morning, good morning sa mga radrasubong sa San Joaquin, sa mga taga-Bawan, Tubungan, Gimbal, sa mga taga-Uton, sa mga taga-Igbaras. Nalimtan pa kita. Kung nalimtan, di pasensya iya. Yung mga home danay, ang nagbulubarigya na rin sa utanon. O, tibala na ito, no? Sa pila ka mga areas sa First District, tida mo umandra sa mga gulay-gulay, sa mga prutas. Ano inyo bala, anong paborito nyo kahapon? Nagbakala ko sang sarguilas. O, ito na, love lang ko sang iya sa rin nga sabor. Tira mo nang may uluaslom, may tulutami, and kung i-combine mo sausaw mo sa patis kag sa asin, mapapa ulala, mapapa ulala sa piling mo. Bidals lang, no? Dong digi digi digi dong digi digi digi dong digi digi ding dong. Marami viral subong sa social media nga kanta, no? Kag solo saot-saot man eh. Buti sa mga nanay dira nga mahilig magsumbat, pwede nyo masautan na karun na. Oh, pwede ko may chimpo karun saot kita di blah. May download na pa play ta ni blah. Dong digi digi digi dong digi digi digi dong digi digi ding dong. Good morning, good morning, good morning sa mga taga Segundo Distrito. Para sa mga kasimanwa ko sa mga taga Banuasang Leon. Sa mga adjacent municipalities dira, no? Sa mga taga Limudyan, San Miguel. Ano malutakon malang inyong adala? Ano kung mabulubasa-basa, madurudan lo? Actually, kagabi, no? Nagtupa ang ulan or especially kahapon sang hapon, no? Nagbundak ya ang ulan sa pila ka mga area sa Iloilo province and even no diri sa syudad sang Iloilo. Kung gani subong pa lang pang tinlo eh, na gani lang inyo nga mga kanal dira. Kung kaisa kung hindi ka mo malukpan, hindi pa ka mo maulag mo. Hindi ka mo gani pagbahaan, hindi pa ka mo magkulukuti dira sa mga drainage nyo kung subang kanal-kanal nyo. Oh, tapos subong pa yung may chimpo pa ka mo, pahilay-hilay ka lang daanay. Amo gani ako nung kaisa ang isa sa mga ugali sang Pinoy. Kung hindi malukpan, hindi maghula. Good morning, good morning, good morning. Good morning kay KK5 CJ Castro. Sir CJ, din ka sa wong sir. Watching from Baljoo. O, nagtambok mula ko, Sir CJ. One of the feedback niyo, feedback. O, nagkadto ko to kay Tita Rena kagabi mo. Nagpanyapon ko dara sa Rizal Lapus. Ang balira ni Ma'am Veronica Maliam. O, nagtambok ka, Ma'am Kim. Ba na uluundan ka ba? Aba ko nagniwang na ko ni Gani. Kaya ito siyempre, parang ko nagasalo saot, nagakikiay. Aba ko ano-ano, malang kabuhi. Man, kung parang may ka mga subo. Man. Good morning kay Sir Peter Ladrido. KK5 Kim, ginatang miyaw ko lang inablos ko. John Robert Ladrido, congratulations. So, ano ang iyang na subong, sir, achievement in life? Graduation. Kag-happy birthday sa brother ni Sir Peter. Nga si Bongbong Ladrido. Hindi man siyang tagiyas ang Bongbong. Kay Sir Beth Ederlilia, good morning. Ma'am Kim and Sir Gapamati Mandarano, si Sir Arturo Lilia. Pagata ta K5 game, tambo kag kasag. Ate, why get to that, sir? Do namit na, al. Do namit na, magpulo pagata, magkaunsang gata. Parang may kung kaisang gata, may araman sang mga butangan mo sang tugaban. Ang ginabutangan man sang tawag na sang okra, maduludan log. Amugid na, basta ara ka na sa saktong nga tao, matambo kagid na. Sakto nga kao. kaon pagid. Sa una, bi wala ko kaon pamaha. Kag ti siya usong una ya. Na puro pabayan ko ang kagalingon ko sa sobra ko ka hardworking. Hardworking. Aram lang ga ubra lang nga ubra, gasulat na gasulat nga balita, gahimo-imo lang sa video para may lipasan sang gutom. Pero subong I realize that we have to take good care of ourselves. Maabot sa punto nga ti sokton gid kita sang aton nga lawas. Sa subong garing ginamat-amat na ko sukot. Ginamat-amat na sukot. That is why ti kon ka isa gaga pangayo ka man no do ka how ano gani ang term for that no? Ka isa ga pulo pangayo kasang ginatawag nga good health ka pangamuyo kasang Lord dagay man ako sang good health maayo nga lawas o tapos pagka dugay-dugay inom ka soft drinks po. It's either inom ka soft drinks or mga unhealthy foods man ang imo nga ginakaon. Blas or Nonito Sumbon. Sa mga taga 3rd District of Iloilo, maayad-ayad din nga aga. Ha? Sa mga taga Kalinog, Pototan, sa mga kasimanuan ni SB Ray SPA Umalay. Aton si Ringa, Assistant Vice President for Radio and Digital Operations. Sa K5 News FM Philippines. Sa mga taga Badyangan, Bengawan, sa mga taga Mina. Sa mga taga Haniway. What's up, what's up, what's up, what's up mga bro, kagsiya. Tapos tadara, ano, sa mga naga ano usually ano naga puro panguma na subong. O ting iba naton nga mga farmers na lipay man subong no kay ti syempre nagtupa ang ulan. Kay ti isins ang iba ni no. May problema sa mga irigasyon, sa ilang mga patubig. O ti subong na bulubasa-basa nahatagan sa nga grasya nga ulan no mga kakifay. Na kayo humyuhum manangaton sila nga mga mangunguma. Diba si nagbalantik ko, no? Nagbagtik ng ilas sila nga makadutaan, drag ang mga ginatamnan. Usually ganin, no? Usually kung mag-amo nga mga seasons, kag di mag-summer, no? Gina-advise na ang mga munggo, tanong mo. O kung ibaan pag-idara. Good morning kay Sir Richard Campbell, kay 5 Richard Campbell Cabillon. Morning, Ma'am Kim. Kasi manwa presglit lang sa akon happy birthday. Oh, grabe, birthday mo, sir. No, hindi ba halata, sir? Matyagan ko. I'll guess your age. Feeling ko, sir, mga ano ka pala? Mga 24. What, 24? Sila na edad mo subong, Sir Richard Campbell Cabillon. Atin ka ganit, Sir Salion, nasa may umambong. Nag-i-greet na bediri iba. Nasa mga taga 4th District, Aliad, nagapambati ka mo via K5 News FM Pasig City sa mga aradra subong sa Manit. O, napagin sa mga taga Aglalana. Ako na mga ma-recognize yung mga barangays or areas dara sa Pasig. Upod natin dara sa technical side si ka K5 Von Suligan Sapio. Good morning. Morning. Ang kulo kanta lang dara, anay. Ah. Oh, nagapulo pa nihol-nihol. Pero sa subong, actually, no, mabulubog now na ang kaagahon. Harap lang nga pangita ka na sa ginatawag nga ka-cuddle. Okay, it's a cuddle weather mga ka-K5. So, mabulubog now kung kaagahon, nagapulo pa na lupsop ang katungnaw sa imodrang lawas. Good morning man, dira sa mga suki naton sa Quinto Distrito, you're listening via K5 News FM Sara 88.7. Sa aton dira nga technical side si ka K5 Herman Flores pa sir. Si Sir Herman yapon na. Teka, puro pangapi ka na dira DTX Coffee Mixer Herman. Amog gani ambal nila nga bisan sa ano nga mga tion, bisan sa ano nga mga season. Kape will not be missing in our lives. Ang pagani nila nga, kape is life. Ikaw, ikapila ka, or kapila ka, balaya ka beses, magpulo pangapi. Sa mga listeners naton, dari sa Iloilo City, good morning. Tara kay Titara na mapas, dari sa Lapus, kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay. Tara man sa may area sa nga, although nagtukar na ko dari dayon sa Christmas countdown. Tugay ba gani, it's June. Meron pa kita sa July, August, September, October, November, December. 6 more months. Oh, mamumambong Leon. 40 years old. Tito ako ni Richard Paul. Oh, friends kami na, sir. O ni Paul. Oh, regards Sandra kay Paul, ha. Na mahiling magdulod-dadagan. Nag-ara siya sa running era, ya. Nag-adabla ko sunod, Paul. Kaya madalagan ta, matagaktak man ang aton sa ringang balas. Okay, ako dance po, medyo hapo-hapoon ako mo. Ang una, budla balay ko hapo. Balay ko kapo yun. Subong niya. Gabatiag na mo. Good morning man. Dara sa Pamilya Goles. Dara sa may Quintin Salas. Dara sa mga kay Tita or Mami Immaculate sa La Paz. O pasensya. Gada kagab iway ko kaprograma. Si Kaki 5 Aro nag pulaw pa huay subong. O magkagab i ako ang nag-patrol reliever. Di imis nga mag pulaw pa utwas kita kag maghuluhugot kita kagabi sa magugma. O tayo nagalibot kita no dari sa syudad sang Iloilo para magkuha sa mga balita. Good morning man sa aton sari nga mga suking at tagpalamati sa aton sari nga headline sa subong aga. Vertical clearance ang buhang flyover liwat nga nasalakay isang pangayaw nga truck driver mga ka-K5. O, tiyan mo na permina ugtasan, no? O, damo lang ko no restrictions, damo lang ko no sang bawal, kumbaga nga maglabay, hindi man pwede motor, hindi man pwede tricycle. Pero according kay DPWH Secretary Vince Dizon, there's no reason nga nakita niya nga ti tumilian ang mga motor sa amo ng flyover. O galing kay ti since nga we have existing city ordinance nga nagabawal o kung nagadumili for motorcycles kag sa mga three-wheel vehicles ka maglabay dira. Then amo na ang plastada. Kay ti syempre damo sa buong nagareklamo. Ti iba nung nga flyover nagaduko to sa Cebu, sa Davao, or other areas in the country. Nga pwede man tanan ka mga salakyan. Ano kulbaan gin sila da? Mas bugat pa ko ng motor sa mga four-wheel sa tapos ang mga truck subong ginadumilian manarad nagbutang sila siyang vertical clearance. O pero ang palamangkutan noon yung pabangkot manaton kay Secretary Dizon nga before the repair sang sirang buhang flyover nga freely man nga ginapaagi dira ano ang mga salakyan mga trucks mga ka-K5 knowingly nga ti syempre alagyan gid dira no sa mga pakadto sa mga pantalan kag iban pa nga mga areas. Sa dugang naton diri nga balita ang lokal, pagpasaka sang budget sa pagbayad sang right of way sa mga government projects, ginatingwaan sang DPWH suno kay Secretary Dizon. Buti kaway-kaway bedra sa mga duta nila nga nasa camp sang government projects pero wala gyapon na bayaran ila duta. Kag actually no regarding dito sa Sunset Boulevard kay nagliga diba no ginsaradhan dira sang tagiya gin pasirado ya kamalya ba dugay na ang 28 milyones pesos ko nga balor dira sang luta ko nga sa kamyo wala nyo gapon na bayran no ti ambal man dyan diri ni Secretary Dizon nga ti this June or this month of June nga pagabayaran na ina no on process na ang budget nga ti ihatag sa tagiya sang duta for his lot no tinasakam gidra sa may area sang kagbang utong sa uton sa Sunset Boulevard. Sa dugang naton diri mga balita pila ka mga matag-as nga opisyal nga ginakusaran sang ex-marines nga nagbaton sang minalatang kwarta magahimo sang legal nga mga tikang. Senator Loren Regarda ginapanindugan nga hindi valido o kung hindi valid ang pagbaylo sang liderato kag pila ka mga chairmanships sa Senado. Oras alas 5 na sa nga aga, inong kamo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agurang lawas, resistant shadow good permit. Klinika DTX Beauty Soap man mga ka-K5, agod bangin mahamis ang kutis kag para feeling fresh all day. O hindi lang feeling, kundi fresh kag it all day. Sa imo siri nga pagpaligo, kag imo nga pag trabaho dra. Standby, magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalaga dari sa Sunday Morning News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
6: Mga butika! After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Goes to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi!
11: Masami ginauhaw!
10: Kasi may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
10: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa ka butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabuli sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman from man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
22: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay.
23: Happy kanunay.
20: DTX 500.
23: Masaligan.
20: Epektibo.
23: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
20: Masamit ka bala gina allergy.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
23: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
20: Masalikan.
23: DTX 500.
20: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio. Ang D3
23: yung may Physio.
20: Ang Physio
23: yung may D3.
20: D3 Bio.
23: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3.
23: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
23: Yung may D3.
20: D3 Bio.
26: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
27: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
28: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May kumso!
0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 10 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. Blessed Sunday morning sa liwat mga ka-K5.
30: It's a beautiful day.
0: Good morning kay Sir Higino Sumagaysay. Good morning K5 Langga Kim. Good morning. Sir Tristan Wyatt Wigulay. Ma'am Beth Edardilia. Ma'am Erlina Talar Magones. Dara sa iyang abanang. Si Sir Noel Goles. Sir Totong Labiogo. Ka-K5 Jean Reisiman. Blessed morning. By the way, ipod natin subong ha. Si Master Control K5 Lawrence Espeja Soliman. Maga pa nga nagbugtaw si Sir Jean Ray. Okay, opening ang iya sining nga duty. Sige lang, bato lang. Mayroon nga ni duty mo, sir, nga ti. Tawai, aga pa. Ito subong nga Domingo. Mga ka-K5.
31: Oh, my, my.
0: Sa aton siri nga pagpangalagad mga ka-K5 o kagabi no mga around pasado la sa is madra sa may area sa nga buhang flyover sa distrito sang Haro diwat naman nga nasa lakay ang ining buhang flyover mga ka-K5 or ang iyang vertical clearance ang natabo ti pangayaw ang driver abay kaluoy na sang driver o ang driver taga Leyte no pero ang ilang kumpanya is naka-base sa Cebu ang iyay ang mga dala mga pang-construction pang hardware no mga pang-construction materials ay, mga ginatawag lang nga purlins sige man no ang mga ka-K5 ti isang nagligad nga si Mana naglabay man siya dra sa buhang flyover o galing ti kayo wala nagligad sang vertical clearance amo na bla budlay ko hindi consistent o di actually kalabanan dra sa mga nagakasalakay dra nagakalukdo kumbaga sang buhang flyover vertical clearance lunsay mga pangayaw si Sir Nolly which is the driver sang truck na nakasalakay dra sang vertical clearance o tagalite siya no kag 7 years saman siya nga nagabalik-balik dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo o tinagliga dabi nga semana wala siya dra kakita kay wala sang vertical clearance probably tigin pa ubrapan to no kay ti syempre nasalakay nasang nagligan man mo o tapos isang naglabay siya dara sa buhang flyover wala iyan natalupang dan tungod nga ti ang iyang signage dara ara man mismo bala no sa tarpaulin lang sa may vertical clearance which is kung gabi basement rin sa pila ka mga drivers nga hindi amo na siya ka visible bala kunti ikaw ya nagatutok kaya imo sa karasada o kung sa dalan mga ka K5 o di na timingan man nga nakasugata iya naka high o kun taas bla or silaw balang suga isang nasugata iya dara sa buhang flyover that is why nga ti wala iya matalupang dan o kag dapat gani na before dara sang vertical clearance prior dara sang amo na nga area butangan na tudaan sa uluunhan niya sang signage nga o mga tapos butangan ba sang reflectorize o hindi nga mabulaga lang dara mo okay lang niya kung taga Iloilo, taga syudad or province of Iloilo na may ihibalo kumbaga or knowledge nga tinaliwat-liwat naman nga dari sa aton sa mga balita, sa mga pila ka mga media outlets or sa social media nga tayo ginadumulian dara no, sa ang mga ang paglabay sa mga trucks, kag mga motor and other pang mga vehicles. Pero kung ikaw ya pangayaw nga ti paglabay mo ng ligan niya si Manan, ito wala pa man eh. O tapos ti isubong niya. O may ara na. Tapos basement rin sa information upon observation mga ka-K5 nagnubo ang ining vertical clearance kung i-compare mo ya siyang nagligad amo man na ganing feedback sang police man nga nagresponde at kung i-compare siyang nagligad doon nagnubo niya ano hindi ka mo consistent dra sa kataason sa inyo dra nga vertical clearance paluluoy lang da pero may mga pangayaw tapos aside dapat na gani no inang vertical clearance pinintahan na naman sa yellow abi o kunara lang layo pa lang ma-recognize mo na layo pa lang makitaan mo na bala no nga ay may vertical clearance mabulubanta mo ay hindi pala ako pwede dito eh yari bala no ay pwede na itong pabati sir Lawrence ang interview sa truck driver ang insan ng ako lang nako no sir Hiji na sumagay sa iliyong lang greet kay Renato plus Pastera sa iyong birthday subong sa Barangay Bulabog, Bingawan. Thank you so much dara sa Telecom Compound. Good morning. Sa Maspasan, Kalinog, maayad-ayad man nga aga dara sa inyong tanan, mga ka-K5. Ito yung buwang flyover kung madumduman nga nagliligad, no, mayaras dara sa mga debris nga nagkalahulog. That's why nga ginpalabot no, kay Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways. Kagtigin pa ubraya liwat dra sa kontraktor nga at cost na sa kontraktor mga ka-K5 ang nakitaan niya debris lang mga ka-K5 nagkalahulog lang itong ginagmay ng mga bato-bato or simento uli gari ang flooring gadya sang buhang flyover mayin himo dra ano ang aton siring ang kontraktor dra which is ang Greya. Yari bala no pamatian nato ang ating interview pag nagtagalog talaga ako dito. Na interview naton sa pangayaw nga truck driver nga nakasalakay dra no kay actually ipa shoulder ni sa kumpanya sang ing truck driver nga si Manong Noli ang mga ka-K5 ang pagpakayo sang vertical clearance. Like aside from that, as per information, ng mga around 5,000 na darang multa mo sa paglabay dra which is bawal, no? Mga ka-K5 kagti ang kaul kita man ng ulo, gudya na no, sang iya sa ninyo truck. Ang kinanglan nga i-islan gid bilog. Pwede ako ang damage sa pagbulubanta ng mga around 100 to 200,000 gid ang damage sa ila man nga truck. Pero pangalot man sang ulo ang driver sang truck mo. Mga ka-K5. Yari ba no, pamatian natin ang kabahin sa atong siring interview kay Manong Noli, ang truck driver nga taga Leyte, nga nakasalakay dira, no, sang vertical clearance sa Buhang Flyover.
1: K5, si Sir Noli Boy Maraya, driver sang truck. Ano kaninga, anong passing truck to, sir?
2: 10-wheelers na... Truck side?
1: Oo.
2: Sa moonlight tracking.
1: Mm-hmm. Bakit tawag na to, sir? Taga saan po kayo?
2: Ako ang ano ba, probinsya, Ormoc City.
1: Oo, at taga Leyte.
2: Tapos ang sasakyan, taga Cebu.
1: Mm-hmm. Pero ilang taon ka na, sir, nagda-drive?
2: Nag-umpisa ako mag-drive ng truck 2003.
1: Oo, pero several times ka na rin dito, sir, na dumaan.
2: Matagal na, 7 years.
1: Oo.
2: Pabalik-balik dito.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon lang nagkaganito.
1: Kailan po yung last nyo na pagdaan dito, sir?
2: May isang linggo, ma'am. Dumaan ako dito. Wala pa naman ito, eh. Kasi kahapon nga lang daw tinapit.
1: Pero ngayon, sir, na yung sitwasyon, paano na hindi nyo po na-notice na merong signage at merong vertical clearance po dito?
2: Hindi ko nakita yung tarpaulin sa taas, ma'am, na bawal ang truck. Kasi ang tinitingnan ko sa baba.
1: Oo, pero hindi mo ito nakita, sir, yung sa gilid, yung posta niya.
2: Hindi, hindi.
1: Oo.
2: Kasi tinitingnan ko lang sa ano, kasi nagkasalubong kasi.
1: Oo.
2: Malakas ang ilaw sa kasalubong. Tinitingnan ko lang yung daan lang.
1: Mm-hmm.
2: Kasi dati, madaan kami nito, wala naman ito. Ditso-ditso lang.
1: Bali, anong nasira sa inyo, sir?
2: Yan na lang, yung bubong at saka yung bildo dito, nawasak.
1: Oo. So, malaking damage din yan sa truck nyo.
2: Malaking, ma'am, papalitan talaga ito.
1: Yung buo na to, sir?
2: Oo, buong
1: kaol lang. Bali, aside sa inyo, sir, may sakay ka rin po, payinante mo.
2: Ito, kasama
1: sa inyo. Oo, payinante nyo. Bali, naka-inform nyo kayo, sir, sa may-ari ng truck.
2: Oo, ma'am. Tawag na namin ito.
1: Oo, and isa-settle nyo na lang. Ilan, magkano po yung nasabi sa inyong multa?
2: Ang sabi ng polis, kami daw magpapagawa nito.
1: Oo. Pero aside dyan po, may ano pa... Parang 5,000 ata yung multa dito eh. Bali yung karga niya, sir, going sana sa going.
2: Ang titi, ma'am.
1: Oo, construction. Ah, bali, ano yan, sir?
2: Hardware.
1: Mga pang hardware. Oo, hardware siya.
2: Sana yan, AI marketing.
1: Oo. Yung sistema ngayon is hindi nyo lang kasi nakita kasi may mataas yung ano, yung headlight.
2: Oo, tapos umuwalan pa yung windshield namin, maano, may tubig.
1: Oo.
2: Tapos ang ilaw ng kasalubong, malakas. Ang tinignan ko lang na nasa gitna ako ng daan, sa daan ko talaga, pero sa taas hindi ko na...
0: Mga ka-K5, tinabatuan na to, no? Si Sir Noli, taga Ormoc City, gina siya, no? Sa Eastern Visayas. At yung makaluluoy man na actually dira sa amo naging area ang mga pangayaw, no? Kahit i-arab lang magulat ka, magulpihan ka lang, no? At hindi mo siya dayon bala matalupang dan. Considering nga ti wala man, hindi man reflectorized dira ang signage, no? Ang ila dira ang vertical clearance, ti kun layo do ni mo man makitaan kay ti mga ka-K5 do kumbaga do silver no ang duag yan no o titani dira man dira sa kontraktor Ang arab lang butangan yung sang reflectorized nga signage. Kag aside from that, sa uluunhan, palang adaan, butangan yung pagkapila ka beses, bala nga, ano ang paandam, kumbaga, or pahibalo, nga tibawal, dara maglabay, no? Kasi syempre, bala nato, nga damo, dara sa mga usually mga delivery trucks, gana dara ang galabay. Kag mayara agad ya, sa mga pangayaw, nga tinagadulo deliver, no? Galabay, gidariya sa ton. Ang mga kakifay, especially dara sa inang buhang flyover. Kung madumduman naton mga kaki-five, ti ang ginadumilian dara, no, nga maglabay dara sa may buhang flyover, amo, no, ang mga dump trucks, mga transit mixers, swing vans, trailer trucks, mga motorsiklo, tricycle, bisikleta, yung mga e-bikes, kag ang mga pedestrian, no. Madari sa aton siring pagpangalagad sa aton siring mga kaki-five. O, tinagligad na ra, dumatsa, according man rin kay Kaki-5 Makoy, Espea Umalay, at ginabulubanta, no, do mga around 4 meters, dira ang kataason, sang inang vertical clearance, which is actually based man rin sa information, kag sa pag-observe naton, kag sang iban pagdira nga, permiman dira nakasaboy, natin doon nagnubo siya bala, no, compared sa kataason niya, sang nagliligad. Ang inang vertical clearance nga na, no? Tingin, wala ka pulo pangaman, gila yun. Ang inang mga drivers, but I hope, no? Wala na settle ni mga kakifag, mga tagan sa nagkaigo nga igtalupangod sa kontraktor sa Department of Public Works and Highways, so kung DPWH. Ano na lang na permi, permi na lang masalakay o permi na lang magmulumulta dara ang mga driver. Although nga tingin, hindi man nato niya ma... Ikaw ya ang driver nga aware ka na nga daan, dira nga bawal, tikon maglabay ka, dira ti matinggilan ka. Iti, for example, ya pangayaw ka, wala kaya sang knowledge o kunihibalo nga ginadumili, and dira, plus the signage are not that visible. Iti, hindi mo man mambalabi nga mangu, o hindi mo man mambal nga matinggilan man dira. Kasi siyempre, hindi siya ganit kakita mo. Kaya iti, tawag na, no? Ang plane lang man dira, ang vertical clearance, ang signage nyo, tarpulin pa. Ay, paano na makakita darang tao? Wala. Ang balder ni Valentin Ryan Cortez, hindi gini dapat yun niya, hindi yun pagtilawan sa mga drag ko nga sarakyan na maglabay sa flyover, no? Mas menos ang gasto kumpara sa permilang magpakayo sa mga vertical clearance, no? Sa mga flyover, amugid, no? Angging Palma, ma'am, Angging Palma, blessed Sunday morning, K5 Kim, watching from Barangay Tubod, Bingawan, Iloilo. Sa nagligad mga kaki-5, may ara, no, sa ang pila ka mga regasyon.

0: kay Marcoleta. Pero Yari Blano, ipabati na to si Senator Loren Ligarda, K5 Lorenz. Ang iyaman na rin, no, nga claims, ako niya nga pagpati, nga ti hindi valid ang ining pag-change kumbaga sang leadership and chairmanship sa Senado. Okay na, sir. Si Senator Loren Ligarda. O, ipabati na to. By the way, good morning, Gidra. No? Sa atong suri nga mga ka-K5, sa atong suri nga mga suki nga tagpanamati. Kagamo na subong, no, sa atong siring nga Senado. And of course, we see it as isa sa pinakamagabong umbaga, no, nga plasada sa Senado. And there were times nga dukaw petty, no, nagligad to, may patyanay isang aircon. O, nagligad to baga ka K5, may patyanay isang wifi. O, pilato ligad ka mga senador, nagapulo pa may pay na lang, ngayon patyan sila sa aircon. Bago ito, nagligad sa pilaka mga senador, nagligad, pero yung madalas ko na reklamo noon is sobrang lamig dito. Pero ngayon, ang reklamo ko na ngayon, sobrang init kasi pinatay na yung aircon. Doon mga bata-bata bala, no? Pati mga senador na to. At this time, pabati na to, no? Ang pag-insister or pag-pamilya at pag-insist din ni Senator Loren Ligarda nga ti hindi valido, kung hindi valido ang change of leadership in terms of the issue, no, sang quorum. Kaya sa ilang pagpati, it should be 13 majority o kung dapat yara sa 13 ka mga senador ang present during the time for the Senate, no, to declare quorum kang mag-proceed, no, sa business kumbaga o kung sa mga hearing or need to discuss abi transactions, no, aldera sa Senado ang mga K5. O, pero galing base man riya sa kampo ng Senator Win Gatchalian nga ti subong they are only 22 na lang kay ti Senator Bato Dela Rosa missing in action subong kay ti nagapuro palagi sa mga otoridad naton kay mayara sang existing warrant of arrest from the International Criminal Court kon ICC. Meanwhile, si Senator Jinggoy Estrada mayara naman sa plunder ka graft case. Kagti kumbaga base man diri sa pagpaathag naman niya, no, sa bahay ng Day Gatchalian. Kati kun basihan mo kun 22 na lang ang nabilin, so meaning ang majority is 12. Oh, pero ito subong lain-lain man ang mga legal points or legal perspective sa mga ara, no, sa abogasya o kon mga abogado naton. Yari pamatian naton ang kabahin sa statement, no, or pahayag na rin ni Senator Loren Ligarda.
1: Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution, the Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa Konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na

0: except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms, dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum, kung kaya't labag din po sa konstitusyon ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson sa mga ilang komite. Madalas pong binabanggit ang mga nasa minorya ang kasong Avelino versus Cuenco upang palabasing lehitimo ang naganap na takeover sa Senado. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avelino upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum, sa eleksyon, at para magkaroon ng reorganization sa Senado. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas, 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Dito, malinaw na 13 ang kinakailangang boto para maghalal ng Pangulo ng Senado at parehong bilang din ang kinakailangan para sa pagboto ng mga opisyal. Hindi rin bago ang patakarang ito. Noong pang 1973 Constitution, malinaw na ring nakasaad na ang Speaker ng National Assembly ay dapat mahalal sa pamamagitan ng mga mayoriyang boto ng lahat ng miyembro. Kung tatanggapin natin na maaring basta-basta na lamang bawasan ang bilang ng mga senador na kinakailangan para sa eleksyon ng mga opisyal at pinuno ng mga komite, malaki ang magiging epekto nito sa operasyon ng mataas na kapulungan. So tuwing may mga senador na nagkakasakit, nasa abroad, pansamantalang wala sa sesyon, naaresto, nadetina, at iba pang kadahilanan, maaring gamitin ang dahilan na ito para palaging mag-reorganize ng Senado. Pag nangyari po yun, hindi na representasyon ng taong bayan, interes at issue ng panahon ang magtatakda kung sino ang nasa mayorya at mga opisyal ng Senado. Ang magiging labanan na lang ay kung sino ang makakapagbawas ng pisikal na presensya ng kabilang panig sa bulwagan. Dapat manatiling representasyon, interes ng nakararami, performance ng bawat isa, at issue ng panahon ang batayan kung sino ang magiging mayorya at pinuno ng Senado. Ang konstitusyon ang gabay ng ating demokrasya. Ito ang dapat nating ipaglaban para sa Senado, para sa ating mga institusyon, at at higit sa lahat para sa bawat Pilipino. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore.
1: Nabatian mga ka-K5 ang statement ni Senator Loren Legarda. Pamilit nga siya sa gihapon ang Senate President pro tempore sa piyak nung sa bahin niya nanday Senator Win Gatchalian na kailiher o kung napilian na siya bilang Senate President pro tempore, which is amon siya ang ikaduha no, in terms of power or authority dara sa Senado, ikaduha next to the Senate President mga ka-K5 ang Senate President pro tempore. Kagkaroon, pabati man ato nung porsyon man dari isang payag ni Senator Alan Peter Cayetano, pila ka mga pahayag man, no? Ginabuyan, no? Or para kay Senator Win Gatchalian, which is nag-serve as the acting Senate President, mga ka-K5. Actually, nagligad niya si Mana, batikos mga ganin, no? Ni Cayetano. Ang pila ka mga katapos ng media, nga kuno, wala siya sa front page. Wala siya sa front page nga siya kuno gyapon niya ang Senate President. Kaba ganit rin, no? For journalism purposes. Nga di ang mga journalists, kumbaga, mga editorial na nila, especially sa print media, sa tawag na, no? Sa mga newspaper, sa mga tabloids nga ni mga ka-K5, they have the right to select kung sino gadya ang kung ano ang ilad ng mga front pages and something at wala man yabi ginaigo to si Cayetano ang ginakadlawan or ang ginbatikos to yan ni Cayetano nga ako no nga wala ginbutang nga siya sa gihapon ang Senate President, which is mga ka-K5 even the journalist. Kahit siyempre, lain-lain mga legal points, subong, no? Lain-lain ang mga ebidensya nga ginapresentar sang two blocks ang mga ka-K5, no? Sang kampo nanday Gatchalian, sang kampo nanday Cayetano. They consider themselves as the new chairman o ang sa kampo nanday Cayetano. They consider themselves as kung anong nangyong chairmanship nagligad. Amo man na sa gihapon ang existing. And even, just like kay Legarda, ngati ambalya ako sa gihapon ang inyong sinigang nga Senate President pro tempore. Ambal naman niya ni Gatchalian, hindi ako ginaiya. Oras, alas 5.37 na sa inyo aga. Good morning kay Ma'am Beth Adarlilia. Nagapangapisubong, no? Samta nagapamati as mga ka-K5, si Sir Arturo, nagapangapis ang DTX Coffee Mix. Inomang kamodera sa Klinika DTX 500 para sa may mga hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para mangin mapag-on ang inyong resistensya kaya ng inyong overall no, sa inyong nga lawas, mga ka-K5. Standby, magapanumbalik kita dari sa itong pagpangalagad sa programa Sunday Morning News.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso! BTS!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis kag nagputi gid akon nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
0: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, nakulang na ta sa pwersa daw hindi nagid makaarang ka hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend
8: Food Supplement for Men.
1: Para sa matinlo nga dugo,
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
8: happy kanunay.
1: DTX 500
8: masaligan,
1: epektibo.
8: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
1: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
8: masalikan,
1: epektibo.
8: DTX 500
1: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3
1: yung may
8: Visio,
1: yung may D3.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 5.47 na sang aga. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpanganagad sa programa Sunday Morning News. Upod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo. Good morning, Ma'am Yasha Salbon. Kamusta ang preparation para sa pagbukas ng klase? Sa mga pinalangga naton daraga mga teachers, ngati syempre bala naton o masako. Sa gina-anticipate. Ang kakapoy kag ang pag-ugtas pero kung kaysa nami man no magburbanding sa mga estudyante o magbalik naman no magrekindle kumbaga ang imo sining nga passion sa pagtudlo after 2 months sa mga around 2 months no nga bulbakasyon masang mga students naton and even sang aton sining nga mga teachers and faculties dira kay Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, Julia Perol Peruelo TV, hello idol tagid ka balabaw, thank you so much sa mga followers dira no ni Julia Peruelo TV. Shout out lang sa iyang followers ang timayara siya sang sponsored niya charity this week no. Bing Bang Vivian Pagtulunan. Good morning. This time ako kita sa latest nga situation or update. Kanon sa ring patrol upod kay K5 Karen Badilla ang nagbabalik ba. Nahuloid law kamo sa tingog di ka K5 Karen. Ito siya dahil kasi manaman to sa Agusan. Tapos after sang palarong panunbansa, nagpulpahuway anay, no? Tiara na nagbabalik na si ka K5 Karen Badilla. Ma'am Aisha, good morning. Ma'am Mirasol Kiatson Kadigal. Ma'am Bingbing Vivian Pagturunan, congratulations lang sa iyang bunso nga son. Wow, magna cum laude. Dira sa Pasay City College, Sir Christian Pagturunan and Civil Service Pastor, congratulations! And of course, no, it's a huge nga milestone man for his nga professional life. Ma'am Bingbing. And hope nga ti, syempre, magmangin madinalagun pa siya. Kaya ti, syempre, ang goal na ton per me, not just to be successful in a way, nga ti, ara lang sa imong professional life, kundi ikaw na malipayon sa pag-pursue sa imong career. Good morning, man. Dara sa kay Ma'am Beth Edarlilia, Ma'am Erlina Talar Magoles, Ma'am Sylvia Pama Gahum, dara kay Carmela Pama. Dara sa Taligisay City, Zone 1, Consolon 15, Negros Occidental. Sir Alberto Norbing Loreno, pag grabe, dari pagkatanaw sa ito, no? O mga taga Negros Occidental, good morning! O sa mga K5 naton dira, for establishing no, sa aton siring connection sa patrol naton mga K5. Sunday morning, up with the dark. Ara ka K5 Lawrence. Kung hindi pag-asa na lang last portion na nalimutan natong galikina no. Aton siring pag-asa mga ka K5. Tungod nung makuha naton sang latest nga weather report or weather update. No? Para magiyahan ka mo sang inyong mga set of activities for today. Kung bala ideal to go swimming, ideal nga mag-rides-rides subo. Kung basi expected nga mag-ulan-ulan mga ka K5. Alex Sabo, good morning. Dira sa may banwa sa Miag-aw. Sa mga suki nato, no, nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Na nagkalain na ino nga mga areas. Ano ba lang inyo pamahaw subong? Namit magpamahaw subong no kay mabulubog na usang uga bo. Uga. Tabaga ko kun ano pag niya isda da. Isda uga gali. Kun pwede man baringon nga butangan sang. Sang kabati, sang bumbay, ba o nung nanam. Next time mga ka-K5, naka-standby na sa Piyakalinya at ang Siringa Collection sa Pag-asa Iloilo, si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, good morning! Upod mo subong no, sa K5 News FM sa programa K5 or Sunday Morning News sa ka-K5 Kim Kaluyo. Sir, good morning!
17: Yes, ma'am, mayong aga no, kausapan man yung mga tag-salamatid. Ang manatang latest for the update sa Subang Adlaw, June 7, year 2026. Southwest monsoon ang habagat nag-infected sa northern and central Luzon. Dirisatan sa western Visayas, magkatalayon, iling maayong panahon. May mga posibilidad sa mga isolated, yung mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-uobdalasin yung mga localized thunderstorm. Kasarangan natin yung hangin, gikan na bagatnan, nakatungdan, panabagatnan, magdalay ni sila sa kasarangan, yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin, yan sa 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton, nagbutlak alas 5:27, magatunod din siya alas 6:11 karon sa hapon. Pagamon naton latest update nindi sa inyo na Pag-asa, Rolly Cuenca.
16: Thank you so much, Engineer Rolly Cuenca, sa imo siring tiyempo kag information dari sa K5 News FM Iloilo. Sir, good morning.
17: Yes ma'am, thank you kag mayon aga.
16: Mga ka-K5, wala sa inyo low pressure area nga na monitor no sa atong siring Philippine Area of Responsibility o CONPAR, pero ang ma-experience nato no nga pag-ulan-ulan just like sang kahapon kag usually no subong do mga kada hapon do adto nagatupa nung ulan mga ka-K5 no, may times nga timanipis, may times ang kuwa isa gabulubundak man at tungo din nino sa southwest monsoon o kung habagat sa mga ka-K5 nato. Sir Tabski Javeliana Diaz, good morning. At this time, mga ka-K5, nagpasalamat din ako sa inyo, no? Sa pag-upo dali sa aton siring programa. Magasunod na ang Sunday Morning Newscast. Hindi ka mo magbuya kay Dariman Kita Gapon, no? Mag-Facebook Live. Upod naton karon no? Si ka-K5 Alira Joy Alvarado Api. Sa aton siring news center, ka-K5 Alira. Kaya sa aton subong niya, Master Control, K5 Lawrence Espeja Suliman. Good morning, everyone. And thank you so much. Ako naman ang inyo nakaupod, ka-K5 Kim Montaño Kaluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Ifri Bio.
20: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio.
21: Ang D3, yung may Visio.
22: Ang Visio, yung
21: may D3.
22: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
3: ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
6: Yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
19: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas ga antioxidant.
19: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
19: Mas tatino nga tay.
21: Happy kanunay.
19: DTX 500.
21: Masaligan.
19: Epektibo.
21: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
21: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
19: Masaligan.
21: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Si Jake, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
19: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
19: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
28: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
29: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
3: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
16: Libre! Wow!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
33: Tigasi!
32: Tigalapa!
33: Tigasay!
32: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
33: ako ang bossing!
32: Dahil kasang ako!
33: Ang extend!
32: Supplement for men!
33: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend Food Supplement for Men.
33: May maca
32: at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
33: para sa tigasing performance.
32: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
21: Mas tatino nga tay.
19: Happy kanunay.
21: DTX 500.
19: Masaligan.
21: Epektibo.
19: DTX 500.
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
33: 500. Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
33: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
33: Yan ang kapanupo
0: kaga kontrolar
33: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
33: Asal rikan.
0: Epic tempo.
33: DTX 500.
0: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
33: Ang VCO.
0: Yung may D3.
33: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
33: Ang VCO.
0: Yung may D3.
33: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio with VCO.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
33: Ang VCO.
0: Yung may D3.
33: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
33: Ang VCO.
0: Yung may D3.
33: Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
33: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
33: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
33: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
0: DDX 500!
33: Garantisado!
0: Epektibo!
33: Ara mismo!
0: DDX 500!
33: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
33: Masami nagkapangihi!
0: Masami ginauha!
33: Si may diabetes ka na!
0: Mag-DDX 500 na!
33: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
33: Yan ang kapanubos
0: ang imo blood sugar!
33: DTX 500!
0: Garantisado!
33: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
33: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
33: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
33: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C!
33: Mabaka sa mga butika.
9: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Walang masama sa okay lang. Pero,
9: sa star ka na.

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwaalan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Van Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: Extend Food Superman Roman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
3: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
4: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 7 minutos makaligad ang alas sa isang aga. Ini nga oras ang iradulong sa inyo sang Star Nutri Meats, di lang sarap, sustansyarap.
9: That song was brought to you by Star Nutri Meats, di lang sarap, sustansyarap.
8: Pilipinas, maayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Hunyo 7, tuwig 2026.
10: Mga kakifay, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official page, a K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
10: Kagako naman si ka K5, Alira Alvarado Apin.
8: Sa headlines, sa ginadulong siyang kaalawan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Sa ilo na kita sa aton nga mga headlines.
1: Headlines!
8: Una kita sa aton top story of the day. Ombudsman ginpahayag nga magapadayon ang kaso bato kay Senator Jinggoy Estrada base sa mga ebidensya.
1: Balitang lokal.
8: Sa balitang lokal, lalaki nga nagpulot sang bottled water sa dalan sa syurad sang Pasi patay matapos nabungguan sang service vehicle sang Philippine Army. Isa pa ka motorista nadala sa.
10: Sa duga nga balitang lokal, vertical clearance sa buhang flyover. Liwat nga nasalakay, driver nga pangayaw, wala na talupanggan ang signage.
1: Balitang National.
11: Balitang National.
8: Kag sa ato naman balitang National. Senador Tito Soto, mag-a-file sang kaso batok sa 18 ka mga testigo o Conex Marines. May kaangtanan sa flood control scandal.
10: Senator Legarda, ginapamilit nga hindi balido ang pagbago sang liderato sa Senado.
1: Balita International.
11: International.
8: Sa balita sa luwas ang pungso de Estados Unidos kag Iran, liwat nga nagtaas ang tensyon matapos ang drone kag missile attacks sa Gulf region.
10: Para naman sa balitang negosyo, presyo sa produktong petrolyo, mayara sa pagbago sumugod Hunyo 9.
1: Balita
8: sa aton balita sa patag sang hinampang Alex Ciala nagpanguna batok kay Masarova sa Birmingham Open.
10: Para naman sa balitang entertainment, Ellen Adarna gindayo si Isabel Santos bilang best stepmom.
12: Balita Extra Special.
13: Balitang Extra Special.
8: aton balitang extra special, isa ka babayi ginlakip ang abos ang nagtaliwan nga ido sa iya eyeliner tattoo. Agod, pirminiya ini madumduman kagmangin kaupor. Ang ining mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika D3 Bio subong nga nagaulan-ulan. Ron kita sa trangkaso sipon hilanat kag iban pang sakit. Gani mag-inom kamo sang D3 Bio nga mayaras ang antiviral kag antibacterial components nga naghatag gid sang proteksyon sa aton nga mga lawas batok sa mga kagaw. Sa ilo na kita sa aton mga balita, una kita sa aton siri nga Top Story of the Day. Ginpaatag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimul, wala sang kamatuoran ang alegasyon na may nagakatabo nga pakig-istorya sa kampo ni Senator Jinggoy Estrada, may kaangtanan sa kaso nga plunder kagraf nga ginapangatubang siri. Suno pa kay Rimulya, hindi mangin instrumento sang bisan anong political agenda ang Office of the Ombudsman kag magapadayon sa pag-imbestigar sandig sa mga ebidensya nga yara sa ila. Ini ang kasunod sang pahayag ni Estrada nga may nagpalapit sa iya, agud bayaan ang majority block sa Senado kabaylo sang pagbasura sang mga kaso kag ginpasaka batok sa senador. Sa piyak nga bahin, naghingyo naman ang kampo ni Estrada sa Sandigan Bayan nga ibasura ang kaso nga plunder kag duwa ka kaso sang graft nga ginpasaka sang ombudsman, may kaangtanan sa kontrobersiya sa mga proyekto sang flood control. Yari ang kabahin sang pahayag sang ombudsman.
0: The criminal sets of information are now being formally docketed before the Sandigan Bayan. Following standard judicial procedure, we anticipate the immediate raffling of the case to determine which specific division of the anti-graft court will handle the trial. Once assigned, the designated division will conduct its own independent judicial evaluation of the records. If the Honorable Court finds probable cause, we anticipate the subsequent issuance of warrants of arrest against the principal respondents. The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case. Likewise, the office will pursue hold departure orders for the respondents so as to preserve the integrity of the case in court. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. This office is here to make sure we deliver just that.
8: Alin sa top story of the day, sailo naman kita sa aton mga nagapangunang balitang lokal.
12: Balitang lokal.
13: Balitang lokal.
8: Wala na sang kabuhi sang gindala sa Don Valerio Memorial District Hospital ang driver sang wing van o kung wing van kag motorsiklo matapos lunsay na bungguan sang service vehicle sang Philippine Army sa Barangay Bayan, Pasig City pasado la sa isang aga kahapon Hunyo sa isa. Ginkilala ang wing van driver nga si alias Leo, 49 anyos, kag si alias Rod naman ang driver sang motorsiklo Vientes sa 6 anyos. Base sa investigasyon sang kapulisan, nagbakal sang bottled water si alias Leo apang sang nagsaka ini pabalik sa wing van. Nahulog ang bottled water kag nagligid sa dalan. Giningagakuha ni alias Leo ang bottled water sa dalan apang aksidente ini nga nabungguan sang service vehicle sang Philippine Army nga padulong kontani sa Hamindan, Capiz. Naglikaw naman ang driver sang service vehicle padulong sa piyak nga dalan apang aksidente pagid sini nga nabungguan si alias Rod nga nagamaneho sang motorsiklo. Sa karon ginahulat pa ang desisyon sang magtimbang nga bahin kon bala makigareglo o kon magapasaka sang kaso.
10: Litang lokal na salakay sang isa ka 10-wheeler truck ang vertical clearance ng Buhang Flyover Sabado sang gabi Hunyo sa East 2026. Ini ang ginamaneho ni alias Noli nga residente sang Cebu City kag pito na katuig nga pabalik-balik nga naga-deliver sa lugar. Apang suno sa iya wala niya nakita ang tarpaulin sa ibabaw bangod nakatutok siya sa kalsada samtang naga-drive sang salakyan. Dugang pa niya Tuman ka sana gang suga, sang nagasumala nga salakyan, gani wala niya matalupang da ng tarpaulin nga bawal maglabay ang truck sa nasambit nga flyover. Ginpahayag ni Noli, nga sang una nakalabay man sila sa amunga ruta, kagwala sang harang. Ang truck ang may karga ng mga materyales para sa hardware, kagpadulong kutani sa antike sa natabo ang insidente. Wala naman sang gin-report nga may napilasan sa itapo, apang nagresulta ini sa pagkaguba sang ibabaw nga bahin sang truck.
8: Sa dugang balita lokal, halos hindi matalupanggan kung gabi ang vertical clearance nga ginpahamtang sa buang flyover sa distrito Sangharo. Bangod nga tarpaulin lang ang nakasabit mismo sa flyover. Suro pa kay Noli ang driver sang truck na taga Leyte. Pito na siya katuig nga nagabalik-balik sa Iloilo kagsang nagligad nga semana paglabay sini sa mga flyover. Wala sang vertical clearance. Nagahingyo ini nga butangan sang signage sa unahan antes sang flyover. Ukon pa tangan sang reflectorized signage akod gilayon niya makitaan ang warning o kunang pagpahibalo. Nahibaloan niya sa lakay ini sang ginamaneho nga 10-wheeler truck ni Noli. Kagiranglanon gid niya islan ang call sang truck bangod sa rako nga damage. Kinanglan man sila nga magpakayo sang vertical clearance kag magluwas sina. Mayara man sang multa nga balayran.
10: Sa pihak nga bahin, arestado sa ginkasa nga drug buy-bust operation. Sa barangay Katuugan, Pototan, Iloilo, si alias Ian, 28 anyos, alas 12 sang hapon, Hunyo 6, 2026. Ang operasyon ang ginpatigayon sa Pototan Municipal Police Station. Sa diin nakuha sa subject ang balor 1,220,000 nga suspected shabu. Yara naman sa 150 grams ang ginapatihan nga illegal nga droga ang nakumpiskar sa subject. Sunod sa kapulisan, na preso na ang subject sa dong 2018 tungod sa kaso nga illegal drugs kag nakagawa naman sang 2021. Sa karon yara na ini sa kustodiya sa Pototan MPS kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: Sa dugang balita lokal, nagapanawagan ng Estancia Municipal Police Station sa publiko nga magbulig sa investigasyon. May kaangtaran sa nasapuan patay o kung nasapuan niya patay nga bago parang nataw nga lapsag sa Estancia Public Cemetery sang tinalitan nga adlaw. Pero pa kay Police Lieutenant Adrian Baligod, ang officer in charge sang Estancia Municipal Police Station, wala pa sang testigo nga makahatag sang importante nga impormasyon nga makabulig sa pag-identify o kung pagkilala sang tao nga nagbilin sang bangkay o kung sang Iloy mismo sini. Padayon naman ang pag-review sang kapulisan sa mga kuha sang CCTV camera sa lugar kagsa nagkalain-lain niya bahin sang banwa agad masundan ang posibleng ruta sang sospek. Samtang nagpakigangot naman ang pulis sa Estancia Rural Health Unit o RHU kag iban pang ang mga health authorities para mamonitor kung may mga kaso sang pagbunag o kung nagabusong nga posible may kaangtanan sa insidente. Sa karon imayara naman sang ginatan-aw nga sospek ang kapulisan kag padayon pang ila investigasyon sa amo nga kaso.
10: Sa dugang nga balitang lokal, wala sang nakapasar sa nagkuha sang Certified Public Accountant Special Board Exam sa Taipei Tawan sa Mayo 2026. Ini ang pormal nga ginanunsyo sa Professional Regulations Commission o kon PRC. Sunod sa PRC, isa lang gid ka individual ang nagkuha sang exam sa Gua sang Pungsod. Ang nagkuha sang Pasinawa na nag-eskwela kag nagraduar sa Western Institute of Technology sa siyudad sang Iloilo. Ang mga board exam para sa Overseas Filipino Workers o kung OFWs ang gindumalahan sa Board of Accountancy sa pagpangunan ni Honorable Noe G. Quinanolia kag Honorable Samuel B. Padilla. Giniwat ang exam sa Mayo 29, 2026 kag nagwa ang resulta sa Hunyo 4, 2026. Sunod sa layis ang PRC nga Republic Act number 8981 obligasyon gid sang gobyerno Bierno, ang nga bantayan ang performance sa mga eskwelahan kag ipakita sa publiko ang resulta sa mga pasinawan.
8: Sa dugang balita lokal, Naglabot sang basobra 4 ka oras ang nanging negosasyon sa 31 anyos nga lalaki matapos ang self-hostage sa Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City isang tinalikdan nga adlaw. Suro pa kay Police Captain Michael Tuburan ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 6. Nagaisahanon ang lalaki sa among balaay bangudyara sa luwas ng pungsod ang iya nga Iloy. Iinpayag nga duwa ina ini ka adlaw nga wala sang tulog nga masami nagahampang sang online games o kunining Mobile Legends kag Scatter. Nagpamukha ini sang butilya sang soft drinks kag may uyat man nga sundang sirin. Nagpaandam nga kun may magsulod sa balaay sakiton sini ang iya nga kaugalingon. Ginaaligar may ginapangayo ini nga motorsiklo kag computer sa iya Iloy apang wala nahatag. Problema sa pamilya ang ginpabutyag sang lalaki sa mga otoridad. Natigayon sila nga siya nga masabju kun mapakalma sa mga kapulisan kag wala naman sang iban nga naulamid sa bulig sang mga otoridad. Lakip na sang SWAT. Iga-assess pa ang sitwasyon sang among lalaki nga anay nga isa ka-delivery rider.
10: Sa ulihing nga balitang lokal, madinalagon nga ginbuksan ang Gates of Heaven Gigato Abesha Memorial Chapels Incorporated sa Banwa sa Saras, Sabado nga adlaw, Hunyo sa East 2026. Ini ang ginapanagiyahan sa mag-asawa nga Sanday Greg kag Feli Abesha nga madugay na nga nagasebisyo sa mga pamilya ilabi na sa tion sang kalisod kag Kasubo. Kabahin man sa programa ang pagpresentar sa partnership sang Gigato Abesha kag Phil Plans pinaagi sa ila program nga Tomorrow Starts Today nga nagatuyo maghatag sang insurance kag financial protection sa mga pamilya. Ang Gigato Abesha kilala bilang isa sa mga nagapanguna nga nagahatag sang funeral kag cremation services sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Feli Abesha, ang pagbukas sang bagong pasilidad magahatag sang mas madamo nga kahigayunan para makaservisyo sa mas madamo pa nga mga Ilonggo nga nagakinahanglan sa suporta kag pag-atipan sa tion sang pag pangasubo. Sa karon ginpasiguro sang kumpanya ang ila padayon nga paghatag sang maalwan kag masaligan nga serbisyo sa tag sa kapamilya sa ila nga ginaserbisyuhan.
8: Sa ilo naman kita sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal.
13: Balitang nasyonal.
8: Maga-file sang kaso nga libel kag kon libel kag cyber libel complaints si Senador Vicente Tito Soto III batok sa 18 ka testigo nga nagpakilala nga anay Marines kag nagapahayag nga nakabaton siya sang kickback o kon gindulungan sa Minaleta nga kwarta halin sa flood control projects ang senador. Suro kay Soto desisyonan niya sa Lunes kon sino ang iya pagakasuhan. Lakip na ang mga ginatudlo niya nga nagdala kag nagtudlo sa mga testigo. Nagpaandam naman si anay Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson nga posible nga mayara sang legal consequences ang mga senador nga nanguna sa hearing sang Cayetano Blanca. Samtang ginpamangkot naman ni Ombudsman Jesus Crespin Rimulya kung nga agin padayon pa ang Blue Ribbon hearing. Apisar nga nagaimbestigar na ang Office of the Ombudsman angot sa anomalia sa flood control projects. Dugang pa ni Rimulya hindi dapat pagamiton ang Office of the Ombudsman para sa politika. Samtang mayara naman liwat nga Blue Ribbon hearing sa Lunes so kung buwas nga adlaw, nga pagapangunahan naman ni Senator Erwin Tulfo. Ang 18 ka mga testigo ang gin-invite man sa hearing matapos nila ginaligahan nga nag-deliver sila sa mga maletang nga may mga sulod nga kwarta para kaday Senator Tulfo kag Senator Tito Soto. Pareho naman nga ginpanginwala ni Tulfo kag Soto ang mga mabugat nga aligasyon.
10: Sa pihak nga bahin

0: Ribbon Committee nga may kaantanan sa ginapahayag nga anomalya sa mga proyekto sa flood control project. Yari ang kabahin sa nga pahayag ni Senator Loren Ligarda.
1: O ang dapat nating ipaglaban para sa Senado, para sa ating mga institusyon, at higit sa lahat, para sa bawat Pilipino. Si Loren Ligarda po ang inyong Senate President pro tempore. Maraming salamat.
2: Sa dugang balita nasyonal, nagpagwa ang Department of Education kon DepEd sang bagong pagsulundan o kon guidelines. Agud buligan ang mga school heads sa pagdesisyon kung saan mag-suspend sang klase kag kung ano nga learning mode ang dapat gamiton kung mayara sa mga emerhensya o kung kala ka mga natural calamities. Sa idalom sang DepEd Order No. 14, Series of 2026, inpanugutan ng mga school heads nga mag-coordinate o kon-coordinate sa Schools Division Superintendent kag local government units para magpatuman sa granular suspension base sa aktual nga sitwasyon sa komunidad. Suro pa sa DepEd, isa ini sa mga pamaagi agon magsentro lamang ang suspension sa mga apektado nga classroom o kon grade level imbes nga kanselahon dayon ang klase sa bugos nga division.
0: Para naman sa aton nga ulihi nga balitang nasyonal, ginpasiguro sa Philippine National Police nga wala sang na-validate nga protesta antes sa pagsaulog sa Independence Day sa Hunyo 12. Ini ang kasunod sang report parte sa closed-door meeting ni Interior Secretary Junvic Remulla kag sa mga mataas nga opisyal sa Philippine National Police. Suno kay PNP Public Information Office Chief Allen Reyko, normal kag regular lamang ang mga meeting kag wala ini isang kaangtanan sa kung ano man nga emergency o kung security threat. Ginpatagman sa PNP nga wala sila sa may nabaton nga validated intelligence report angot sa aligasyon nga may mga grupo nga nagaplano nga sulungon ang Malacanang Palace sa tiyan sang Independence Day celebration sa Hunyo 12. Dugang pa sa PNP, handa kag alerto ang kapulisan agud masiguro ang kaluwasan sa publiko sa amo nga celebrasyon. Ginpangabay man nila sa publiko nga hindi magpalapta sang verified nga mga impormasyon.
2: Halin sa balita nasyonal, saylo naman kita sa aton balitang international.
3: Balita international. International.
2: Ginatake sang Estados Unidos ang pila ka radar kag surveillance sites sang Iran matapos ginpagwa sang US ang mga drone nga ginpalupad sang Iran pagkadto sa Strait of Hormuz. Suno sa militar sang Amerika, posible nga target sa mga drone ang mga barko nga nagaagi sa lugar kag bangod sini ginbomba sang US ang duha ka Iranian sites sa Guruk kag Keshem Island. Nagbalos naman ang Iran paagi sa pag-launch sang missiles pagkadto sa mga base militar sang US sa rehiyon. Ginpangtiro man nila ang apat ka tanker nga naglabay sa Strait of Hormuz nga wala sang permiso. Sa piyak nga bahin ginpahayag sang Kuwait nga napunggan sang ila depensa ang mga missile kag drone attacks samtang sa Bahrain naghuni ang mga sirena kag naghingyo ang mga residente nga magpanago sa safe nga lugar. Suro sa Iran, naigo nila ang mga base sang US sa Kuwait kag Bahrain. Apang base naman sa militar sang Amerika, mayorya sa mga missiles sang ila na intercept antes pa ini makaigo sa target.
0: Sa ulihi nga balitang internasyonal, nagpagwas ang open letter si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Russian President Vladimir Putin nga nagaagda sang direkta nga pagsinapol agud matapos na ang sobra apat ka tuig nga gera sa tungasang Ukraine kag Russia. Sa iya sulat, ginpahayag ni Zelensky nga handa ang Ukraine nga magpadayon sa pagpakig-away kung hindi matuman ang isa ka kasugtanan para sa kalinong. Suno pa sa iya, madamo na nga mga Russian ang nagakaapektuhan sa padayon nga pag-atake sa missiles kag drones sang Ukraine, pati na ang pagsaka sang presyo sang kakulangan sa fuel, gani posible nga handa man sila para sa kalinong. Ginpunto man ni Zelensky nga bangod na katutok subong ang Estados Unidos sa tensyon sa Iran, hindi dapat maghulat ang Europa nga liwat mahatagan sang importansya ang gera sa ila rehiyon. Dugang pa niya, dapat magsugod na ang diplomasya sa frontline kag kinahanglan may full ceasefire o kun bugos nga untad nga paglupok samtang nagapadayon ang negosasyon.
2: Alin sa balita sa luwas ang pungsod, sa ilo naman kita sa aton balita.

0: Sa negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Lauman nga mayaras ang pagbago sa presyo sang produktong petrolyo sumugod Hunyo 9 o kun Martes. Kag nahibalawan nga mayaras ang pagnubo sang presyo sang gasolina nga gina-expect. Nga ginabanta yara sa 1 peso and 50 centavos tub-tub 2 pesos and 50 centavos sa kada litro. Sa piyak nga bahin mayara naman sang posible pagtaas sa presyo sang diesel. Nga ginabanta yara sa 3 pesos tub-tub 4 pesos sa kada litro. Samtang ang kerosene naman ang ginalauman nga magasaka sang 5 kapiso, tob-tob 6 kapiso sa kada litro. Kag para naman sa aton sri nga foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 76 centavos. Ang euro ang may baylo nga 71 pesos and 15 centavos. Ang British pound ang may baylo naman nga 82 pesos and 39 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 65 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 49 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 30 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 47 pesos and 95 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 77 pesos and 58 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo naman nga 15 pesos and 32 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Sa dugang foreign exchange rate update, ang Bahraini dinar ang may baylo nga 164 pesos and 25 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 11 pesos and 94 centavos. Ang Brunean dollar ang may baylo nga 47 pesos and 95 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 30 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 pesos and 12 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 81 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 88 centavos. Ang Iranian o kunang Israeli shekel ang may baylo nga 20 pesos and 84 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 200 pesos and 97 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylo nga 9 pesos and 71 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 32 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 35 pesos and 79 centavos. Ang Omani Rial ang may baylo nga 160 pesos and 40 centavos. Ang Qatari Rial ang may baylo naman nga 16 pesos and 96 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylo nga 16 pesos and 46 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may baylo nga 1 peso and 95 centavo. Kag ang Thai Baht naman ang may baylo nga 1 peso and 88 centavos. Halin kita sa aton siri nga balitang negosyo. Sailo naman kita sa aton siri nga balita sa showbiz.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
2: Para naman sa aton balitang entertainment, gindayaw ni Ellen Adarna ang nobya sang iya anay partner nga si Isabel Santos matapos niya initawgon nga best stepmom. Sa sunod-sunod nga Instagram stories ni Ellen, ginpakigbahin niya ang mga litrato kag video sang ila masadya nga bakasyon sa Boracay. Upod niya sa biyahe ang anay partner nga si John Lloyd Cruz pati na ang nobya sini nga si Isabel Santos. Kaupod man nila ang duha ka kabataan ni Ellen nga Sanday Elias kag Lily kag pila Manila kasuod nga kaabiyanan. Madumduman nga anay magkarelasyon sanday Ellen kag John Lloyd kag may isa sila ka anak nga amo si Elias.
0: Halin naman sa balita sa showbiz, ilo na kita sa aton sring balita sa patag sang hinampang.
1: Balita Sports, Sports.
0: Nagpanguna si Alex Ayala sa score nga 5-2 sa katapusan nga set batok kay Rebecca Masarova sa semifinal sa Birmingham Open. Gin-dominate ni Ayala ang unang set sa score nga 6-2 apang napierde sa ikaduwang set nga nagtapos naman sa 6-4 paboy kon pabor kay Masarova. Sa deciding set, nakabawi ang Pinay kag nagdominar liwat matapos nga malutaos ang iya nga kasumpong. Para naman sa aton siri nga balitang extra special. Special.
1: Balita Extra Special.
0: Sa aton balitang extra special, nagpakita sang dako nga pagpalangga sa iya hinoptanan nga iduho ang isa ka babaye sa United Kingdom o kon UK. Matapos niya ilakip ang abos ang iya nagtaliwan nga ido nga si Patch sa ink kay gingamit para sa iya semi-permanent eyeliner tattoo. Si Clear Hobson ang isa ka permanent makeup artist nga nagpahayag nga hindi pa siya handa nga kalimtan ang iya ido nga si Patch nga nagupod sa iya sa sulod sang biyente katuig antes ini nga napatay. Suno kay Clear nga pinagi sa sininga pagpatatuo daw kaupod niyang sagihapon si Patch kag makakita pagihapon sang kalibutan pinaagi sa iyang mga mata. Bisan hindi permanente ang eyeliner tattoo, may mo ini nga magdugay sang pila katuig. Kung kinanglano na sang retouch sa palabuton, may nabilin pa nga abo si Clear. Abos ang iya ido nga si Patch nga mahimo liwat nga magamit agud mapadayon ang iya espesyal nga pagdumdum sa iya pinalangga nga ido nga si Patch. The love for the dog. Ikaw kaki 5 years. Ikaw the love for mom.
2: Damo kita sa mga hinuptanan.
0: Pila ang imo nga hinuptanan?
2: Isipo naton. Duwa ka Jack Russell nga may mix ang Labrador. Tapos may Aspin man kita nga duha kag may tatlo kita ka Shih Tzu. So pila na to? Pito ka bilog.
0: Pero may different names sila. Ano mga pangalan sa yung mga doggies?
2: Syempre ang pinakamanghod amo si Chiki. Tapos si Afro kag si Yasha, amo na sila ang tatlo naton ka Shih Tzu. Tapos ara man si si Kulot, no. Si Kulot.
0: Doke kilala ko dahil hindi man resemblance ni Kulot.
2: Hindi man ara si Kulot. Tapos ara man si si Fendi. Tapos may ara man niya si War. Kag sino ganing isa ko? Basi magsunggod wala isa ko kaido kay wala ko na dumduman. Pero ginngalanan siya abis ang hinablos ko. Ang ginngalan niya kuno si Kwan. Sino ganin ang bata sa probinsyano sang liga da.
0: Si hindi, Onyo?
2: Oo, doon si Onyo. Itong ipangalan niya man mo.
0: Oo. Ito parehas din sa kanya kay Fiverr.
2: May kilala. May kita nga Onyo.
0: pero out of the 7 dogs that you have, may pinaka-favorite din ikaw? May favoritism ikaw or similar ang treatment mo sa ilatan daan?
2: Sa subong similar, pero sa una, may favoritism gid ako.
0: Sino?
2: Ang pinakauna gid nga ido ko, amo si Nabi.
0: Sinabi.
2: Ang word nga nabi, halina siya sa meaning na sina butterfly sa Korean.
0: Pero tama na, no? Kung ikaw ang fur mom, maintindihan mo ginimo sang babae gani. Ngati, kung kaysa, sobra pa na siya, bisa tao mo, ang mga ido, like for example, ikaw kakaifab kanina, probably, grabing pag-welcome sa imo, sa mga ido mo kung magpauli ikaw, no? Kumbaga, dugay yapa-yapa.
2: Kumbaga, ang aton niya, siyempre may ara kita sa kaugalingo naton nga kalibutan, no? Kumbaga, sa ido iya, kita ang ilang kalibutan.
0: Kita ang nagaserbe nga nagaalalay sa ila. Usually ako niya sa unang madumduman ko sa amon niya mga ido, like for example, maglakat ako pa kadto sa amon niya kalke medyo suludlo na mun balay, ginadulong niya ko. Tapos for example, madulong niya na ako sa kalina mon nga
2: bayaran
0: sa salakyan, balik naman siya. tapos kun for example, mag puli kalin sa eskwelahan sa una napatay na to abi nga lang sa amon ido to si Lebron kay do pareho sang basketball player.
2: Si Lebron.
0: tawag na, no? Gaya-paya pa man siya. Grabe, black, kita mo ng gano'ng ganyang tail, ya?
2: Gawa.
0: Ganyang tail. Kaya, signifying, at excited siya. Warm, nga, gano'ng welcome, ganiya. Tapos, kung kaisa, kung masubuon, or may ginaagyan ka sa kabuhi, masense man sang maido, no?
2: Mamatsaga na nila, K5 Kim.
0: O, may isa, mapaangga-angga.
2: Actually, may ara sang ido nga affectionate. May ara man sang ido nga nga duhay lang. Duhay lang sa labot. Basta tulukon ka lang na nila. May na sila kabalo. Do kumbaga clueless. Pero may ara gidya sang ido nga affectionate.
0: Ang una, mga ido ko pag ito sang una, ang pangalanan ko, Dao Ming Su. Dalming. Kaya wala sikat sa mga, ano na gani nga, voice
2: meet your,
0: of
2: meet your garden.
0: Oo, ang inang Dalming. Dalming. Dalming. Ay, pangalan ko. Tapos kagad man na napatay ang ido sa akon nga gamay na napulutan ko. Kaya ginpaliguan ko. Gamay pa lang siya.
2: Kaya lang
0: wala ka pa sang kalag. Ang imo man ang purpose is makabulig sa ido. Pero what you did is nakapalala. Pasang sitwasyon.
2: Tinugnawan, guro.
0: Tinugnawan ang ito. Actually, you know, tikitaya na tawag na mahilig. Ang damo sa mga mahilig sa ido. Ang baganit nila ba lang ha, man's best friend ang sa ano ang mga ido. Ito syempre, araya, wala kayo nangyayag. Ginalibak mo. May karison ka lang kagkagto. Oh, kag Arab na siya. May Arab sa mga ido nga malawig man balang lifespan.
2: Oo. Ano? May ara na siya ano, abi, K5 Kim. Wow, though bet nakita dire ha. Different species sang ido, may life expectancies na sila. Kumbaga sa Shih Tzu, ang Shih Tzu yati kung makalapaw na sila 12 years old, ti swerte na yan nila kay ti gagmay sila nga breed tapos medyo ano sila, medyo fragile bala or sensitive ang ila mga organs. Kay ti prone na sila sa ano, prone na sila sa tawag sina kidney or liver diseases. Kaya ti syempre ang usually nga ginakaon na nila yung mga dog food bala, which is medyo salty, no. Tiya mo na nga kalabanan sang ilang mga ano, no, mga balatian is kidney kag liver diseases. Yun.
0: May kilala ko ganin na sang unang teachers na sila nga mag-asawa o dara sa may banwasang Leon. At sa sobra kapag palangga sa ito, ganalutuan ganyan siya sang iyang meal. For example, pakanon siya sang isda. Hindi yung typical nga nabugor na bilin-bilin nga isda. Kundi ginasipad-sipad yun na siya. Tapos gina mo ng mga malahalon nga isda. Or, for example, mga lechon nga manok. Ginasipad-sipad ba na siya?
2: Dapat wala tulaan.
0: Dapat wala sang tulaan. Kaya masi matunok or
2: may kaagi man na, no, sa ido bala, no, sang kilala ko man yung pakao nila sang sikag, ahay do ay ginakaluwas to na dun lang sa tunok, no.
0: Sa sikag pro mga aspin yati
2: mabaskog ang ilang nga tul nga unto
0: ang ilang nga ngipon kakipay balira. Kung usually, no, sa mga normal nga mga households, especially kung ti wala man din, di ba baka afford niya sa dog food niya, makasustain. So usually, ang mga aftermath ang inyong pagkaon, ang inyong damog na bilin nyo, pagkaon sa ido. Pero usually, nanamian pa na ganit sila sa mga tulan-tulan.
2: Kaya ti makrooked all.
0: makapabusog pa sa ila. So, ti actually, no, sa mga dog lovers dira, bala naton nga iba niya mas prefer nga okay lang nga hindi sila makabata basta may ido sila. Kaya nakabig nga ilang child kumbaga.
2: Diba? Actually based sa science, no. Wow, may ara na sa science, no. Kag based man sa ano na tawag survey. No, though last year nabasahan naton nga madamo na sa mga tao subong, no, especially ang mga single bala nga prefer nila nga mangin single na lang gid forever apang masagud sila yasang ido hambal nila. Amo na nga do nagnubo man ang aton nga ano, no, populasyon.
0: Kon may single mom, may single mom nga nga for mom.
2: For mom.
0: Pero ikaw kakibay malira, what do you think is the most common nga name sang ido?
2: Siyempre, si Blackie kag si Brown. Pero unique tong imo nga Lebron. Feeling ko si Lebron Brown.
0: Hindi, Black.
2: Ay, Black si
0: Black siya si Lebron.
2: Oo, habi ko Brown si Lebron.
0: May kagay, magkami sa unan sa nga ido. Ang yati, Arab lang, pauyaton mo sang binaklan mo sa plastic. Dalawang puli daw. Kita mo nang pabakal ka
2: shampoo. Amo na ang gusto ko.
0: Kaya namin sa una, kaya di mayara sa mga aspin man, kung i-train mo, ano man nila, blood, just like sa iba niya mga breeds ang ido, kakay 5 alira. Ako to sa una nga ido, ginapukaw, yung pa to sa una, akong amay, akong mataga aga, tapos tawag na, no, pabaklon mo, ikaw mabakal, tapos si padala mo sa iya, padala yan sa balay mo, wala sang, wala man nagisi daw.
2: Actually, ang ipabugal tagi niya kay ti Aspin, asong Pinoy gina yan, no? Ipabugal tagi niya nga ang Aspins balaki 5 game is isa sa mga loving kag patient nga mga ido. Ka makitaan mo man na actually, no, sa sagwa bala, no, sa mga kalsada nga, for example bala, ang iba niya nga ido nga may brido, kumbaga do spoiled bala nga manguhit ginta na bala nga siling maatubang gising mo kag manguhit-nguhit. Pero ang mga Aspins siya bala kay 5 game, nagahulat lang na sila ya bala nga hatagan as in patience gina, patience gid na ang ilang nga ginapairal, pero may hindi na sila ya siling nga kung unahan mo, amo na imahulat lang na sila ya, pero siling nga sila ang mauna sa imo nga masiling nga kay kayon kanila, hindi na sila kay gusto nila nga imo bala haling gid mismo sa imo gid nga tagipusoon ang ihatag mo nga pagkaon or something nga pwede nila nga makaon man kay 5K. For example, dira sa mga ano na bala, sa mga fried chicken stall, usually bala makita ko gina sa mga fried chicken stall ang mga Aspins, kaya paborito na nila ang manok. Tinagahulat na sila yung may mahatag sa ila.
0: Patient. Mm. Na-notice ko up yun, nag-alipido mo. Kaka-K5, balira. O sige, amo na tawag ko sa iyo.
2: Up yun.
0: Mayo kayo, wala nag-up yan. Yung barangay, ito si Leon daw. Nilapit na to sa ilaw. sige, kaka-K5, balira. Thank you so much, yun mga kaka-K5. Ate, kung kabo mga dog lovers, I hope nga ti parang gaon nyo, duga nga inyo nga mga ido. Hindi ka mo mangin cruel sa mga ido. Kahit siyempre, do pa rin sila sang tao, no? May mga, kumbaga may mga balatsyagon man. Need lang na nila sang imo nga empathy, pagtatapo, kung care. And of course, no, ang pagpalangga, halin sa isa ka fur mom, tapos halin, no, sa isa ka fur dad. So, they also deserve respect. And of course, they have, they should have safe spaces, no, dari sa ato. Magasunod na ang programa, ireklamo mo sa K5, kaupod nyo sa gihapon, ka K5 Kim Montaño Caluyo. Kami naman ang inyo alagad, by the way, sa Master Control, ka K5 Lawrence Espea Suliman. Para sa Sunday Morning Newscast, kami ang inyo nakaupod, Kim Montaño Caluyo.
2: Kagako naman si ka K5, Alira Alvarado Apin.
0: Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5
2: News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problem. Magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi. Gida akong nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow.
11: Ayos,
12: gid. Kamuman bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend
9: Food Supplement for Men.
1: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Gamay V.
1: Physio,
0: yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
17: May puso.
0: D3 Bio.
1: Health.
0: News E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
18: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa ang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa ang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, sir boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Mm. Amo ni pinaka-importante, sir boy, kay may ara mga kuan mo.
2: Kaya kaon magutom ka, makaon
18: wala na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gituag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka-ditribayo ka adlaw-adlaw.
0: Ditribayo with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: Ditribayo, ang ditri, yung may Physio. Ang Physio, yung may ditri. Ditribayo. Mabakal sa mga butika.
3: Ditribayo. So ang ditribayo, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3-bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin ng mga fungal infections. Kaya ang D3-bio, may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3-bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3-bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
2: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
18: stop mga matamis, tinapay,
2: pasta. Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
18: Islin lang galing, ditribayo.
2: O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-ditribayo ka, ang D3-bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-jita ka, dapat ga-D3-bio ka.
18: Namiya jita, tubig lang tubig, tapos D3-bio, D3-bio. Mas dasig ka man. No?
2: Hindi ka mag-hypoglycemic.
18: Mm. Oh.
4: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y muon mo, kwa ka sa D3-bio. Ang D3-bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3-bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Mga anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3-bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
18: So, amo na, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3-bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3-bio.
2: Wow! Right?
0: D3-bio! D3-bio! D3-bio!
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3-bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3-bio!
0: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3-bio! Health News! D3-bio! D3-bio! D3-bio!
19: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3-bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3-bio! Ang D3, gamay Physio! Ang Physio, gamay D3! D3-bio!
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3-bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3-bio!
5: ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
21: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
21: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
21: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
21: DTX 500.
5: Masaligan.
21: Epektibo.
5: DTX 500.
21: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo.
21: Nga sa masami,
5: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
21: Masaligan.
5: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
5: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
21: Mabasa mga butika.
5: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
21: Mabasa sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
26: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Good news!
21: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre?
28: Libre!
27: Wow!
26: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:08 na sa aga. This time check is brought to you by SAR NutriMeans. Di lang sarap, sustansyarap.
4: That time check was brought to you by SAR NutriMeans. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Tugay
6: na ka ba?
5: Oo, kami. Wala pa
7: gyapon. Pero, why sa amun? Kaya kay team, kami tala eh. Mauyan pa kami tala ni Captain.
8: Tugay na din niya nga. Wala pa na kayong dala na amun din. Doon na. May nalang yung buong taramdan para mauslan.
9: Inina ang tiyon. Ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan.
10: Ireklamo mo sa K5!
9: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong sungtagsak ang mga individual, mga sektor, na nagasing gitan sang patas nga pagtratar aton ipalabot sa nakatungdan kag diskusyonan sa kahanginan diri lang sa
10: ireklamo mo sa K5
9: balita kag reklamo
10: ireklamo mo sa K5.
3: Maayad-ayad nga aga syudan kag probinsya sang Iloilo. Sa mga suki naton niya tagparamati sa mga kaiping kaprobinsyahanan sa Western Visayas. Blessed Sunday morning, maayad-ayad yun nga aga sa inyo tanan. Ako ang inyo makaupod subong nga aga dari sa K5 News FM Iloilo sa programa nga ireklamo mo sa K5. Talos kay ka K5 Aaron Lloyd Refoyo, temporaryo nga talos sa subong edisyon Hunyo 7. Tuwing 2020 sa iisa. Ka K5, Kim Montaño Caluyo. Istoryahan naman nato ng pila ka mga sitwasyon dari sa syudad sang Iloilo. Pila ka mga reklamo nga ginpalabot dari sa aton sa pila ka mga areas dari sa Iloilo City and Iloilo Province. Agod yang mapalabot naton sa mga natungdan mga ka K5. Okay, ti syempre balaan man naton nga mga Pilipino nga ang iban ni kun indi pag liwat-liwaton, pagbakul-bakulon, hindi man magahulag mga ka-K5.
11: Ay, karon!
3: Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, kamusta ang inyo sininga aga? Oras alas 7, bota katulutig ang nakamusubon. O para sa inyo tagsa ka mga pamahaw. And of course, no, bala naton nga it's church time for those, no, nga katoliko. Kung ano man rang inyo sininga relihiyon, sa mga ka-K5 na ito, no? Family time para sa mga siyempre, pahuway o kung day off kada Domingo, especially sa mga nagatrabaho sa gobyerno, no? They have this Saturday and Sunday. Kahit since mostly naman subong o nagbalik na sa 5-day work week from the 4-day work week, no? Kahit since nga somehow amat-amat naman nga nagnuboy ang presyo sang gatong, sang diesel, sang gasolina, kag sang kerosene, no? Ang mga ka-K5, that is why nga ti amat-amat naman balik sa normal ang operasyon face-to-face, no? Halin sang halin Lunes hasta Biyernes o sa pila, no? Ka mga ahensya o kung opisina sang gobyerno agad yati mag-dulong, no? Sa mga serbisyo sa mga pumuluyo. from mo na kung kaisa no mga nagatrabaho sa gobyerno, kung kaisa mga ka-K5, mga suplada. Naka-encounter man ka mo sina. O probably sa malawig na ninyo nga pagpangabuhi, malawig ang pagpangabuhi. Probably naka-encounter gid kamo sang ining mga mata pobre bala no nga nagatrabaho sa gobyerno. Kung kaisa may kiranglan ka bala nga mga documents or mga papeles, kung kaisa singal-singalan ka pa. Tapos kung kaisa may aradaan, nating ginatanaw bala kung ano man panapton mo on how you dress yourself. Dira ka nila kung kaisa ginabasihan ang ila sining mga pagrespeto ng mga bilatsing sa mga ka-K5 na to, no? Kung matyaga nila ganito, pulupigado ka, sulusupladahan kanila. Pero hindi na pwede. No? That is why nga ti dapat ginahatagan gina sang nagkaigo nga igtalupangon kag i-report no dara sa inyo isa ilang mga heads. Like, kung ginatolerate sang ilang mga heads o kung sang ila dara nga mga government agencies sa ilang mga opisina, at that is the time that we could intervene mga ka-K5. That is no sa aton suring pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Always nyo ganyan dumdumon. Natin sila na iya ang ilasiring nga sweldo halin man sa aton nga mga buwis o kontaksa. O gani wala sila isang right yung magsinuplado, magsinuplada. Bala na ito, nag-exist gini na, no? Kung may i-process ikaw dara sa inyong mga lokal nga panguluhan o kung LGU, may pangayoon ka nga mga papeles dari, no? Sa pila ka mga offices sa Iloilo City. O kung ka isa sa mga ospital, di ba, no? Arabang lawig na gani pila mo, dumatsyagan mo, nagapakitlooy ka pa para i-cater ka pa. Kung ka isa, taas-taasan ka pa sang tingog, supladohan or supladahan ka pa dara sang ilang staff. Patsyagan niya ba na ito ginabakal yung mga pagkatawo sa mga ka-K5 naton. Para we sa atong siring mga ka-K5 upon naton sa patrol, ka-K5 Karen Badilla, ka-K5 Jason Talaron, sa atong naman nga Master Control K5 Lawrence S. Peja Suliman, sa News Center ka-K5 Valira Joy Alvarado Apin, mga ka-K5. Sa aton siri nga mga reklamo, nga gindangop diri sa aton siri nga pagpangalagad. Dira sa may banwasal nga Barotac Nuevo, ginareklamo mga ka-K5 sa mga motorista, sa mga may four-wheel vehicles, sa mga ragabiyahe, no? Kung nagadala sang motorsiklo, sang bisikleta, sang sikad, at tungod nga mayara sang pay parking. O kung mag-park ka dira mga ka-K5, mayara sang kumbaga bayad, no, especially sa palibot sang ilang nga mga merkado. O nga ginasukot tubong sa banwasang Barotac Nuevo. Iplastar na naton karon with ka-K5 EJ Cordova. Kag iplastar na to, no, kay ari ini nasaad sa ilaya nga Municipal Ordinance number 0106 of 2026. Ipatpato na doon karun kung pila ni ang ginatawag ba lang daily fee o kung parking fees nila, no? Mga ka-K5, agod yan nga ti, kung kamu abi, sa amo na nga sitwasyon. O kaya ti damo din nagahambal nga ti. For example, sa mga nagabiyahe ni isang mga delivery van. For example, nga madulong lang sila dira, no? Madeliver lang sila sa mga produkto kung ano man dira ang kinanglanon nila nga i-deliver. O mga ka-K5, sukton pa sila sang parking fee, ibuhin para sa ila, mga ka-K5. O, seeing the price subong, no, sa ilang parking fee, so, sakit gid man, no, para sa pila ka mga motorista naton. O, sa dugang naton dari nga headlines, o ang paggalinumbanay o kunining pagkarirahay bala sa mga motorsiklo o dira sa highway sa may banwasang Santa Barbara, padayon nga ginareklamo kay ti siyempre padayon nga nag-apekto dire halit sa mga pumuluyo nga nagatinir, no, dira sa may area. O bisan matagabi, bisan kaagahon na tungang gabi ng mga ka-K5 gapaburhot dara sa mga motorsiklo nila. O nag-stunt pa sila kung kaisa nag-superman stunt. O kita mo nang wala sang uyat-uyat git. Mayara man niya sang iban nga ti kung kaisa ikaw yagahalong kaya, no? Kung gabiyahi ka man dira sang pribado mo nga mga salakyan, kon motor man dira mga ka K5, kon di pasahero man either taxi o kon Grab, kon makasumalang ka sa amo ni nga mga motorista no nga ginahimo pa nila actually nga vlog o kanagana post nila sa ilang mga social media pages ang iningila bala nga mga pagkarirahay pagpalumba-lumbaan na dira sang ilang mga motor na parius na sa video nakasulat pa dira Il City ang iya sa ning nga babayo mga ka K5 arab lang badasig ang ila sa ning pagpadalagan okay lang na tayo ni kon for example no arab bala sa mga area at syempre hindi highway pero no, may mga salakyan sila nga makasabay mga truck mga vans like for example kun madisgrasya sila dira, mabungguan nila dira, iba noon nagatuwad-tuwad pa ng iba niya mga bilatsingin loy niyo. O mga kakifay, kung kaisa, dwalos, numakapamuyayaw ka lang na mo. Liwat-liwat nga problema dira sa may Santa Barbara. O dira, kung kaisa, sako, kung kaisa sa Pavia, malabutan pa ganin nila dira sa pagpalumba-lumbaan ay pagpabida dira mo. O mga kakifay, pero anong ginahimo diri sang lokal nga panguluhan? Anong ginahimo diri sang Santa Barbara Municipal Police Station? Anong ginahimo diri sang Land Transportation Office o kon LTO Region 6? O, tibala na ton nga ti siyempre ginabantayan yun man ang ilalang yung abulay kung saan o sila dira magbulubantay. Pero ang probably, ang mangin na dako diri nga palagyan kung maguntat ni sila kung mayara sang masampulan. O di sa kaduga yun sang problema dira sang mga naga ginahimo nila nga karirahan ang inang dala no kun highway dira sa Santa Barbara o mga ka K5 wala sa gihapon sang nasampulan dira mayara na gani sa mga leads ginapost pa na gani sa social media. O di nga hindi grabe makantuan nga hindi grabe dira masampulan dira sa mga law enforcement agencies na ton. Ano ni pabungol-bungulan na lang? Ano ni tulutan-awon na lang dire? Okay lang na tani kung magkala-disgrasya sila, sila lang ang ma-disgrasya dira, sila lang magtalabog dira. So kung what if kung mayara dira sang mga amay? Sa mga may mga nagahulat pa bala nga mga himata nila o kon pamilya nila sa ilang mga balay mga ka K5 nga ti madisgrasya maulamid sa sini mga nagakarirahay o mga ka K5 ti syempre bala naton mayara sa mga enthusiast gid no sa ining mga race o mga pag racing abi sa mga motorsiklo pero mayara sang iba nga mga avenues or mga areas nga pwede ka mo makahimo sina nga abi sa mga national highways gid nga aside sa inyo may nagausoy nga mga salakyan nga iban. Agti siyempre, tawag na, no, ang disturbo sa katulugon dira o sa mga nagatinir dira sa area. Ay, bala natun, iba ni ginamodify pa ni nilang ilang mga tambutso. O, iba ni gaud-gahod, bala kung matagkaagahon. Kung kaisa, ang may mga katigulangan. O nga nagatinir dira, kung kaisa ma-interrupt ang imong katulugon. O, di hindi ka na halos liwat kabalik sa tulog, mga kaki-five. And of course, di syempre, kita ginaliwat-liwat ni naton. Kaya di syempre, wala gyapon matagan sang nagkaigo nga solusyon o sang igtalupangod dira sa mga kapulisan naton. O nagligad dira, if you could remember mga ka-K5, na-post naman ni naton before sa aton sining social media page. Di sila man mismo, nagkatalalabog sila sa dalan. O mayo lang kung hindi sila yan magtalalabog dira kag, for example, malasakan sila dira sa piyak nga lane abe. Ilaman sila o makustudiya padrasang pulis ng iba niya madalahig nila o, sa mga kaki-five naton. O, wala naton ginakontra, bala naton damo sa mga nagmahilig sa motor, mahilig sa ining mga race, di makonsider man na sa gihapon nga sports mo. Pero hindi na siya ang proper area for you to do it, mga kaki-five. Nanawan mo may dungan ka pa nga truck, mga delivery truck, mga na nagabiyahe dire sa mga delivery riders naton. Tapos ara, oh, nag-sulustan-stan pa kamusto nga sang dalan. Kagtungod nga ti, syempre kagahod na mo. Kung for example, ibandra, nag-work from home pa na, no? Kung home base, balang ilas na mga trabaho online. Mga kaki-five, kung for example, magkala-disgrasya na sila, no? Mahambalon na naman nila, kamayo man ang tao, ah. O, tapos mangayo ka mo dre sa Gcash na mo. Post ka mo sa social media. Ngik-ngik niya, boys. O, di ba lang mga kaki-five? O, dapat natundum-dumon yung mayara sang lugar ang tanan. Hindi ini ang proper area, kumbaga, sa ining mga activities. Sa pariyos na, may mga truck ka mo dara nga masumala nga. Mas gulpi, dara lumiko, or kamu lumiko. Kadisgrasya pa ka mo dara. O, mayara sa mga nagahulat ng mga pamilya sa ilang tuntuwad pa niyo. Sa mga kaki-five daton. Balaan man na sa mga pulis. Ah, balaan man na sa LTO. Ano ni, pabulag-bulagan na lang nato ni. Eh. Oh, mga ka-K5. Oh, tige na liwat-liwat man nato. Dira nga ipalabot no, sa Land Transportation Office. So, kung LTO Region 6. Dira kay Attorney Gaudiosoy Responda Second. Ang ila sini nga Regional Director. And we hope nga matagan isang nagakaigo nga atensyon. Oh, a meeting ka mo dira upod ang Santa Barbara Municipal Police Station kung paano nyo ni masolusyonan. O kung paano ni matagan sa nagakaigo abing pag-akto man ninyo. Para bang mabatsagan man sa mga mapumuloyo. Nga ti siyempre kapila na liwat-liwat nga ginareklamo. Wala sa Gihapon. Hindi man guro ka mo bungol. Hindi man guro ka mo bulag. Nga para ti pahipsan na lang ni. If you are really concerned sa ginatawag nga public safety, sa ginatawag nga road safety, tutukan yun nga muman nga problema mga kaki-five sa mga otoridad naton. Sa dugang naton rin nga balita, nag-ining mabaho kag mahigko nga tubig halin sa gripo. No? Sa pila ka mga balay sa Deca Homes, ginareklamo. Para lang tinagtinir ka sa subdivision. Nagtiner ka sa subdivision because you want kakomportable ang imo dira nga pagprangabuhi tapos ang serbisyo dira especially no sa ilang mga patubig dira ang water services nila water provider nila dira mga kaki five liwat-liwat lang man kita mo nang mayara na nga mga instances nga do pareho sang kapi ang kolor sang tubig mga kaki five kung mayara man na do ka lang sa pariguon mo na nagligo ka gani para mangin fresh ka tapos oh pag ang buwa sang tubig mo lang sa lang to. Oh, mga kaki-five, mo rin problema kung kaisa mo. Kung for example, sa isa ka area, isa lang ang provider. Ay, di siyempre, pabuyan-buyanan ni nila. Ano daw ang plastada, mga kaki-five. Unlike kung for example, madamo sila sa kakumpetensya. Kahit di mapa-impress sila mo. Mapanami-nami-ay sila sa ilang mga servisyo. Ramambala, ah, diri ka mo sa akon, diri ka mo sa amon. Avail sa amon nga mga sa amon sila nga servisyo. Limpyo amon di tubig. Kundi gaugtas na sila kung kaisa. No, halos wala na gani. Hangin na lang gagawa dra sa gripo nyo. Tapos kung maglosot na gani or may, kung may tubig na gani, hindi man matinlo. Hindi man maayo ang kalidad kumbaga. Nati malangto, malangsa.

0: patay samtang ara dira sa amo nga area. So kadang lang gid sang guidance sa mga Amerikanan. Kasi syempre hambaga ni nila kun indi pa kamo handa o kun ready kumbaga sa responsibilidad. Indi kamo magtilaw-tilaw mga ka-K5. So, that is why sa mga Amerikanan gid apanum duman gid na nato no. Kati igiyahan gid ang inyong mga bata especially sa mga dalagita nyo dira, sa mga dalaga nyo dira nga mga kabataan. Okay, kung kaisa subong, no? Makita natin subong, gapabata, nga gapabata, no? Mga nagakalabusong, wala, no? Okay, kung kaisa, mayara mga 12 years old, mayara sa mga 13 years old, dub-dub sa... hasta sa mga 15 anyos, supposedly, ara pa sila sa eskwelahan. Supposedly, mga ka-K5, ara pa sila nga nagahuluhan pang, no? Pero nagkakalabusok. Tapos kung kaysa, hindi manugid kay nanay, hindi manugid kay tatay, hindi manugid sa pamilya, o ipahulog, o kun-kun... hindi man ganin mapahudog kung nakabata, ihaboy, ihalid, kung diin-diin lang. Kung nagani ba lang nagpanamit-namit ka mo dira, o tapos ang ara ng responsibilidad, talikdan yun na lang. O diba lang mamiya siya selbon? Damo sa nagahandom sang bata mo, eh, hindi matagan sang bata mo sa iba, no? Na huluhalid lang nila. O isa man, bala sila na kulbaan, na amuni, kung ano man nga mga rasones, mga ka-K5. But we also have to remember that we have to value life. So may chance pa na sila sa kabuhi. No? Kung ano rin plastada ang malabutan nila sa ulihi. Mga ka-K5, no? That is why nga ti kun kamo dira may mga kabataan. Kung base dira may kapamati sa aton nga ti bata pa lang nagabusong pero waay ginasugid sa ginikana. So ti maintindihan man na no, sa inyo nga mga parents. Pero hindi lang kamo mag kung kaisab lang solusyon ninyo sa isa kasala, isa pagid kasala, then probably magtipon-tipon ng mga sala ninyo. Konsensyahon ka mo sa bilog nyo nga mga kabuhi. O mga ka-K5. At this time, makuha kita, no? Kay di dasig lang gidang inuras. Makuha kita na isang situational report. Gikan yung ka-K5 Karen Badilla sa atong siringa patrol. O mga ka-K5, no? Kag di ang ongoing subong ang pipe-laying works ang Metro Pacific Iloilo Water o kung MPIW. Dara sa may area sa distrito sang Haro. Hagod may baluan na to, no? Kung ano dara ang progress as of this moment. Kag kung ano dara, kung for example, paglabay ka, diin ang mga alternative routes, mga ka-K5. This time, naka-standby na sa atong siringa linya si ka-K5 Karen Badilla.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. News FM. Kampiyon. Kampiyon. Report.
0: Ka-K5 Karen, good morning. Welcome back.
2: K5, kima yung agasi mo kag sa aton nga mga tagpalamati no sa subong medyo masakit na ang pagbutlak sang adlaw subong yang inoras as of 7:30 AM K5 Kim kagina naglibot kita sa mga dalanon direya sa syudad sang Iloilo especially dito sa may Mandoriao K5 Kim ginlabyan ta ni ang Iloilo Sunset Boulevard bala way kita gawa sa may makitaan dito nga mga naga-jacking do pilang nahot lang gid K5 Kim kay kumahibaluan nga kahapon ka hasta kagabi nag inudan diriya sa aton sa syudad sang Iloilo K5 Kim no ti base siguro yang iba nagpangaman nga base ang ulan hasta subong yang aga pero ti ang mahulo sakit-sakit ah, ang init sang butlak sang init sa subong ya K5 Kim kag may nalabyan man kita nga mga bikers no dito ya sa may C1 road nga ti aga pa nagapabalhas na K5 Kim pero kung sa traffic naman ya since kay ti tulo temprano palang K5 Kim, light traffic palang ha, ang ato niya nga makitaan diriya sa syudad sang Iloilo. Pero diri sa may distrito sang Haro, ang ano ni Alauman karon maghuluad daw bisan Sunday K5 Kim may mabatsyagan kita or may eksperyensyahan no light to moderate nga traffic kay bangod nga ongoing diri ang pipe laying works sang Metro Pacific Iloilo Water K5 Kim kay diri sa may Lopez Haina Street sa intersection gina diri K5 Kim naga ano ni ang naga ongoing diri sa na mention ta ang pagkayo sang dalan kay bangod nga naga install sila sang bagong pipelines sa underground K5 Kim. Pero sa pagpakigangot naton sa trabahante sang Metro Pacific Iloilo Water, especially sa ilang former

0: 1K, 5K. Mga tatlo pa lang sila diri ka adlaw, nga nagakayo suno sa ila dira nga area kay ginalauman nila nga subong nga aga June 7 matapos ang ilang pagkayo dira kay 5K, no? Kay ti kumahibaluan buwas nga daan nga adlaw, June 8 balik eskwela nati kung hindi pa na diri kay 5K mahulo tapos-tapos, lauman gid ang moderate to heavy traffic diriya sa palibot sang Haro Plaza kay 5K. Ti sa subong kung halin halin kaya sa may CPU nga Webla or Central Philippine University, kag kung gusto mo ya magliko pa tabok suba, need mo gid sa subong maglibot sa Haro Plaza K5 Kim sa may Plaza Rizal Street, liko ka diri sa may mansion balasang sa may Bishop Mansion, balik sa may Benedicto na di ayon K5 Kim, then paliko na no going pa tabok suba gid K5 Kim. Kaysa subong hindi ka tuya pwede makariktaliko kay bangod nga ginsiraduhan ang dalan temporarily bangod ni sa ongoing nga pipe laying works K5 Kim sang Metro Pacific Iloilo Water. Actually hindi man lang dira no sa area sang Haro Plaza, may mga ginapang kayong or may mga ginapang install nga bagong nga pipelines kay dito sa may San Isidro sa distrito sang Haro K5 Kim sa uluunhan lang sang Central Philippine University, may ongoing man dito nga pag-install sa mga pipelines pero ti dito ya do medyo ma hindi to yagawa ano gid bala traffic K5 Kim or makahuol kay bangod nga higad lang siya sang dalan pero suno sa trabahante ti mahulo dasig-dasig lang man ni K5 Kim especially nga tayo yon ang ilay nga pag-ubra K5 Kim.
1: Pero dira ka K5 Karen, ano ka na ba on dira sang stretch ng dalan ang ginaubra nila ka K5 ka?
0: Halin dira sa may ano ni sa may intersection or sa may corner gid K5 Kim sang isa na dablakati na payan, halin diri sa tabok sang Land Bank kag kung diri kaya ma sa kung facing ka sa may L98 K5 Kim hasta lang gid siguro sa may tabok ni blasang cake shop man sikat nga cake shop lang gid K5 Kim.
1: Pero kung for example, halin ka naman niya sa Commission Civil, gusto mo magpaharog cathedral, malibot ka man dira sa may CPU area ka K5 ka, no? Pabalik dira sa may Haro Plaza.
0: Yes, correct K5 Kim. Kay ano eh, hindi pwede malikuan sa subong kay bangod din sa ongoing pipelaying works ang Metro Pacific K5 Kim.
1: Pero according sa ila, target is sa subong nga adlaw. It could either be itibase karon sa gabi or karon sa hapon. Kung makitaan mo ka K5 ka rin, as of this time nga progress, do you think possible man nga matapos nila subong adlaw?
0: Yes, K5 Kim, no? Kay ti according sa ila, ang ano naman ni gani, manugtapos naman ni ang ila yang pag pag-install diri K5 Kim ti suno sa ila kung magikong hindi lang man bala ma siling nga madugayan gid K5 Kim kag tayo yon lang man yang ila nga pagtrabaho matapos gid nila subong adlaw ang pagkayo dira sa nasambitan nga dalan or ang pagtakod no sang panibag-o nga mga pipelines sa underground K5 Kim.
1: Kon hindi lang siguro ulan, no? Budlay na yung mag-ulan, yes. Ma-interrupt, mauntat, yun sila ubra K5 ka?
0: Yes, correct, yun K5 Kim. Tiyan mo na nga sa subong, ang ting panya, ang aton nga tiyempo, doon nagahulog yun man sa subong niya nga aga, tigabay pa nga magtayo yun, eh, para matapos-tapos naman ang trabaho nila ya K5 Kim.
1: Aside from the Rangay area, din pag itang area, sa city proper, may ongoing man nga pipelaying works or similar, no? Nga mga activities ang FPIW.
0: Yes, damo no nga mga dalan noon pero diri sa may Haro sa may San Isidro K5 Kim sa Barangay San Isidro pero ang iban pagid diri karon nga mga district apang libutan ta pagid ni para ma-check taman kung diin pagid ang mga areas nga ginapang installan nila sa panibag-o nga pipelines K5 Kim.
1: Subong wala sa mga fun run activities kay sa mga nagliligad yung mga sinema na basta kada Domingo may mga fun runs K5 Karen. So far subong wala man.
0: Sa subong gin panglibot nato ng mga dalanon especially diri sa may Mandurriao going sa city proper negative K5 Kim. Why kita sa may nakitaan nga mga ginapang close nga dalan kay bangod nga may fun run abi K5 Kim no ti sa subong nga Domingo wala negative kay 5 km.
1: Mm, pero Subo, no, do ka blooming sang syudad sang Iloilo nami sa mga ano no, sa mga do cherry blossoms alike nga mga bulak no, especially dra sa may diversion road Mandurriao, even dra sa Haro Plaza ang duag violet makita an madagan sa imo video ho, duag violet nga.
0: Oh, naaga og gid ka gina ang attention ko sa amo na ka bulak kay 5 km kay pagkakita ko ka tahom sang ano bla pagbukag kag sang dahon or sang bulak.
1: Mm, nami na kun damuon pag inila tanom, so pro siguro tinuig managuro antes mag mag ano kita mag pamulak nga ka K5 ka.
0: Amo gani kaya especially nga daan subong ang grabe blang init ti nami gining ilay nga pagbukag kag K5 km.
1: Ati sige. Thank you so much gid sa imong information gikan sa aton sering nga patrol K5 ka ren.
0: Ayon nga situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Na nag-commit man ang pila ka mga trabahador dira and according sa ila ti target sang MPIW ginapahingagaw antes no ang pagbukas ng klase. Manahidlaw gid ka K5 ka no sa imong tingog si Ma'am Bing sa PSJ. Good morning madra kay Sir Jesse Amoles Senior. Good morning Ma'am Kim Patamyao kay Marilu Amoles kag Mulong sang sitio sa Pasone 1 sa Barangay Balantang Haro adlaw adlaw gid nga nagapamati diri no sa K5 News FM Iloilo. Kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple, Red Allen Shaga, good morning. RV Chris Caceres dira kay Ma'am Yasha Selbon. Wala gid siya kuno natak-an sa akon sininga tingog. Thank you so much. Wala siya natak-an sa akon. Okay, gabi, iway ko ka programa. Abi, ano pag-gabi ko nag-programa? Pag-gabi ko kagabi. Sir Arman, bako guway sa mga taxi patrollers naton, mga ka-K5 maayad ayad gid nga aga. Ma'am Nadalyn Shautong, Ma'am Asun Panana, good morning. This time, i-check bala nato, no? Si ka-K5 EJ, K5 Lawrence. Agod yung mahibaluan ang reklamo, no? Sang piladra ka mga drivers, mga ka-K5, sa mga motorista, no? Dara sa may Banwasang Barotac Nuevo. Considering, no? Nga ti gin-introduce ni sila or gin-announce ang ining ginatawag bala nga pay parking. Just like sa Grahimo, dari sa Iloilo City. Dito to sa ilang, gisukton sa pay parking, no? Para sa mga nagadalasang motor, sa nagadalasang mga vans, mga trucks and other four-wheel vehicles mga ka-K5. This time, naka-standby sa aton siring linya si ka-K5 EJ Cordova.
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
1: K5 EJ, good morning.
3: Ka-K5 Kim, good morning.
1: O, kamusta ang imo sininga aga? Kamusta ang pagbiyahe-biyahe?
3: So far ka K5 Kim, daw ka namin isang aton sining aga kay at last talaga ako nakapahuway kita ang kagabi timprano pa kita nagtulog. So nami ang aton nga bugtaw ka K5 Kim. Labi na kay nagulan-ulan kagabi. Oh, panami tulog.
1: No? Pero tawag na ka K5 EJ. Ano ni ang reklamo regarding no sa ining pay parking para sa may Banwasang Barotac Nuevo? Sang saan ulang ni gin-announce nga may bayran na kun mag-park ikaw kag diin nga mga areas dira sa Barotac Nuevo ang sakop sang sining ordinansa no, municipal ordinance sang Barotac nga ti kun mag-park ikaw kun ano man ra nga dala mo nga sarakyan may specified amount kun pila ang parking fee kumbaga ka K5 EJ.
3: Mm, K5 Kim gin bisan ini nga ginpasa ang ordinansa ng ini no kun sa din tanan nga sahi isang salakyan mapahalin sa bike man ka K5 Kim may ara sang bayad dira ini gina pamtang sa palibot sang Barotac Nuevo public market ka K5 Kim. So madamo sang nagpalabot sa aton sang reklamo nga tama ka bugat ang ini nga pag sinuktanay ka K5 Kim pag mayara dito gani nga nagpalabot sa aton bao di ginapareho nila sini sa siyudad sang Iloilo ang ining ordinansa ka K5 Kim say kay mayara kita dito na labot kagahapon nga sining niya what if abi sir on sa isa kadlaw katatlo kapat ka magbalik sa merkado so magabayan ka gid sang pulo ka pisos kung motor ang imong ginadala. Halimbawa, ang baklon mo lang is panakot, no? Nga kinahanglanon mo. So, kinahanglan ka gin, kaga obligado ka gin nga magbayad ka K5 Kim. Tungod nga, wala sila sang himo kay ang rason dira sa mga in-charge ordinansa alin sa munisipyo ka K5 game.
1: Oh, pero nakasulat diri sa parking fee is daily fee. Ano na siya ang amount kagin specify bilog na ni nga adlaw or every park mo may bayad yad ka K5EG. Anong pagpatag kay nakasaada Bedrino or nakasulat sa ining Municipal Ordinance number 01 Series of 2026 which is an ordinance approving the 2026 revised local revenue code of the Municipality of Barotac Nuevo nga nagtake effect no sang May 11, 2026. Ang nasulat diri is daily fee. Daily fee dira ang nasulat. So anong prestada? Is it the whole day na nga pag-park? For example, no? Kapila ka kabeses mag-park, pero isa sa isa ka adlaw, isa ka lang magbayad, or kada park mo may bayad?
3: Ka K5 game, gagapon na pakingauta na ito ng isa ka motorista nga tungod nga may nakasulat nga daily fee, hindi gali ina ka K5 game daily fee. Halimbawa, isa ka adlaw, pero sa ginambal mo nga nag-parking ka subong, tapos malakat ka, nagbayad ka. So, hindi gali ka K5 game kay dapat gid nga every parking mo, mabayad ka. Kag magluwas sina ka K5 game ang mga tricycle man dito nagareklamo tungod nga tuman kabugat sini ang arkabala nga ginasukot sa ila adlaw-adlaw nga tag 20 pesos ka K5 game.
1: Hmm. So bali gali ti tanig yung specified nila para hindi man mala magsalig ang tao nga isa-isa lang kadlaw amo lang na bayaran mo. So, hindi nga kada park mo gali dra may bayad ka. For example, may malimtan ka, nagbakal ka to sang nga imong sulod ano, lipatan mo mantika, lipatan mo magic sarap. Tito sa isa may ara gid yabi nga despite nga may mga changgi-changgi, may ara sa mga prefer gid nga magbakal sa mga merkado publiko ka K5 EJ. O bali, pila ang parking fee rates ang kada sa isang salakyan ka K5 EJ?
3: May ginsaad diri ka K5 game nga ang tricycle 5 ka piso, tricycle 20 pesos. Motorcycle, ang single nga motor, 10 ka pesos, ang private cars 30 pesos. Ang public utility vans pala ka K5 game, 40 pesos kag ang jeep nga di pambasero, 40 pesos kag ang delivery trucks pala nga maga-deliver dira sa mga supply sa sulod sang merkado, sa mga pisto dira is 100 pesos ka K5 game. So sunod sa ila, tama gid ka bugas sa ila ka K5 game. Kag kagahapon, isa gid ka suod naton nga followers ang aton sini nga nagpalapit sa aton ka K5 game kay kilala niya kita nga kun ano lang maayo sila nga may ginhatag man sila sir nga ticket kung magbayad ikaw, pero what if abi sir kung halimbawa nakapuli ka sa inyo balay nawigit ang imong nga ticket wala nila kung nakakipay gina owner halimbawa kung magrason ka nga nakabayad ka nakagina pero wala ka sangin pakita nga ticket, so mabayad ka giliwat ka K5 game,
1: mabayad giliwat, pero ang point is it daily fee gid man or kada park nga fee?
3: Kada park ka K5 game.
1: Oo. Pero tawag na, no, ka K5 EJ, sino gid nag-propose ang sini nga ordinansa?
3: Amo ganina ka K5 game, ang gina-question pagid sa mga motorista dito, no, kung sino ba lang SB member ang nag-propose, kag nga wala sang pirma ni Mayor, kag sang SB member nga nag-launchar sinang ordinansa ka K5 game.
1: Kag supposedly before passing an ordinance sa K5EJ, especially it affects the transport sector nato, no, kadra sa area sang Barotac Nuevo, wala ni sila nagpatigayon abis ang public consultation if it's feasible or if it's okay for the motorists naton, especially mandra sa mga nagabiyahe sang mga pam-depasahero nga salakyan. Ang bulubog at dira ka K5EJ, no, sa mga delivery vans or trucks, kaya nasa adring 100 pesos ang ilang parking fee. Just like what you've said, kapag for example, gid man, nga ti per parking, isa kagatos, for example, kadwa siya drabe magbalik. So ano na, di na kuhaon sang tawag na, no, sa mga delivery van driver ang kinang isa kagatos or 200 or 300, sabi sa isa kaadlaw. Magriya ka dira sa mga produkto mo sa merkado publiko ka K5EJ?
3: Amo ganay na ka K5 game ang concern man nila kay suno sa ila. Halimbawa, biser, ginapadala sa amon nga allowance is 300 pesos na for food allowance lang. Dala na ina ang akon niya helper. What if, biser, kung mga maplatan kami? So, personal ginamon nga kwarta ang amon nga ginatabon na magparking dira. Ang akon isipon gani, ang balila ka K5 game, ang akon isipon gani. Hindi man para sa amon ang dinadeliver namon dira o ang mga transaksyonis namon dira, kundi para man sa pumuluyo sa banwasang Barotac Nuevo ka K5 game.
1: Sino gani ang mayor niyo sa Subong Kaki-5EH?
3: Si bata ni Ferds, hindi na Ferds Beron Kaki-5 Kim.
1: Ano ngalan?
3: Wait lang. Eh, hindi na ito makakuan kayo nag-asala. Kita abis ang ilang ngalan. Ito si... ang kamang... Ay, kadwa yata nga bata.
1: Oo, inyo mayor. Wala ka kilala, ha?
3: Eh, hindi man ako yata gandira Kaki-5 Kim.
1: Oo, pero tugay ka draga tinira. Oh, Kaki-5EJ?
3: So ang dugang pagidira nga feedback kay K5 Kim nga ang aton bala nga mga tricycle driver nga mga kuturan dira nga dapat sila nga tani sir antes nila inagin loan share ang ordinansa nagpatawag sila na isang public hearing o gin meeting nila anay ang mga nagaparking diri kung pwede man sila mag-announce no tungod kay ang tinda dira kay K5 Kim duwa ka adlaw mo Miyerkules kag Sabado so pwede man na nila tani announce amo sina suno dito sa isa ka owner sang tricycle kag nagabiyahe man nga ipatawag bala kay 5 Kim sa dira sa merkado or sa din man dira no nga may ara sang ordinansa nga ginpasa mo na nga para wala na kuno bala kag 5 Kim sang pamangkutanay kag wala na sang
1: ginaisay kay isa kay
3: may ara ganong isa nga gabi na isa kay 5 Kim mo nga gulpi ka lang sukton.
1: Oh, ang inyo dira nga mayor nga wala mo makilalaan kay K5EJ. Bisan pila ka na dakatuig nga nagatinira sa baruta. Oh, ang subang nga bata o kun subang nga bata ni Ferdinand Biron which is si Mayor Brian Paul
3: Biron. Brian Paul Biron.
1: Na namunaga tinira ka sa Banwang, way kakilala mayor.
3: Hindi pa mini kilala ko man, galing kay na forgot ko lang kay ang gasulod sa mind ko kay K5 Kim, ang iya nga bata nga isa si BG.
1: Oo, ang ila dira nga inyo dira nga Vice Mayor amo si
3: Di Hernan.
1: Hernan Di Biron Senior.
3: Ah, ang senior.
1: Oo, pero tawag na nang plastada, nakapamangkot ka o nagpatigayon gid ba sila sang public consultation, may knowledge diri ang mga ara sa transportation sector nyo dira sa Barotok Nuevo before the implementation sa sering before mapasa ra ning ordinansa kay 5EJ.
3: So far kay 5 Kim, wala sang gin patawag nga pag hinunanon dito sa among sagwa sa merkado kung nag-announce man kuno bala tani wala kay 5 Kim so nakibot na lang sila nga may ara na sa nakapaskil diri nga mga ordinansa palibot dira sa merkado publiko sa Barotac Nuevo kag mga feedback gani kagapon ng 5 Kim na siling nila okay tani sir kun hindi bala mainitan ang amon sini nga mga salakyan diri kag hindi mo ulanan kay ti do may pulos-pulos bala nga magbayad ka sang amo sina nga amount ka K5 Kim. Kamo na mga feedback dito kaghapon nga aton sini nga nakuha sa mga motorista ka K5 Kim.
1: Pero tawag na ka K5 EJ, no? Ang ining plastada, anong plastada ra para ka mga personnel ang ara dara sa palibot sang merkado? Pero anong plastada pag abot mo tikitan ka dayon or how's the system going? Paano gina implement ang ining parking fee ordinance no dara sa may area sang Barotac Nuevo?
3: Kaya ang pasada dira kay 5 Kim sang market mayra nga gate 1, gate 2, gate 3, gate 4. Tugwa palibot gina sa kan sa market sang Barotac Nuevo. So kada area sina may 2-3 ka mga traffic enforcer nga nagabantay palibot gina kay 5 Kim no sa apat ka gate kun din ka magwa kun din ka nagparking. Kaga pagparking mo dira wala pa sang bayad. Pagwa mo na kay 5 Kim ano amo paghatag sa imo pag sukot sa imo.
1: Guwana na. Pero kung for example, ikaw ya. Kung ikaw ya, for example, timingan nga wala may gabantay pagwa mo. Take a luwas kayo, no?
3: Oh, di ginawa mo makalisong-iso nga. Oh, well, may nagabantay. Dali-dali yung nga. Masi sukot ko di karun.
1: Oh, pero ano nang ila, plastada sang ilang, anong ginahatag nila ka K5 EJ?
3: Nga, ang ticket niya, gamay ka K5 Kim. Do, ano, akala
1: may,
3: ticket
1: may stamp.
3: K5 game?
1: May stamp siya nga. Ti, basi, pwede na siya. Sabi mo, ma-reproduce. Pero for example, ha, kung wala sang stamp or wala sa mga seal or whatsoever, nga, para lang lang, no, sa munisipyo. Ti, kung for example, ikaw, Teki, just like sa ako, na, pwede ko na nga i-reproduce, sabi mo.
3: Mm-hmm. Or i-recopy mo.
1: Isundon ko ang design, i-type ko dira, or i-himuon ko sa computer kay K5EJ. Anong plastada? Anong itsura, abi, isang ilay ang ining ticket K5EJ?
3: As in kay K5 Kim, cute-cute lang din siya nga ticket nga daw halos kaniguro wala. Mga 1 inches ang one kalabaon, 1 inches man ang mga half inches ang iya sining kalaparon. Kaga wala sang stamp kay K5 Kim. Ang makita mo gid lang mayara sang pila ang amount.
1: Pero may ano siya, address may control number siya or paano mo ma-identify abi nga wala na siya gin sulit, wala na gin liwat ang ining mga ticket ka K5EJ?
3: Wala sang control number ka K5 Kim.
1: Second, for example, wala man kita gaano sa mga traffic enforcer da ano, how's the transparency going, ano tawag na no, diba si bala may chance ha? Kung for example wala sang control number just like what you've said, diba si hindi man nila pag-remit dayon sa munisipyo, mabali hindi man matalupang dan ka K5BJ.
3: Amoy na ka K5 Kim, wala man diapon sang lusot ang mga traffic enforcer kay mayara sila sang kumpila ka bilog ang ticket nga ila sinigagin kuha sa musinang adlaw ka K5 Kim, kag kumpila sini ang ila nga ma-dispose. So, mamonitor man dyan sila ka K5 Kim.
1: Pero anong plastada? Sa tricycle, kayo nakita naton, dari 20 pesos. Ang 20 pesos for tricycle, is it the whole day na? Kahit siyempre considering tricycle, for example, probably kaliwat-iwat na sila ga-park mo sa palibot. Usually, di ba lang parking area nyo sa tricycle, dira man lapit sa merkado, sa palibot man sa merkado?
3: Sa palibot man sa merkado ka K5 Kim, ang 20 pesos, nga na, arkabala ina daily. Sa mga
1: daily
3: tricycle
1: pero hindi,
3: drivers.
1: Pero hindi siya kada park nila.
3: Hindi. Daily ina. Pero ang namindira nga naka-state din ang 20 pesos ka K5 Kim. Sa ibang nga tricycle, nga hindi bila taga-dira. Nga,
1: no, pangayaw.
3: Nga pangayaw. Kag kung wala nagabiyahe ka K5 Kim. Magluwas dira ang may 20 pesos pag iyang arkabala daily gid halin sa munisipyo ka K5 Kim.
1: Gani, no? Medyo mabulubog. Dami na kung makuhaan mo pag isang pahayag or patag dara ang mga SB member ninyo, ABK 5H. Magbase dara makapulapalabot o kung maka-coordinate, no? Kay Mayor Brian Paul Biron. PP Biron, no? Dara sa may Barniwasang Barotac Nuevo. Sige, K5EJ, no? Thank you so much, Gin, no? Sa imo siringan tiyempo, dari sa atong siringan pagpangalagad.
3: Sige, K5 Kim, ang dugang apik, mantayan sa K5 News FM Ililo, nanonood sa sining ginareklamo nga parking fee dira sa Banwasang Barotac Nuevo. Ako si K5 EJ Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Ilil. K5 News FM.
1: Nabatian si K5 EJ Cordoba, ang balpadrisang isa ka taga Barotac. Ang balya okay na basta in case may makarnap nga salakyan o kon motor sa Donila. Okay, mayara sa mga instances sa iban nga mga lugar na tinagbayad sang parking fee ginkawat ang motorya. Sinukot niya ang guard kagang establishment nga sabton ang motorya nga ginkawat. Ang badmadri ni Tata Glory, ang balyadugang niya kapigaduhon katawo kadya basura may bayad man. Pagkadilis ang isang balya daw private property ng Barotac Nuevo ba dapat may toll gate pagid pagsulod sa boundary nila. Balderin ni Roger, ang balya kailinit gani kay mabakal ka lang sudaan sa merkado publiko ka Barotac. Pagbalik mo sa motor mo may gapanukot na sa imo abaw pwerte. Balderin abuso na na inyo ha, o makompetensya pagid ka mo sa nagatabon karton ba. Asenso Barotac Nuevo, gapamulubi na guro pati parkingan, manukot padugang naman mahal kabalaklonda kay pati supplier, mabayad man sa parkingan. Amoy gani, no? Basi mga nag-deliver na lang drama, bala, hindi na lang kami mag-dulong drama sa Barotac Nuevo. Dugangan man ang gastos, so kung kamo na lang di-pick up sa mon, i-meet up na lang kamo di, oh. Kung mag-park pa kami drama sa inyo nga area, o sukton man kami sang isa kagatos kada deliver drama, especially sa mga delivery van. Ginakulabos na kita sang tiyempo mga KK5. Oras, alas 7:54 na sang aga. Sa Master Control, upod naton si KK5 Lawrence Espeja Suleman. Sa News Center, KK5 Alira Joy Alvarado Apin. Sa aton siringa Patrol, K5 Karen Badilla and KK5 EJ Cordova. Talos, temporaryo nga talos kay KK5 Aaron Lloyd Refoyo. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Duma Guerra City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: malabla nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP.
4: Mm.
5: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May latubo kay ma-wilding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay,
2: DTX 500.
6: Masaligan,
2: epektibo,
6: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay,
5: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
4: Uh-huh.
5: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MITC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod maglinong ang kabuhi mo. Manasilingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
4: Ay,
5: so ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo ginaagod.